0: umaga, mga kabarangay. 8:07 ang oras. Welcome na sa Mahiwagang Alamat. My name is Papa Carlo.
1: Ako po si Papa Jeff, boy. Welcome to the show. Ngayon po ay Friday, July 24. Happy weekend. Maulan na umaga sa inyo lahat. Mahilig ba kayong kumain?
0: Siyempre.
1: Malamang.
0: Oo, oh, siyempre. Masarap kumain, Papa Jeppo, eh. Lalo na pag maulan.
1: Akala ng marami. At akala ko rin na ang biryani ay sa India.
0: Oo nga. Hindi ba sa biryani talaga yan? Sa biryani, hindi kaya...
1: Sa India?
0: Sa India, oo.
1: Akala ko Indian food yung biryani. Sino nakakaalam sa inyo kung saan, kung hindi sa India, saan bansa ito?
0: Ako na magkwento. Ang tagal nyo.
1: Good morning. Sa inyong lahat, makinig at matuto, ito na ang alamat. Sa lahat ng tanong, ito na ang masasagot.
0: Ready na? Okay. Papa Jeppoy, noong panahon ng Mughal Empire, mahilig ang mga hari at reyna sa masasarap na pagkain. Isang araw, napansin ang kusinero ng palasyo na pagod na ang mga sundalo.
1: Saktong-sakto, biryani pinag-uusapan, nakikinig daw si Paring Bombay. Paring Bombay, magandang umaga at kay Donnie, ang tirador ng single mom.
2: Aray ko.
3: Aray mo. Mali ka dyan, partner.
1: Hepe, magandang umaga. Christian Alcantara. Shout out sa mga taga-barangay Lawa. Maulan ba dyan, Hepe? Kamusta dyan? Regards kay kapitan natin, ha? Paring Richard de la Cruz. Pakisabi, binabati ko siya. Alamat, I'm listening na present na mga papa. Salamat, Jonah. Nanonood sa Facebook Live, shoutout sa inyo. Pakishare itong live. Pakinotes, alamat na. Biryani, go.
0: So, dun sa Mughal Empire, itong kusinero, Papa Jeppo, napansin niya itong mga sundalo.
1: Ano ba ang mga gusto niyang pagkain?
0: Ha?
1: Masabi, mahilig siya masasarap na pagkain, eh.
0: Itong ano?
1: Hari.
0: Itong hari. Gusto kasi nung hari na talagang niluluto ng maigi. Kumbaga, dumaan sa maraming proseso yung mga gusto niyang luto. Kaya itong kusinero na ito, hinair talaga niya.
1: Anong specialty na?
0: Sashimi.
4: Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng punis.
0: Dumaan pa sa maraming proseso yan.
1: Dumaan ng maraming proseso?
0: Sa paggawa, sa pagluto niya.
1: Anong specialty ng chef?
0: Sashimi.
1: Sashimi, hype ka. Hilaw yun eh.
0: Tsaka kinilaw.
1: Anong proseso doon? Pwede mo nang kagatin yung isda eh. Sana kinagat na lang ng hari yung isda, nag-hire pa siya ng chef.
0: So, napansin niya itong mga sundalo ng palasyo, pagod na pagod. Kasi siyempre, itong mga sundalo na ito, Papa Jeppoy, grabe yung mga ginawa nila buong araw.
1: Anong ginawa nila?
0: Ha? Doon sa palasyo kasi nakatayo sila.
1: Oh.
0: Nakatayo sila buong araw. Nakita mo yun sa luneta?
1: Oh, ganun lang.
0: Oh.
1: Ang gorgeous si Bill.
0: Oh. Pagod na pagod sila.
1: Buong maghapon na ganun lang sila. Ngayon, ano nangyari?
0: Napansin itong kusinero.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ng Reyna, bigyan ninyo sila ng pagkain na kakabusog at masarap. Hindi pwedeng puro laban lang sila ng laban. Napapagod din sila.
1: Ah, oh. Paghandaan. Sabi Anya, paghandaan na Anya.
0: Oh. Oh. Baka sa kalaban sila mapunta.
1: Oo.
0: Mm. Oh. Baka mabibihag sila. Hindi po pwede yun. Papa Jepoy. Kaya ang sabi ng kusinero,
1: sabi ni Zairin, Papa Jepoy, pakisuspend nga po ang pasok namin, di ako makafocus sa kwento ni Papa Carlo. Yeah, class dismissed. May basbas na namin yan. Sabi mo, teacher mo, sabi ni Papa Jepoy, class dismissed. Papa Jepoy, sabi ni Bong Bernardo, buti na tatagalan mo si Papa Carlo.
2: Aray ko.
0: Anong pangalan yan?
1: Si Bong Bernardo.
0: Bong, lumayas ka nga dito. Ayoko makita yung pagmumukha mo. Lumayas ka nga. Papersona so, ng grata kita eh.
1: So, ang request ng Hari at Rina, ipakainin ng mga gwardiya.
0: Oo, oh, masarap. Kasi hindi po pwedeng, hindi sila busog. Kumbaga, para may lakas sila. Sa
1: baka lumipat sa ibang kaharian, ma-recruit ba?
0: Oo, oh, ma-recruit sila, mabihag sila. Mahirap naman yun. Kaya itong si Kusinero, Papa Jepoy, nag-isip siya, ano kaya pwedeng ipakain dito na...
1: Maramihan.
0: Tapos yung siksik ba? Kumbaga pag kinain mo yan, talagang lalakas ka. Kasi may mga pagkain na ganun, Papa Jepoy. Yung...
1: All-in-one na.
0: Oo. Kagabi, pansin ko. Kahapon kumain kami ng yung bangus. Okay naman.
1: Oo.
0: Sabaw. Kaso napansin ko pagka kinagabihan nanginginig ka. Medyo hindi siya ganoon ka
1: heavy.
0: Mm-hmm. Unlike pag kumain ka ng yung mga pork, beef or yung kambing. Yung karne na 'yon, kahit isang beses ka lang kumain sa isang araw, busog ka, kaya mo na mag-survive hanggang kinabukasan. Pero pag fish, pansinin mo 'yan, mabilis kang manginig, mabilis kang magutom. So nag-isip siya ng yung ganung klaseng pagkain na kahit isang araw lang kaya na hanggang kinabukasan. So, meron siyang mga sikretong mga hinalo, Papa Jepoy. Bigas.
1: Pakain daw, saging na sabah. Sabi ni Ricardo Punay.
0: So, itong bigas na ito ay hinaluan niya ng mga karne.
1: Ah.
0: Oo. Okay. Nilagyan ng mga pampalasa.
1: Anong tawag sa bigas na yun? Basmati?
0: Basmati rice.
1: Tama.
0: Nilagyan niya. Tama.
1: Basmati rice. Uh-huh. Yung iba yung hibla niyan eh. At ang sabi sa research, mas mababa ang calorie ng basmati rice.
0: Mahaba yan, di ba?
1: Oo, mahaba yung hibla niyan eh. Kumpara sa jasmine o sa mga sinandoming.
0: Pero kasi ang daming mga peking lumalabas ngayon ng mga biryani, no? Yung mga masabi lang biryani.
1: Speak of bigas, shoutout Boss Kiko, bigasan ni Kuya Kiko.
0: Yes, magandang umaga, napakasarap.
1: Tsaka minabili.
0: Masarap kahit...
1: Hindi mo pa natitikman. Mabango kahit...
0: Hindi mo pa kinakain.
1: Masarap kahit walang ulam. Pero itong biryani, ito yung kanin na may ulam na. Kasi nga, inihanda siya para sa mga gwardiya.
0: Papa Jepoy, nakapag-isip na siya. So, kumuha siya ng basmati rice, karne, at kung ano-ano pang nilalagay niya na pampalasa. So, niluto niya ito sa isang palayok para sumipsip.
1: Sabi ni Edgardo, 7 years po ako nag-work sa Saudi. Sadik po ang tawag nila sa kaibigan. Moya naman sa tubig. Habibi sa mga mahal nila sa buhay. May nakikinig sa
0: ano ang pangalan niya?
1: Edgardo.
0: Edgardo! Wala akong pakialam.
2: Aray ko.
0: So yung Papa Jepoy, nag-isip na siya, nakapag-isip na siya, na-execute na niya. So habang niluluto niya ito, Papa Jepoy, kumuha muna siya ng alak. Inom-inom na siya, sana masarap ito. So may dumating. Ano yung iniinom? Tinanong siya eh. Iniinom siya.
1: Ano sabi?
0: Sabi niya, biryan eh.
1: Bisaya?
0: Hindi, Kapampangan.
1: Ha? Kapampangan.
0: Biryan eh. Sabi niya.
1: Wa.
0: So, tinanong din siya, anong yan? Anong luto yan? Hindi siya makasagot. Sabi nung lalaki, ako na. Biryani.
1: Pampangan pala.
0: Siya nag-invento nung pangalan na yan.
1: Hindi pala sa India yan?
0: Hindi.
1: Saan yan? Mabalakat?
0: Mabalakat.
2: Aray ko.
0: Hindi yan, ne?
1: Ne, wa.
0: So, yun, Papa Jepoy, pinaghalo na niya ang mga secret ingredients.
1: Ano-ano yung mga ingredients? Ayan ah. Ayan na.
0: So, yun nga, Papa Jepoy. So, pinaghalo na niya ang secret ingredients.
1: Yes.
0: Hindi niya sasabihin, secret nga eh.
1: Ah, sige.
0: Ba't pwede yata nung secret nga eh. So, naluto na niya. So, natikman ng mga sundalo, Papa Jepoy, napasigaw sila. Maharads!
1: Maharads?
0: Oo. Pwede bang dalawang plato para lumaban ako ng doble?
1: Uy!
0: Oo. Simula noon, Papa Jepoy, kumalat ang biryani sa iba't ibang bahagi ng India. Bawat rehiyon ay nagdagdag ng sarili nitong estilo. Iba-ibang estilo, Papa Jepoy. May Hyderabadi biryani. Meron ding Lucknowi biryani.
1: Sabi ni Herbert, anak ka ng teteng, ayan, nagyayewang mo. Kapit lang. Sabi sa pangkap, gigewang yan. Sabi ni John Mark.
0: May Kolkata biryani. At dahil creative ang bawat lugar, parang group project sa school yan. Pare-parehong assignment, pero iba-iba ang
1: sagot.
0: Output.
1: Ah, okay.
0: Pagdating ng mga British sa India, naamoy nila ang biryani. Sabi raw ng isa, interesting, rice with meat. Sagot ng Indian cook, hindi po rice with meat yan. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka makakatigil sa isang plato. So hanggang ngayon, kapag may handaan, kasal, birthday reunion, laging may biryani. At alam mong espesyal ang handaan kapag sinabi ng host, tikman mo muna ang biryani. Tapos pagtingin mo sa plato, parang bundok ang serving, Papa Jepoy. So, eto, fun fact. Ang pangalan ng biryani ay pinaniniwalang nagmula sa salitang Persian na birinj. Ibig sabihin, kanin o biryan na nangangahulugang inihaw o niluto bago pagsamahin. Kaya bagamat naging simbolo ito ng Indian cuisine, malakas ang impluwensyang Persian at Mughal sa pinagmulan nito.
1: Sabi ni Angela, Angela, sa radyo ako nakikinig pero sa cellphone ako nanonood sa inyo. So, tinuro lang sa India. Paano daw? Turo mo nga kung ano yung tinuro sa India.
0: Ah,
1: kasi so, sa India, sumikat yan eh.
0: So, ibig sabihin, Papa Jepoy, babanggitin ko na yung ano nito.
1: Paano nila tinuro sa India? So,
0: sige.
1: Mas okay pa yung may duwendi. Sabi, Bisaya ka?
2: Aray ko!
1: Talaga'y duwendi.
0: Okay. Kumuha na ng papel at ball pen. Ilista na ang
1: i-drawing
0: ingredients.
1: Mo na. Tatagilid na daw, sabi ni Alexander. Okay.
0: So, kumuha na ng papel at ball pen. Ilista na ang ingredients. Ang tamang pagluto ng biryani.
1: Yung kung paano itinuro sa India, i-share mo sa amin.
0: Okay.
1: Kung paano natutunan ng India.
0: So, depende yan, Papa Jepoy, ha, kung anong ilalagay mo dun sa biryani mo. Pwedeng chicken, pork, beef. Okay? So, banta rin na. Depende sa hugis ng gusto mo. Pwede cubes. So, lutuin. Ngayon, kumuha na ng cooking oil. Garlic.
1: Ayan na.
0: Spring onions.
1: Sabi ni Mark, ayun nagkagagawa.
0: Green onions.
1: Sa biringan galing ang biryani sa Masbate. Okay, sige. Mamaya na, nagluluto pa eh.
0: Nagluluto pa. Ang gulo nyo.
1: Teka lang ha, teka lang.
0: Okay. So, kumuha na ng cooking oil. Meron na tayong karne.
1: Ito na, nagigisa na tayo.
0: Luto tayo. So, kumuha na ng garlic. I-itsa mo na yung garlic buo. Wag mo nang.
1: Kasama ba lahat? Ang baboy ah.
0: Nagugutom na eh. Kumuha ka na rin ng onion, i-itsa mo na rin yung buo.
1: Hindi ba balatan?
0: Hindi na, gutom na. Hmm. Kumuha na rin ng buong baka, i-itsa mo na yung buong baka. Okay. Kumuha na ng carrots, green peas, sweet corn.
1: May carrot?
0: Bell pepper.
1: Bell pepper.
0: Lagyan na lang light sauce, oyster sauce, sesame oil, white pepper.
1: Teka lang. Biryani, ha?
0: Biryani?
1: Saan niluto yan?
0: Ha?
1: Saan niluto?
0: Automatic.
1: Saan?
0: Sa malaking wok.
5: Kung lang naman malaman
0: mo. Lagi ng itlog.
5: Na ang isipan ko gulong-gulo.
0: Siyempre, huwag kalimutan ang rice.
5: Ang puso ko ay nabihag.
1: Saan lalagay yan?
0: Ha?
5: Alam mo
0: sa wok?
1: Sa wok.
0: Ah.
1: Tapos sasalin saan?
0: Isasalin mo dun sa karton. Lagyan na rin ng siomay sa ibabaw.
1: Fried siomay.
0: Shark's feet. At syempre, lagyan ng garlic powder.

0: sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
0: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: I have sipon. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
7: Oh.
9: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
11: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka, kung masakit gumalaw,
12: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko. Eskalan, eskalan, eskalan. Mag-eskalan.
13: Tulog magpa-disappear ng arthritis pain
12: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw lang gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw. Eskalan.
5: Unilab quality yan.
6: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ganda ng araw, one woman to another, it's giving confidence, Myra Era.
2: T22 here! Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Myra E, step into your Myra Era.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay!
6: Hi, Mae!
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka dyan!
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
8: May tamis alat linamnam na kumakapit sa one-pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya, Sarsaya!
9: Sarsaya!

0: happy birthday. Happy weekend. Today is July 24. Woo! Birthday ni Mama Bell sa 26.
1: 26.
0: Ka-birthday niya aking Vienna na my mother.
1: Nanay ko naman ano? July 28.
0: So happy birthday. Oh, ito Sil Ordonez, nabati ko daw ito. Happy 44th birthday sa aking brother na si Jaime James Cruz Jr. ng Panapaan 3 Bacoor, Cavite.
1: Oh.
0: Oh, ito na sila Ordonez, nabati ko. Ito na happy 44th birthday.
1: Sino yan? Si
0: Jaime James Cruz Jr. ng Panapaan 3 Bacoor, Cavite. Mabuhay ka.
1: Hangga't gusto mo kahit matanda ka na, Jaime.
0: Sino pa na birthday ngayon? Papa Dance birthday daw bukas. Papa Jepoy, magkikita kayo ni Ivana bukas. Pabati naman mister ko, Papa Dennis.
1: Ha, Papa Dennis?
0: Sabi niya, mabati lang siya ni Ivana, pwede na siyang mamatay.
2: Wow. Aray ko.
1: Wow. Ang dami pa, bang utang.
0: Sabi, ipabati mo nga tong asawa ko para mamatay na to.
2: Aray ko.
3: Mali ka dyan,
1: madami
3: partner.
1: Pang bayarin. Hindi pa pwedeng mamatay yan.
0: Happy, happy birthday, Papa Dennis. Idol ko yan. Pabalik ang Podpun Fresh kay Alice.
4: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia. But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
5: United Home.
6: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Barangay LS 97.1.
10: Number one.
11: Stronger.
12: Forever.
11: Number one.
0: Pang ano tayo ngayon? Pang ulan.
1: Wow. Yan. It's now 8:44, mga kabarangay. Perfect for the weather, Papa Jepoy.
0: Apakasarap makinig pag
1: ayos ba?
0: Ayos na, ayos eh.
1: Para bang gusto mo nang mag propose ba? No.
0: Sarap eh.
1: Sarap. Para bang na in love ka na, ano?
0: May naalala.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.

0: kailangan mo lang ng taong makikinig sa'yo at taong pakikinggan mo. Kaya nandito si Lady Gracia ng Talk to Papa at Liham ng Gabi para handugan ka ng iba't ibang kwento. Thank you sa pagpili sa Barangay LS. Kaya naman we are stronger forever.
1: Number 1.
2: Masayang-masaya ako na magiging ex-boyfriend ko na siya kasi malapit ko na siyang maging asawa!
3: I-talk to Papa na!

0: mga kabarangay. Isang maulang umaga sa inyo lahat. Ako po si Lady Gracia.
1: And of course, for the meantime, kasama mo si Papa Bol. Ayan, I believe merong lakad si Papa Asa, no?
0: Oo nga, huwag nang bumalik yan. Huwag nang bumalik.
1: Uy, pero bongga yung lakad yata nun, ha? Mamaya makakabalita tayo dyan, ano?
0: Pagkakaperahan niya yun, eh.
1: Ay, very good.
0: Makihingi tayo dyan.
1: Mismo.
0: Ayan, uy, kasama natin si Papa Bol ngayon. Hindi tayo maghaharap ng karelasyon, ha?
1: Ay, X muna yan, yan.
0: X muna ngayong umaga. Ang hahanapin po natin ay solusyon sa inyong mga problema. Kaya kung may mga problema kayo at gustong pag-usapan, i-talk to Papa na yan. Kasama nyo kami hanggang alas 12 ng tanghali. Pwede po kayong tumawag sa 8374-8747 or 8982-7785. Pwede rin kayo mag-PM sa aming mga Facebook. Sa akin po, Lady Gracia. PM nyo ako kung may problema kayo.
1: And
0: at sa'yo?
1: Mm-hmm. Pwede rin, mga kabarangay. Sa akin, Papa Bol, hanapin nyo lang. I-message ng diretso kung ano mga pinagdadaanan nyo ngayon. Or kung gusto nyo kami na tumawag sa inyo, sige go. Walang problema yan para makausap namin kayo on air.
0: Tignan nga natin yung skills mo sa pagbibigay ng advice. Kasi parang ang alam ko kay Papa Bol, naninira lang talaga siya ng buhay.
1: Ano ka ba? Lata siya masali sa Wanted Forever. After nun, dito pupunta.
0: Ikaw pala yung dahilan kung bakit kami nagkakaroon ng mga problema sa relasyon. Diba?
1: Sa mga hindi nakakaalam, lahat ng programa dito sa Barangay LS, konektado lahat yan. Diba? Pag successful ang relasyon, sa Barangay Love Stories. Pag hindi successful, sa Talk to Papa.
0: Oo. Diba? Kasalanan mo, sa'yo palang punot dulo ng lahat. Kailangan pala forever request na lang lahat. Request na lang tayo ng kanta. And then, series lang. Pero ngayong umaga, mga kabarangay, meron na tayong makakasama sa kabilang linya. Hello, si Rose daw at problema niya yung tungkol sa mga anak niya. Ayan. Hello? Hello, Rose?
2: Hello po.
0: Ayan, good morning. Ako si Lady Gracia. At kasama natin si Papa Bol ngayon.
2: Okay, good morning po.
0: Ayan. So, lahat na mapag-usapan natin, Rose, ay pwede namin i-upload sa social media namin. Okay lang sa'yo?
2: Opo, opo.
0: Okay, o sige, Rose. Tungkol sa bang yung problema? Talk to Papa na.
2: Para po kasi yun sa mga anak ko. Hindi ko po kasi alam kung pinakalimutan na po talaga nila ako.
0: Paano niyo po nasabi na nakinakalimutan kayo?
2: Kasi, ano po, yung mag-message ako sa kanila, parang wala, sinisin lang nila. So, magtatanong ako kung meron silang ganyan. Baka pwede nila akong bigyan ng pambili ng gamot. Sabi nila lagi sa akin, wala. Pero pag sila yung may kailangan sa akin, dali-dali. Naman po. Gaya po nga yung dumadaan po ako sa depression. Kailangan ko pong makapagpasay kaya trait. Sobrang hirap po. Wala po akong mahinga ng tulong. Ang dami pong pinapagawa sa akin. Wala akong malapitan kahit sa mga kamag-anak ko. Lagi nilang nila ako sinusumbatan. Ganun po eh. Nasasaktan din po ako pagka yung may konting tulong lang sila na binibigay sa akin. Yung parang iniinsulto ka nila ako. Ganun.
0: Paano iniinsulto po?
2: Sabi nila, baka nanluluho ka lang, gawa-gawa mo lang yan, ganyan. Sabi ko, hindi naman madaling gawin yun eh. Kung kayo nasa kalagayan ko, baka naiintindihan nyo din, ganun sinasabi ko. Pinag-iisipan nila ako na parang naluluko ko sila. Sabi ko, pumunta kayo sa hospital na pinupuntahan ko para malaman nyo yung totoo. Sinasabihan, yung ibang kamag-anak ko, nahihingan ko ng tulong, nagagalit sila sa akin, ang kapal daw ng mukha ko. Pero wala naman silang nabibigay sa akin, pero sinasabihan nila ako ng ganun.
0: Gano'n na po kayo katagal? Sabi niya, may depression po pa kayo or anxiety po?
2: Anxiety po.
0: Kayo po ay diagnosed, no? Ibig sabihin po, nakapagpa-check up na kayo at ito po yung findings ng psychiatrist.
2: Opo, bali sa IM lang po ako nakapagpa-check up eh. Bali, nire-refer po ako ng doktor sa IM sa isang psychiatrist.
1: Matanong ko lang, no? Para lang sa dagdag information namin. Ngayon po, tagasan po kayo, Nay?
2: Taga Pilar, Bataan po.
1: at ang mga anak mo nasan ngayon?
2: Wala na po eh. Kanya-kanya na po sila eh. Meron pong nasa ibang lugar na eh.
1: Malalayo po sa inyo?
2: Medyo lang po. Medyo lang. Tapos meron lang po akong kasama dito na isang anak ko na nag-aaral na grade 9 po. Yun na lang po yung anak ko na nanditong kasama ko.
1: At currently po, kayo po ang gumagastos lahat ng kailangan ng anak nyo na nag-aaral pa?
2: Opo, ako lang po.
0: Wala na po kayong katuwang sa buhay? Nasaan po yung asawa po ninyo?
2: Yung asawa ko po nagtatrabaho siya, construction lang po eh. Pero yung kinikita niya naman po eh, para eh, tapat lang po eh sa pagkain namin pang-araw-araw.
0: Okay. Para sa inyo. Tapos nag-try na rin po ba kayo dun sa 4-piece? Miyembro po ba kayo dun or ibang...
2: Hindi po. Hindi. Nag-try po ako magpasa din, mag-ano ng requirements. Pero sabi po nila, hindi daw po sa barangay pinapasa yun eh. Sa SWD daw po yun talaga nang gagaling.
0: Opo, kasi ang kukunin nyo po sa barangay ay Certificate of Indigency. Para patunay po na talaga na pwede kayong makakuha na talagang hirap kayo sa buhay at kailangan niyo ng ano ng tulong pinansyal. Yun yung kukunin niyo po. Sabi niyo 'yon.
2: Ginawa ko na po 'yun eh, pero talagang pinipilit po nila. Ang nagbababa daw po talaga na yun sa DSWD.
0: Ayun nga po, pagkakuha po ninyo ng Certificate of Indigency, lilipat na po kayo sa DSWD. Tapos doon nyo po ipaproseso. So, wala po talaga sila maibibigay sa inyo para doon sa 4-piece. Ang may tutulong lang po nila sa inyo is yung Certificate of Indigency at yung kung contact number or kung sino man yung lalapitan o yung proseso papunta po doon sa DSWD.
1: Yun yung mga kailangan nyo ipasa sa DSWD. Yeah. Okay.
0: Ganun po yung pwede po ninyo magawa. Tapos pipila po kayo doon sa DSWD. Ayan.
2: Ang isa din po kasi akong ano eh, member ng PWD po ako eh.
0: Ah, kayo or a member din po kayo doon. Okay, ano po yung 1,000 monthly yung bigay po sa inyo, tama po ba?
2: Wala po kaming natatanggap ma'am, matagal na po. Siguro 3 taon na po kaming din nakakakuha.
0: Ano to, pinipila nyo pa rin po ba? Kasi parang yung iba, lalapitan ulit nila para mag-update doon sa sitwasyon nila.
2: Meron lang po sila ma'am, pagkatawag lang po sila sa amin. Pagka po yung meron, pinipili lang po nila eh, yung mabibigyan ng ayuda eh.
0: Pero itry nyo po yung sa 4-piece ano po. Kasi yung mga anak po ninyo, tama po ba may mga kanya-kanya na silang pamilya?
2: Opo, opo.
0: Yun yung problema kasi lalo kapag hindi rin sila sobrang yaman, ano? May mga pamilya, opo. May mga anak din po sila na sinusustentuhan.
2: Yun nga po mamang masakit niya yung wala naman silang anak eh.
0: Wala po sila.
2: So yung konting inihingi ko lang sa kanila, parang lagi nila sinasabing wala, wala.
0: Mga single pa po ba sila o may mga asawa na po?
2: May asawa lang po ma'am, pero wala po silang mga anak.
1: Wala. Ilan ba anak mo, Nay?
2: Bale, tatlo po.
1: Tatlo. At isa na lang yung nag-aaral, tama?
2: Opo, grade 9 na po.
0: Yung dalawang anak ninyo, lahat yung nakapag-asawa na?
2: Opo, opo. Meron na po silang kanya-kanyang ano eh.
0: Ang mga trabaho po ba nila ay maaayos naman po ba?
1: Maganda pa sweldo?
2: Okay naman po, okay naman po. Sa mga posinga nila, nakikita ko. Mga kumakain sila sa magagarang ano eh. Pero yung nasasaktan lang ako, yung nakikita kong ganun. Tapos pag magchat-chat ako sa kanila, ano, pag nangihingi ako kahit talagang 200, sasabihin nila wala. Yun lang masakit eh, yung ganun.
0: Ako. Ang itatanong natin ngayon dito, gano'n nga ba sila ka-close noon? Kasi sabi nga nila, 'di ba, may nabasa ako dati na kung ano ang trato sa iyo daw ng mga anak mo ay gano'n, ayun yung refleksyon kung paano mo sila pinalaki.
1: Kung maayos ba yung naging relationship nila?
0: Yeah, naging maayos ka ba sa kanila? O parang alam mo 'yun kung may distansya sa pagitan ninyo. Tingnan natin, alamin po natin mamaya kung kumusta yung naging relasyon nitong si Rose doon sa kanyang mga anak.
1: Yes,
0: dati.
1: Kaya huwag
0: kumain. Kumakain naman yan, no? Kumakain naman doon sa mga mamahaling restaurant. Bakit hindi ba kapagbigay kahit 100 o 200
1: pesos lang? Totoo. Kumbaga parang base lang sa nakikita ni nanay, there's no proof na hindi sila makakapagbigay ng kailangan niya kahit maliit na halaga lang. So, Nay, huwag kang mahiya sa amin, ha? Hindi ka makakatanggap ng panghuhusga sa amin. Gusto lang namin maging honest ka sa amin. Kung ano yung mga naging relationship mo sa mga anak mo mamaya.
0: Okay. Pag-usapan natin naman yun mamaya, ha? Okay po?
2: Opo.
0: Ayan po si Nanay Rose, mga kabarangay. Uy, pwede po kayong tumawag sa ating mga telepono, ano, mamaya para magbigay ng advice sa 8374-8747-8982-7785.
1: O kaya sa mga advice nila, pwede rin sila mag-send sa atin, ha, sa Facebook natin. At sa akin, mga kabarangay, message lang kayo, Papa Ball.
0: Yan. At sa akin naman po, Lady Gracia, and live pa rin tayo on Facebook, Barangay LS 97.1. Ako po si Lady Gracia.
1: Papa Ball.
0: Kinig na dito sa Barangay LS 97.1.
1: Forever.

0: binigay ko lahat ng gusto.
1: Pera, motor, at kahit ano. Hindi ko pa tapos bayaran. Bigla akong hiniwala yan. Ano ba yan?
2: I-talk to Papa na.
3: Ako, alamin natin kung nasan nga ba si Papa Ace. Balita ko nasa Walter Mart daw siya. Saan nga pang Walter Mart yan? At bakit nandyan siya? Kausapin na natin siya sa kabilang linya. Hello, Papa Ace? Hello? Papa Ace? Papa Ace, hello? Nandiyan ka ba?
4: Hello, Lady Grash.
3: Ay, ikaw naman. Akala ko nang iwan ka na naman. O, nasan ka ngayon?
4: Nako, nako, mga kapuso, mga kabarangay. Magandang araw po sa mga Bulakenyong mamis dyan. Narito tayo ngayon live sa pinakabagong family destination nyo dahil grand opening na ng Walter Mart Supermarket San Rafael. Mga mamis, kung gusto nyong masulit ang budget ng pamilya, makisaya na dito ngayon sa grand opening sale ng Walter Mart Supermarket San Rafael. Sari-saring sarap ang pwede nyong iuwi dahil sa abot-kayang presyo ng pang-ulam at pang-baon ng mga anak mula karne, isda, gulay at prutas hanggang sa canned goods, snacks, gatas at marami pang iba. May mga buy one, take one, happy 50 pesos, happy 100 pesos deals at iba pang exciting deals na siguradong suwak sa budget. At hindi lang yan. Hindi lang dyan nagtatapos ang sarap, mga mamis, dahil tuloy-tuloy pa rin ang savings sa ating 9-day sale mula July 25 hanggang August 2. Ang dami pa rin exciting deals na hindi nyo dapat palampasin. Kaya mga mamis, ihanda na ninyong listahan at tara na't mamili sa Walter Mart Supermarket San Rafael. Sari-saring sarap everyday sa Walter Mart. For Walter Mart San Rafael Grand Opening Sale, promo runs on July 24, 2026 only for DTI Fair Trade Permit Number RA-DUL209 Series of 2026 for Walter Mart San Rafael 9-day sale. Promo runs from July 25, 2026 to August 2, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number RA-DUL208 Series of 2026.
3: Maraming salamat, Papa Ace! Ayan po mga kabarangay, si Papa Ace, 9:26 hours natin. Balikan po natin ang problema ni Rose tungkol sa kanyang mga anak. Ako po si Lady Gracia at ito po ang Talk to Papa sa Barangay LS 97.1, number 1 forever.
5: Taga saan ang masayang kasama pag tag-ulan?
6: Taga Barangay LS!

0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Mga kadarenggay, kung kayo may mga problema at gustong pag-usapan dyan, pwede nyo na po akong i-PM sa Facebook, Lady Gracia at kay Papa Ball. Ayan, at pwede kayong tumawag sa 837-4847-8982-7785. Mamaya po sa ating pagbabalik, pakinggan na po natin ang pagpapatuloy ng kwento ng ating bida na si Rose.
2: Red Horse Beer, masarap, suabe sa bawat patak, sunit ang inuman, kasanggamo sa relax.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planular.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Planular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Planular.
9: Barangay LS 97.1
10: Number one.
11: Stronger
12: Mabibay
11: Forever
12: Habubuhay
13: Number one.
14: Alam mo, wala na tayong choice kundi ang umamin. Sabihin mo na sa misis mo na magkakaanak ka na sa akin.
15: I-talk to Papa na.
1: Kung ang mga anak mo na pinalaki mo, bigla ka nalang kinalimutan.
16: Hihingi ka lang ng maliit na tulong pero mukhang nagreklamo pa. Bakit kaya ganito ang kinalabasan ng relasyon ng ating caller na si Rose sa kanyang mga anak? Ayan.
1: Balik natin siya sa kabilang linya. Hello, Nay Rose?
17: Hello po.
1: Ayan, okay, sige. Kumusta naman po ba kasi kayo nung mga bata po sila? Close po ba kayo? Paano yung naging relasyon ninyo mag-iina noon?
17: Okay naman po, ma'am. Naalaga po ko sa kanila.
16: Mm-hmm.
17: Wala pong problema doon. Lahat po, pagka po na hospital sila, laging ako lang.
16: Mm-hmm.
17: Kahit sasabihin nila yung papa nila, mabait.

0: Kasi mas okay pa kung panuhin mo eh.
1: Mas mamamalo ka. Hindi kasi, pero nung panahon kasi natin, pwede-pwede pa yung mga palo-palo na yan eh. No?
0: Totoo kasi ang nanay lang magpapakita ng ganito klase pagmamahal. Yung papaluin ka, yung talaga may latay, tapos isa sa tabi ka, tapos sasabihin niya sa'yo, alam mo bakit kong ginawa sa'yo yun? Kasi mahal kita.
1: Pero grabe ka naman doon sa may latay na. Gusto mo pag-usapan natin yung naging childhood mo, Papa?
0: Pwede.
1: Parang problema, parang mas gusto nating ano ha, i-on-air yung problema mo sa pamilya.
0: De, gusto ko yung pinalo ko. I mean, malaking bagay sa akin yung pinalo ko ng nanay ko. Pero yung, may ano kasi, may mga salita kasi o may masasabi ang isang tao na talagang tumatagos sa buto na hanggang paglaki mo, hindi mo makakalimutan na sinabi sa'yo ito eh.
1: Mas masakit yung dulot ng salita.
0: Kumbaga,
1: kaysa doon sa physical.
0: Mismo.
1: Parang ganon. Sa bagay, kasi mental health mo yung maapektuhan.
0: Totoo. So, Nike, kung magiging honest ka sa amin, tingin mo ba noong mga panahon na, yun nga, minsan di mo nakokontrol si machine gun, may mga tingin mo ba, may nasasabi ka na talagang masasakit talaga na salita?
2: Wala naman po. Wala naman. Yung sinasabi ko lang, lagi lang po yung paalala ko sa kanila, yung kapag umuwi sila po naman sa kanila. Wala naman sinasabing ano sa kanila, masakit po sila sinasaktan.

0: Nanay yung mga anak nilang babae.
1: Babae. Oo, totoo.
0: Kumbaga parang mini version nila yan eh. Talagang mismo. Sabi nila matapang daw yung anak.
1: Mas nakakapagbigay sa'yo yung sa babae.
2: Opo, opo. Yung babae po, medyo naman, meron naman din po siyang ano.
1: Pero kung kumpara mo yung dalawa, sino yung mas tumutulong sa'yo? Yung lalaki o yung babae? Babae mo anak?
2: Yung ano, yung lalaki po.
0: Mas lumayo yung loob sa'yo nung babae.
2: Opo, opo.
0: Hindi talaga kayo magkasundo niyan.
2: Opo, opo. Lagi po kaming mag-uusap. Tapos, ito na naman, away na naman. Ganyan po.
0: Mag-uusap maya-maya mag-aaway. Alam niyo po kung bakit ganyan po yung anak niyong babae. Kasi nga po, parang may ano po yan, yung resentment. Yung may naitatago pa siyang galit sa inyo noon.
1: Wala po talaga kayo maalala na dati na naging away nyo na magkukos nun, Nay?
2: Yung kung ano, kasi mabarkada po kasi siya sa dati eh. Tapos pinalayas ko po siya.
1: Ayun. Tatawa siya
0: ngayon. Nakakabukingan tayo dito.
2: Kapag po nagagalit ako sa kanya, uuwi po siya nang minsan dalawang araw, hindi po siya magpapakita. Tapos uuwi na lang po siya bigla. Tapos bunga nga ang kasya, saan ka na naman galing? Bakit ganyan? Bunga, lumayas yan na dito. Ganyan.
0: Sabay-tawa.
1: Nay, meron ba kayong mga linyahang bagsak na ganito na nag-away kayo dati? Kaya ako nag-asawa agad dahil sa'yo eh. May mga ganong kayo away?
0: Wala yung tipong sumbata na sinusumbat mo sa kanila, yung pagiging kung hindi dahil sa'yo, hindi sila mailalabas dito sa mundo na to. Parang gano'n.
1: Oo.
2: Magpapa, gano'n.
0: Sinasabi niyo po yun sa kanya.
2: Minsan sinasabi ko po talaga sa kanila. Hindi pa, wala pong ka-plastikan. Talagang sinasabi ko po sa kanila na, sana hindi ko na kayo pinalaki. Kung ganyan lang kayo.
0: Diba? Ayan, parang pareparehas tayo ng mga nanay, ano? Ganyan din niya sa akin ng nanay ko noon eh. Kung alam ko lang lalaki kayo ng ganyan, sana hindi ko na lang kayo binuhay.
1: Pero Lady Gracia, yun yung nakakatawa. No? Imaginein mo, no? Pare-parehas tayo ng nanay, pare-parehas ng mga linyang binabagsak.
0: Pare-parehas ng experiences. Oo,
1: pero iba-iba yung mga anak. Iba-iba ang mga anak na kung paano nila i-take ang mga ganito pananalita ng nanay nila. May iba na na-appreciate naman to, sumusunod, kaya ano, meron din mga nage-rebelde, di ba? At yun nga, tulad nga nasabi mo, Lady Gracia, may resentment na naramdaman yung anak niyang babae towards kay Nanay Rose dahil sa mga nasabi niyang masasakit.
0: Alam mo yung hindi normal eh, yung tipo, yung parang mabilis mag-init yung ulo mo sa isang tao. Parang kahit wala naman siya sinasabi, pero mabilis ka lang magalit sa kanya kasi
1: mismo,
0: meron kang nakatanim na galit dyan na hindi mailabas-labas o hindi pa ma-settle.
1: Totoo.
0: Diba? Mm-hmm. Kasi baka nai, ganyan po yung anak po ninyong babae, may naalala po yan na hindi niya nagustuhan dati na nagawa po ninyo o nasabi ninyo. Baka sa inyo, para sa inyo bilang isang ina, eh normal lang naman yun sa isang ina na napapagod, na nahihirapan, makakapagsalita talaga ng ganito. Pero may mga bata, may mga anak na dinadamdam yun hanggang paglaki. Tatahimik lang sila. Pero ipapakita nila sa iyo na lumalayo yung loob nila sa iyo.
1: Totoo 'yan.
0: May mga ganon, ha.
1: Kasi kahit na pag natatawa tayo sa usapan na 'yan, di natin alam kung paano naging dating niyan sa anak niyo.
0: Diba? Kaya siguro lumalayo, mas inuuna yung pagbabakasyon niya. Ganyan kasi nga nasaktan niya noon at siguro ang hinihintay niya lang ay yung makapag-sorry po kayo. May mga ganun, ha, na yung hinihintay nila na nung mga mag-anak na mag-sorry yung mga magulang nila dahil nasaktan sila noon. At sila na po masama, ano, kung magsusorry ang magulang, kung magpapakumbaba din ang magulang kapag nasaktan nila yung mga anak nila.
1: And kung pwede ko rin din, Nanay Rose, actually hindi kita pinagbibintangan, ha? Ako magtatanong lang naman.
2: Opo.
1: May naalala kasi ako sa kwento mo sa kapatid kong babae. May reklamo siya isa. Every time nagpaparamdam kayo, pera lang gusto nyo.
0: Ay, may mga ganyan din kasi. Yung pag alam na nila kung kailan yung sahod.
1: Diba? Ganda mo tumiming, ha!
0: O, diba? May mga ganon. Yung biglang magpaparamdam pag malapit na magsahod, magsisend-send ng mga reels na kunwari, huwag pabayaan ng mga magulang dahil isa lang sila, ganon. Tapos sinasakto na kung kailan sahod. Siyempre, mga anak nyo makakaramdam yung mga yan.
1: Ito, kaya ang tanong namin is, Nay, minsan ba makakaamin kayo sa amin na minsan eh?

0: mag-reach out lang kayo, kakamustahin yung mga anak nyo, tapos biglang habol agad ng meron ka ba dyan? Nay, wala to. Hindi ka namin pinagbibintangan. Nagtatanong lang kami para masolusyonan natin to, ha?
1: Pero hindi po ako ganung nanay. Mm-hmm. Sa totoo lang po. Kung tutusin po, ako pa po yung naalala nila kapag alam nila na, Mama, may pera ka ba dyan? Baka pwede mo ako... Agad-agad sila ganun sa akin eh.
2: Ah, hinihingan din talaga kayo.
1: Okay. Opo, hindi po ako yung kapag alam ko po na asawad na nila hingi. Ako hindi po.
0: So, baliktad ko lang. Yung mga anak niya nakabang sa saldo ni nanay.
1: Opo. Tapos mama. Sila pa po yung ura-urada, Mama, si Dan, mag-send ka na sa akin ng ganito, ganyan, wala kasi kaming bigas, wala kaming ulam. Mm. Di syempre ako naman po bilang nanay, naawa din ako, kaya nagbibigay naman po ako sa kanila. Pero ako po yung hindi sa kanila talaga nangihingi.
2: Okay. Okay. Ayan po mga kabarangay. So, it's a tie naman pala. Pare-pare sila naghihingian. It's a tie. Okay. Pare-pares pala sila naghihingian. Akala ko, ano eh. No? Buti sana kung hindi na humihingi itong mga anak dito sa kay Nanay Rose para hindi na rin mabigat yung pasanin nitong si Nanay Rose. Kaso humihingi pa rin pala yung mga anak.
0: Totoo. I mean, siguro lalo lost in translation lang itong dalawang...
2: Lost in translation. Oh, 942 pa lang. Ganyan ang English.
0: Ano na gamitan lang? Ay, di ako pwede mapahiya kay Lady Grace. Ay, Diyos ko, minsan lang ako mapuri apaka, ito.
2: Apaka-aga.
0: Siyempre.
2: Di ako ready sa mga English mo. Lost in translation.
0: Ano na to? Puyat drunk talk na to.
2: Hanggang dun lang ako sa Google Translate ako eh. Lost in translation ka pa dyan.
0: Kasi ito yan eh. Yung communication nyo ng anak mo, di ba, nag-end up lagi sa away.
2: May galit talaga.
0: May galit eh. Oo. Yung parang minsan ay... Sige, actually mamaya pa naman tayo magbibigay na advice sa mamaya na.
2: Mamaya. Kausapin ulit natin siya kasi baka masolusyonan pa. Ang pinaka gusto ko kung masolusyonan dito. Mm-hmm. Sana ha, sana. Eh yung relationship niya dun sa mga anak. Kasi kapag nagbago yung relationship niya dito sa mga anak niya, pag maging malapit sila, may chance na ano na yung parang free makapagbigay yung mga anak.
0: Totoo, kasi yung amount...
2: Mabibigay dahil love nila yung nanay nila.
0: Totoo, yung, kasi yung amount maliit eh. Mm-hmm. Maliit na bagay yung amount
2: Yung 100, 200.
0: So, diba? Hindi, ibig sabihin, hindi about sa pera talaga itong problema. Yung pinakapunot dulo nitong pinanggagalingan ni Nanay Rose tsaka ng mga anak niya. So, mamaya natin ang yan.
2: Malalaman po natin mamaya. Tignan natin yung ugat talaga ng pinagmulan ng lahat-lahat ng problema nilang mag-iina. Mga kabarangay, ako po si Lady Grasha.
0: Papa Ball.
2: 9:43 ang oras natin. Kinig lamang dito sa Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever.

0: kaya magaganda kahit basa sa ulan.
1: Taga Barangay LS.
2: Si Sex Bomb Rochelle po ito.
3: At kung relate ka kung masakit gumalaw,
4: appear tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko. Eskalan, eskalan, eskalan. Mag-eskalan.
3: Ang tulog magpa-disappear ng arthritis pain
4: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw. Eskalan.
5: Unilab quality yan.
6: Naproxen sodium is the generic name of Eskalan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Eskalan.

0: 97.1.
1: Forever.
0: Number 1.
2: Huwag mo na akong habulin, please. Tandaan mong hindi akong umayaw. Ikaw tong bumitaw.
0: I-talk to Papa na.
3: 1, 2, 3.
4: Sakto alas G's sa ang oras natin, mga kabarangay. Welcome back po sa Talk to Papa. Ako po si Lady Grash at kasama natin si Papa Ball. Sa mga kabarangay po natin dyan, pwede na po kayong magkomento ano sa mga napapansin nyo sa ating kwento, sa kwento ng ating bida na si Rose. Comment lang po kayo sa Facebook Live natin, Barangay LS 97.1. Ito, may mga kabarangay tayo na nag-message dito or nagko-comment sa Facebook Live natin. Ito, sabi dito ni Reggie Anzores Limpuasan, share ko lang po ako, thankful po ako sa pamamalo sa amin ng magkakapatid ng Sanse na stainless. Ano yung Sanse? Magkakapatid ng Sanse na stainless. Ano yung Sanse?
5: Hindi ako familiar dyan. Yung ba yung parang, ano, hindi, iba pala, rayos pala yun.
4: Senpai lang yung alam natin. Sanse, ano yung Sanse na stainless ng nanay ko? At hindi kami nagtanim ng sabanang loob kasi alam namin na para sa amin yon. At kahit papaano, walang naligaw sa amin ng landas. Lahat kami hanggang ngayon may takot sa magulang. Pero minsan, ako na yung nagagalit sa nanay ko kasi ang tigas din ng ulo ng mga senior. Ay, totoo yan. Legit yan, ha? Legit yan. Alam mo yung kahit ako sa nanay ko, yung tipong parang ikaw na yung nagiging magulang.
5: Ito nga,
4: ngayon sa mga magulang natin.
5: Mismo yan.
4: Ikaw na yung nag-a-assist, ikaw na yung nag-guide sa kanila. Minsan tigas ng ulo nila para sila buabalik sa pagkabata.
5: Ito nga, minsan gusto ko lang bunutan ng sinturon ng nanay ko.
4: Oo, parang papaluin mo din siya. Pero yung, ang kulit-kulit mo.
5: Hindi ka naka-experience sa palo, no?
4: Oo, naka-experience ako. Ako pa ba? Ako yung paborito ng nanay ko paluin noon.
5: Kasi pinaka-fear namin, natin mga bata noon, yung paghawak ng sinturon, babalik ta rin. Huwag yung bakal na parties.
4: Ay, huwag naman yung bakal. Grabe naman yung bakal sa amin. Sa amin yung ano na talaga, yung sa dulo. Wala yung, I mean, yung pamamalo na hindi naman na siya dumedirekta to abuse, na yung tipong magkakalatay ka.
5: May nag-comment dito. Aba? Sabi nung Tansi, Sanse, it means sandok.
4: Ah, sandok. Ayun, napalo din ako niyan. Sandok.
5: Alin, bakal o kahoy?
4: Oo, kahoy and bakal.
5: Kahoy.
4: Lahat, may lahat sa akin, kaya ko yan.
5: Tapos, squat. Sa harap na altar?
4: Ah, yung mag-mululuhod sa munggo.
5: Hindi, squat, ganun. Squat.
4: As, mag-squat lang.
5: Squat lang, tapos nakataas yung kamay.
4: Oo. Oh, ah, yung iba kasi parang may dagdag na ano, na munggo. Ganyan. Eh, napaka-creative ng mga magulang dati para ano, no? Mang-disiplina. May munggo, may asin, mga ganyan. Basta kung ano yung madampot ng magulang ninyo, lalo ng nanay ninyo, kasi ng mga nanay ninyo, madampot dyan, ayun na yung pampapalo sa inyo. Mapachinelas. Diba?
5: Nauna ang asin bago mundo. Alam mo kung bakit nagbago? Bakit pinalitan ng munggo? Natutunaw yung asin katagalan.
4: Saka para lumambot na yung munggo, ready na para ano, iluto. Ganun lang naman yun. Malaking tulong din yun.
5: Actually, may mga message din dito na nagbibigay na advice kay Nanay Rose. Galing kay Eliza, sabi niya rito, kailangan mo ng oras para makapag-usap sa mga anak mo. Usap na walang usap about sa pera, kundi kamustahin mo lang musta ang araw nila at pilitin mong hindi mapunta sa away ang usapan nyo. Patagalin mo na isang linggo, malay mo, dandahan magbago ang relationship mo sa mga anak mo.
4: Ay, pwede rin yun. Oo, yung kasi may mga anak na parang feeling nila ay kailangan nyo lang ako kasi kailangan nyo ng pera. Mabilis mag-iinit yung ulo nila. Pero pag, alam mo yung kinuko mo sa genuine, anak, kumusta ka na dyan? Anak, kumusta yung ganito? Anak, pwede kayong dumalaw dito, gano'n. Nang hindi mo agad ibubungad yung pera.
5: Ito.
4: Mas lalapit sila, lalo kapag yung mga anak mo ay malayo pa yung loob sa'yo.
5: Ito.
4: Hindi maganda na bungad agad yung pera. Pero kasi dito sa lagay naman daw nilang mag-iina, humihingi yung mga anak dito kay Rose. Kasi, ng pera, no?
5: Ano na yan? Dynamic na talaga yan, di ba? Ng anak, anak at saka magulang, di ba?
4: Yung hihingi ka sa magulang. Pag nasa tamang edad ka na, ako, ayoko. Di ba? Pag may pinagkakakitaan ka na, ayoko nang bigyan. Ayoko nang humingi dun sa magulang ko.
5: Di, kaya nga kasi,
4: parang nakakahiya. Kasi pera nyo na yan. Mag-retire na kayo. Parang ganon.
5: Totoo yun. Pero ito mga ito siguro, minsan na ka na, di natin may iwasan na baka nangangailangan talaga itong mga batang to. Pero ang kailangan lang kasi baguhin dito, yung dynamic na hindi lang sila mag-uusap dahil nangangailangan sila sa isa't isa. Try lang nila isang araw, kumustahan. Isang linggo, nakamustahan, literal, musta ka na anak, oh, I love you ha, sige, tulog na ako, pahinga na ako. Di ba?
4: Minsan mahirap yan kapag hindi kayo lumaking close. no, ng siguro. Mga ng mga ng magulang mo at ikaw. Kasi parang ang hirap. Parang ang hirap na sabihin yung mga I love you, kaya ang hirap. Pero natututunan naman 'yan. Natututunan naman 'yan.
5: Ilan taon ka na hiya mag-I love you sa magulang mo?
4: Ay, hindi naman, wala kaming ganoon.
5: Never ka dumating sa ganun.
4: Wala kaming ganoonan. Ano ba I love you? Hindi kasi magkakaiba nga talaga ng paraan ng mga magulang pagpapalaki.
5: Mm-hmm.
4: May mga household, may mga bahay na ano, yung tipong comfortable sila magsabi na anak, I love you, ma, I love you, mga ganoon.
5: Ah, nagbabago yung marami kasi yung nagbabagong dynamics sa relationship for the better or for the worse.
4: Mm-hmm.
5: Like for example, sa sample ko lang mga kabarangay, no? Dati talaga pasaway ako, lagi akong galit kung
4: hanggang
5: paano.
4: Hanggang ngayon
5: naman.
4: Huwag mong dinadati yung hindi pa tapos.
5: Di ba na yung minis? Lagi akong pinapagalitan ng parents ko. To the point na lagi ako nagagalit pag pinapagalitan nila ako. Ngayon, ang dating na lang, namimiss ko lagi pag pinapagalitan ako. Namimiss ko yun. At lalo ko silang nilalambing pag pinapagalitan ako. So, nag-iiba talaga dynamic. Depende sa kung paano ka lumaki o paano mo tinitingnan ng relationship mo sa magulang mo. You really need to ano eh, kumbaga parang kausapin talaga eh. Usap talaga eh. At saka, hindi imposible magkaroon ng changes sa relationship niya kahit sabihin natin matatanda na kayo.
4: Meron pa.
5: May chance pa magbago ang dynamic ng relationship niya sa magulang niyo. Depende kung parehas kayong kaya niyo mag-compromise.
4: Kung i-work out ninyo. Kumbaga parang sa relasyon, di ba? May mga relasyon na nanlamig na hindi na nag-uusap. Pero kapag napag-usapan ng maayos, nagiging okay din sa dulo, 'di ba? Bumabalik ulit yung init.
5: Oo. Diba? Nagre-rekindle ba?
4: Ayun, ito mga kabarangay, marikindle nga kaya ang relasyon nitong si Rose sa kanyang mga anak. Yo. Hello Rose.
1: Hello po.
4: Ayan, okay, sige. So, yung mga ginagawa mo naman ay mga typical na ginagawa din ng mga nanay na Pilipino, ano, yung nagdidisiplina, namamalo ng bubunganga, mga ganyan. Pero minsan ba nagsabi yung isa sa mga anak mo kung ano yung parang yung bigla-biglaan o di naman kayo kapag nag-aaway kayo, magsasabi sila nung nagawa ninyo dati sa nakaraan na hindi nila matanggap? Teka, nawawala-wala po yung signal ninyo. Balik kayo dun sa dating pwesto po ninyo.
1: Wala naman po ma'am na ano, nasasabi.
4: Nay Rose, nawawala po kayo sa signal. Balik po kayo dun sa dati, ano? Sige, subukan natin siyang kontakin ulit, mga
5: kabarangay. Parang may nakasaksak na trumpet at the same time sa bibig niya. Parang salita siya.
4: Parang pupunta sa parada si inanay, mga gano'n, no? Sige, pagandaan natin mga kabarangay, ha? Commentan po kayo sa Facebook Live natin, Barangay Alas 97.1. Hello, Nay Rose?
1: Hello po.
4: Ayan, okay na, umukay na. Okay, sige. Ano po ulit? Pakituloy nga po yung mga kwento po ninyo.
1: Hindi naman po sila nag-open sa akin ng mga gano'n, yung sasama ng loob nila sa akin. Ganyan, hindi naman po.
4: Ah, wala naman.
1: Okay, alam naman po nila na wala naman akong pinakitang sobrang sama sa kanila. Hindi ko lang po alam po bakit sila biglang nagbago nung nagkanya-kanya na po sila.
4: Baka hindi niya lang din po kayo aware.
5: Totoo.
4: Kasi may mga magulang na ganyan na parang sa kanila kasi ginawa nila yon. Dahil hindi na nga nakakaintindihan, ginawa nila yon kasi mahal nila yung anak nila. Parang ito ng pagdidisiplina, pagpapakita ng pagmamahal. Minsan hindi yun naiintindihan ng mga anak.
5: Oo.
4: Diba? So doon nagkakaroon ng problema sa communication. Baka may mga minsan maganda rin na kausapin niyo po sila na ano ba yung naging problema kasi hindi naman tayo ganito dati.
5: Actually, pwede natin balikan okay, 'yan ang isang tao kasi natatakot sila mag-open up sa tao.
4: Takot
5: pag
4: sila.
5: May na-receive silang hindi magandang sinabi.
4: Mm-mm.
5: For example, nay, ganito ganyan eh. Tapos yung tirada mo o the way ka mag-advise o pagalitan yung tao doon sa tinatry nila i-open up sa iyo. Nagkaroon sila ng takot na mag-share sa'yo kasi alam nila gaganituhin mo ako pag nagsabi ako sa'yo.
4: Oo, yun lang iniisip nila. O kaya, kapag sinabi man nila, hindi nyo papakinggan.
5: Oo.
4: Diba yung parang hindi nyo i-validate yung sinabi nila. Ay, hindi ganun yung nangyari. Mga ganun. Kaya minsan may mga tao na tumitiklop na lang kasi alam naman na nila na kukontrahin lang din sila.
5: Oo.
4: Mga ganun. Possible po kasi na ganun. Alam mo, Nay Rose, maganda kasi dito. Maaging maayos yung relasyon mo sa mga anak mo.
5: Mm-hmm.
4: Aside dun sa pera na hinihingi nyo na hindi sila makapagbigay. Kasi ano na yan eh, magsasabay-sabay na yan eh. Kapag naayos po nyo yung relasyon nyo sa mga anak po ninyo, ang magiging lagay po niyan, sila na yung magkukusa na magbigay. Kasi ginagawa nila, hindi out of obligation, ano? Mm. Dahil napipilitan sila, nagbibigay sila dahil mahal nila kayo, gusto nila kayong tulungan.
5: Mismo.
4: So ngayon, ang pwede nating ayusin dito yung problema po natin sa inyong mga anak.
5: Mm.
4: May nagtatanong dito, baka may favoritism daw si nanay.
5: Oo, may mga favorite ka sa anak mo?
4: Sabi dito, sabi ni Image, baka favoritism si nanay, kaya naging ma-love sa kanya yung anak niyang babae, sabi niya. Favorite. Pero may mga magulang talaga, aminin man nila o hindi. May ano talaga siya, pinaka-close, ano? Pinaka-paboritong anak.
5: Unconscious yun eh.
4: Pero pare-parehas nyo mahal. Pero dahil dito kayo mas nagko-connect, mas nakakausap ninyo, di ba? Normal naman yun. Baka kasi ganun daw yung nangyayari dito, kaya lumayo daw po yung loob sa inyo.
5: Eto, tanangin natin si Rosa. Rosa, sino yung madalas mong kausap na kausap lang, kakwentuhan lang na hindi nanghihingi ng pera? Sa tatlo mong anak, sino yung madalas mong kausap na ganun?
1: Ano, yung bunso ko lang po.
5: Yung bunso? Lalaki bunso mo?
1: Opo, opo.
5: Ay, bunso talaga, favorite.
4: Matik na yan, bunso. Practice child yung panganay. Yung panganay yung nakakatanggap ng mga mas malalalang palo dati. Pag pangalawa, pangatlo, pagod na mamalo yung nanay. Konti-konti na lang, ganun. Practice child yung mga panganay. Panganay yung babae, tama po ba?
1: Opo, opo.
4: Pero wala po ba kayong maalala talaga na yung talagang pinakamalalang pinag-awayan nyo, lalo na nung nagdalaga na siya o kaya nung nag-asawa na siya?
5: O yung rason bakit siya nag-asawa?
4: Oo, kasi may alam mo, may mga tumatawag dito na kaya sila nag-asawa para makalayo na daw sa mga magulang nila.
5: Matik yan. Go to exit yan eh. Alin yan, Nay? Sige, go.
1: Yung gumawa siya ng ano, yung laging hindi na siya umuwi dito, tapos sinabi ko nga po sa kanya na umalis ka na, mag-asawa ka na lang kung lagi mo na lang bibigyan ng sakit na ulo.
5: Kasalanan kasi mo pala, tinibuya pa tuloy.
4: Tapos lumayas na.
1: Opo.
4: Pero ilan taon siya nun?
1: Mag-asawa na po siya talaga.
4: Tinutuwa na talaga. Pero yung hindi niya pag uwi-uwi kasi, ang pinupuntahan ba niya nun ay boyfriend niya?
1: Opo, opo.
4: Ay, pinupunta-puntahan na yung jowa. Yung time na yun.
1: Tapos dali po, dinala niya naman po dito sa bahay namin yun. Pinakilala niya po. Parang namanhika naman po yun.
5: Ayan. So, ang ibig sabihin nun, nanay, kahit gusto niya na makalayas sa poder mo, mahal ka pa rin anak mo at may respeto siya sa'yo kasi pinakilala niya pa rin.
4: Oo, namanhikan pa eh. Kasi may mga anak na hindi na nila ipapakilala yung mga karelasyon nila sa mga magulang nila, ha?
5: Totoo.
4: Yung magbabalita mo na lang, ala, buntis na yung anak ko. Ala, nakabuntis na yung anak ko.
5: Mismo, iba nga dyan. Nag-ano na, anong tawag na sa biglaang kasal?
4: Shotgun, anong shotgun wedding?
5: Yung biglaang kasal na simple lang.
4: Ayun, nagpakasal sa nag-civil wedding.
5: Parang gano'n, yung biglang ano. Paswerte ka pa rin, ay, na ganyan pa rin trato kasi may respeto pa rin yung mga anak mo sa'yo. Diba?
4: Pumunta pa din.
1: Opo.
4: Nagpakita pa din.
5: Totoo.
4: Eh, yung sa panganay mo talaga, yung panganay mong babae, dun ka talaga nahihirapan na makipaglapit, ano. Pero nagbibigay naman din yon paminsan-minsan. Tama ba?
1: Opo, ma'am, nagbibigay po siya. Pero mas madalas talaga siya yung nagtatanong siya sa akin.
5: Nang alin?
1: Yung pagdating sa pera, siya po yung madalas na
4: humihingi.
1: Opo, siya po yung madalas na, mama, pengi akong baka may pera ka dyan, ganyan.
4: Siya rin ba yung madalas kumakain sa mga restaurant na mahal?
1: Ay, hindi po yan. Yung isa po yung pangalawa.
4: Okay. So, yung panganay po ninyo, yung medyo hikahos.
1: Opo, opo. Tapos balik po, kaya po parang nagdamdam ako din sa may pangalawa kong anak. Kasi alam ko po na may meron naman siya. Hindi naman po sa nag-ano ako. Kasi meron po akong sakit. Tapos meron pong doktor na nag-refer sa akin sa isang rehabilitation sa pulmonary. Ngayon, kailangan ko po talaga ng pera. Nangihingi niya talaga po ako sa kanya.
4: Magkano po ba hinihingi niyo dun sa... magkano po hinihingi niyo dun sa pangalawang anak ninyo?
1: Bali, ano po, nasa ano po kasi yung... Nasa 2,000 mahigit po kasi yung sa... pag-stay ko sa rehabilitation eh.
4: Rehab for pulmonary? Tama po?
1: Opo, opo.
4: Ano po bang naging sakit mismo?
1: Kasi bali po dun sa nagpa-check up po ko nung nakaraan, ang sabi po dun sa ng intern sa akin, titignan daw po kasi dun sa may pulmonary rehabilitation kung asthma or COPD daw po.
4: Ah, tapos walang maibigay yung anak ninyo.
1: Opo. Ngayon po, siyempre po, sobrang gipit po ako. Wala po akong malapitan dahil kailangan ko po talaga yun.
4: Nako, mga kabarangga, yun na. May... So, wala na tayong ano doon sa panganay, ano doon na tayo sa pangalawang anak. Yung talaga yun yung medyo nakakaraos. Pero hindi makapagbigay. Kasi hikahos nga rin talaga yung panganay.
5: Totoo.
4: Wala ka talaga mahihita dyan kahit pilipitin mo kung ano may pipilipitin dyan. Pero yung pangalawa, yun yung medyo nakakaangat-angat pero hindi nagbibigay. Oh. So yun, tingnan
5: natin. Pero just to be sure ha, ano lang natin muna ha, baka mamaya marami kasi nagpo-post sa Facebook ng pasosyal eh, pero nakala mo pasosyal, hindi naman pala
4: tumagastos.
5: Nandun lang sa lugar na yun.
4: Ayoy, magpipicture lang doon sa lugar.
5: Oh, parang,
4: aesthetic, ganon.
5: Ano yun yung habit na magsusukat ka sa dressing
4: climber,
5: room?
4: Social climber, mga ganon. Yung mag-OOTD ka pero sinukat mo lang sa dressing room yung damit.
5: Pinawisa mo lang yung damit mo at tapos binali.
4: Oo, sana man lang tinago mo yung tag, di ba? Eh, nakita yung tag. OOTD ka dyan.
5: Alam mo, malala pa doon. Humingi ka pa ng bagong stock.
4: Oo.
5: Yung bago, tatry ko lang.
4: Tatry ko lang kasi may lukot kasi itong isa eh. Medyo na-stretch na kasi ito. Gusto ko itry yung ano.
5: Kumbaga, yun ang inaano natin eh. Kasi pwedeng namang i-front lang ng tao na baka mamaya talaga wala talagang pera din yung mga anak mo.
4: Yung pangalawa.
5: Nagpapamukha lang na meron.
4: Ako kasi nga, di ba sa presence din ng social media, kailangan may ipagyabang ka. Baka wala din pera yung anak. O baka talagang ayaw lang magbigay ng anak.
5: Ano ba kaya?
4: Mamaya mga kabarangay, alamin po natin yan. Ako po si Lady Gracia.
5: Papa Ball.
4: Kinig na sa Barangay LS 97.1.
5: Stronger.
4: Forever.
2: Nawalan ako ng trabaho, nawalan pa ng nobyo, pero hindi ako iniwan ng mga kaibigan at ng pamilya ko. Maswerte pa rin pala ako.
0: I-talk to Papa na.
3: This song is brought to you by United Home First Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow, Walter Mart, Sarap Maging Mom, Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
6: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ Tinyo mo!
3: Bet 88, sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet 88, your ultimate playground.

0: Karong was brought to you by United Home First Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow, Walter Mart, Sarap Maging Mom, Birch Tree Advance, Same Nutrition, Half the Price versus Leading Senior Milk Brand. Bili na!
1: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ Tinyo mo!
0: Bet88, sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.
2: Barangay LF 97.1, stronger forever.
3: Balikan nga natin tong si Papa Ace kasi na-excite ako dun sa mga kaganapan dyan sa may Walter Mart, San Rafael, Bulacan. Hello, Papa Ace!
4: Hello, Lady Gracia! Magandang araw sa mga Bulacanyong mommies dyan! Nako, narito nga tayo ngayon live sa pinakabagong family destination nyo dahil grand opening na ng Walter Mart Supermarket, San Rafael. Mga mommies, kung gusto nyong masulit ang budget ng pamilya, makasaya na dito ngayon si grand opening sale ng Walter Mart Supermarket, San Rafael. Sari-saring sarap ang pwede nyong iuwi dahil sa abot-kayang presyo ng mga pang-ulam at pang-baon ng mga anak mula sa karne, isda, gulay at prutas hanggang canned goods, snacks, gatas at marami pang iba. Mga buy one take one, happy 50 pesos, happy 100 pesos deals at iba pang exciting deals na siguradong sumak sa budget. At hindi lang dyan nagtatapos ang tarap, mga mommies, dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating savings sa ating 9-day sale mula July 25 hanggang August 2. Ang dami pa rin exciting deals na hindi nyo dapat palampasin. Kaya mga mommies, ihanda na ang inyong listahan at tara na at mamili sa Walter Mart Supermarket, San Rafael. Sari-saring sarap everyday sa Walter Mart. For Walter Mart San Rafael Grand Opening Sale, promo runs on July 24, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R3-BULTO09-2026. For Walter Mart San Rafael 9-Day Sale, promo runs from July 25, 2026 to August 2, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R3-BULTO8-2026. O Lady Gracia.
3: Grabe, ang dami mong sinabi na sale dyan at ito ha, hindi lang isang araw na sale, 9 days.
4: Yes, 9 diba? Days ito. Saktong-saktong,
3: Pasko
4: Lady Gracia.
3: Pasko na ba? Diba, grabe yun. 9
4: days, ha? Diba, nagbalik school na mga kapuso natin. Siyempre, kailangan na. Ito, ang dami daw dito, mga pampaon, snacks at gatas. Kasi nga merong ang daming savings na matitipid nila dito kapag pumunta sila ngayon dito sa Walter Mart San Rafael, Bulacan. Lalo pa ngayon grand opening, ang daming mga ganap dito. Well, actually, sobrang dami ng tao ngayon. At kani-kanina lang, kakatapos lang nung mass, syempre para i-bless itong Walter Mart Supermarket dito sa San Rafael.
3: Oy, perfect. Naku, eto, may mga nagtatanong dito kasi may mga taga-Bulacan na nagko-comment sa Facebook Live natin at gustong pumunta nga dyan maya-maya. Eh, mga ilang percent daw ng sale, yung ilang percent ng discount daw yung mga pwede daw nilang makuha dyan?
4: Naku, madami. Merong 35, merong 25. Basta guys, iniimbitahan ko kayo, ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo, nandito lang kami sa Maharlika Highway, Barangay Cruz na daan dito sa San Rafael, Bulacan. So guys, what are you waiting for? Nandito po kami ngayon, saktong-sakto. Kapag pumunta kayo ngayon, ang dami niyong pwedeng masave.
3: Oy, so pumunta na po ano, at marami na rin tao dyan. Balita ko, marami ng mga mommies ang dumadagsa dyan ngayon para ma-avail itong mga sealed, mga nakasila items.
4: Very true, Lady Gracia. And actually, mayroong program ngayon. Mamaya, magbibigay pa ako ng update sa'yo. Babalikan kita mamaya, Lady Gracia.
3: Oh, sige ha. Gusto ko i-update mo kami kung ano yung mga kaganapan dyan. Ako excited na nga itong mga mommies natin. Ako, marami salamat, Papa Ace.
4: Thank you, Lady Gracia.
3: Ayan po si Papa Ace, mga kabarangay. Tignan natin, ano pa ba yung mga nakasale na items dyan sa may Walter Mart? At ano pa ba yung mga ibang activities na ikakatuwa din ng mga mommies at ng mga kasama po nila sa kanilang family. Mamaya po babalik tayo mga kabarangay para pag-usapan yan. 10:25 oras natin at ang oras na natin sa atin ng
0: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Walter Mart. Sarap maging mom.
1: GlucoPro. Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro. Birch 3 45 Twin Pack. Pangdalawang baso. 2 times na inom. 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP. Per baso. Bili na. Crimsilk. Join the Crimsilk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Oh no, it's raining. Where are you from?
6: Taga Barangay LS.
7: Hello there, Mama Halid! Malamang, like your mama, Emma! Ready kayo sa isang productive na araw. Alam nyo ba, bago ako makarating sa radio booth, marami muna akong ginagampan ng road. Maagang gumigising, naghahanda ng almusal, inaasikaso ang pamilya. Gora sa Pilates Studio, tapos diretso trabaho. May instance, napansin ko na parang lagi ang pagod. Madaling hingalin, kulang sa energy, kahit kompleto naman ang tulog ko. Yun pala, poor blood health o iron deficiency anemia na. Buti na lang, may Hemerate FA. May 60 mg of iron recommended for Filipinos per DOHAO number 2010-0010. Folic acid at vitamin B complex na tumutulong sa prevention at treatment ng iron deficiency anemia at sa maintenance ng good blood health with proper diet and exercise. Matanda na akong harapin ang bawat role ko bilang mommy, bilang professional at bilang inyong kabarangay sa radyo. Alagaan ang blood health. Mag-Hemerate FA araw-araw. Help together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0977-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment, now in your hands. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
7: Hello, mga mommies! I hope you're all safe and dry and healthy. Nakapagsilintas na ba ang anak nyo today? Alam nyo naman, pagtag-ulan at pabago-bago ang panahon, mas may chance na magkasakit at magkahawaan. Ang rainy season baka maging immunity gap season din. Kaya bago pa umatak ang sakit, unahan na natin, mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ang vitamin C at zinc sa katawan. Tulong para 100% ang immunity nila based on Rennie. At protektado sila araw-araw with proper diet and exercise. Ngayong tag-ulan, help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: May high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro.
3: Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro.
13: Barangay LS 97.1.
14: Number one.
15: Stronger.
16: Huling pagkakataon na, please. Sana pagbigyan pa niya ako. Kahit kunin pa niya ang password ko.
17: I-talk to Papa na.
18: 10:31, oras natin mga kabarangay. Ako po si Lady Gracia.
19: And Papa Bon.
18: Ito na nga, nasolusyon na natin yung sa panganay na anak. Talagang ano, higahos din sa PS sa buhay kaya hindi makapagbigay. Mm-hmm. Yung pangalawang anak yung inaasahan
19: mismo
18: nitong si Nanay Rose para mabigyan siya kasi sabi niya ito yung medyo nakakaangat-angat.
19: Oh, gara ng ano daw ng mga post sa Facebook.
18: Kumakain sa mga mahaling restaurant.
19: Totoo, halatang ano yun, halatang may pera daw eh.
18: Kumakain sa mga fine dining restaurant. Kaso nga lang mga kabarangay, pagdating daw po dito kay Nanay Rose, hindi daw makapagbigay.
19: Ayun.
18: Ang problema po kasi ni Nanay Rose, kailangan po niya na magpa-rehab para daw para malaman kung yung rehab para sa ano, pulmonary something.
19: Infection something?
18: Oo,
19: or
18: ayan.
19: Disease? O naman, huwag naman
18: niya.
19: Sana.
18: Ito, Nay, hello.
20: Hello po.
18: Ayan, so kailangan niyo ng ano, no, mapa-rehab.
20: Papa.
18: Rehab na para dun sa inyong pulmonary issues. Ganyan.
20: Papa.
18: Okay,
19: kailan pa ito nag-umpisa? Pwede mo malaman kung kailan pa ito nag-umpisa itong mga nararamdaman mo sa iyong baga, Nay?
20: Ano po, medyo matagal na rin po, sir. Pabalik-balik po ako sa ospital.
19: Mm-hmm.
18: San po? Ano po da yung naging cause niyan?
20: Ano ba? Tinatanong nga po nila kung naninigarilyo ako, pero hindi naman eh.
19: Mm-hmm.
20: Parang exposed lang po ako lagi sa mga naninigarilyo eh.
18: Oh, yun yung second hand smoke. Yun yung
19: totoo.
18: Tapos ngayon, nung minessage mo yung anak mo, sinend mo sa kanya itong mga findings nung pinapachekan mo, pero hindi siya nagre-reply.
20: Opo, nagsend po ako sa kanya na yung mga request ko na para nga po dun sa rehabilitation na ipapagawa sa akin. Wala, hindi niya na po ako inano eh. Hindi niya na po pinansin yung chat ko eh.
18: Kailan pa yon? Yung chat niyo na yon sa kanya?
20: Siguro mga isang linggo na rin po.
18: Tapos nakikita mo, nagpo-post-post siya sa Facebook.
20: Opo, opo.
19: Okay.
20: Pero,
19: sa huli niyo po bang mensahe?
20: Hindi ko lang po yan pinapansin eh.
19: Pero matanong lang na eh, Rose. Sa huling mensahe mo sa anak mo, nagbagsak ka na ba agad kung magkano yung mga kailangan mo? O nagbagsak ka na baka meron kang ganito, nak? Baka pwedeng pahiram? Nagbagsak ka ba?
20: Hindi po. Sinabi ko lang po sa kanya, nanak,

0: kung ano man yung pinagdadaanan mo sa health issues mo ngayon.
1: Yun nga po eh, hindi ko po alam sa kanya kung binabaliwala niya lang po.
0: Okay.
2: Pero isang linggo na siyang hindi nagre-reply, tama po ba?
1: Opo, opo.
2: Isang linggo na. Okay, so...
0: So, tawagan ko dito.
2: Tawagan na natin, hindi. Pero ano po bang trabaho nung anak po ninyo na yun?
1: May ano po siya eh, sa isang motor shop po siya eh.
2: Alin po siya doon? Siya po ba yung tambutsyonay? Ano po siya doon?
0: Ano siya yung nagbobomba nung?
1: Lalo siya po yung...
0: Inihipan niya yung gulong.
2: Ano pong trabaho mo doon?
1: Kakasya po siya doon, ma'am.
2: Ah, kahera. Kakashir. Oh.
0: Ito yung lalaki mo anak, ha? Tama?
1: Apo. Okay.
2: Minimum din to malamang, ano? Minimum din yung
0: ganun,
2: kasahod nito. Pero wala pa po siyang anak, no? Tama? May asawa lang.
1: Wala po.
2: Mm-hmm.
0: Wala pang asawa. Okay.
2: Hindi, may asawa na rin. Pero wala daw anak.
0: Walang anak.
2: Ayan. Tapos, madalas nyo nakikita, nagpo-post kung ano-ano. Pero ang hinihingi nyo po, dinerecho nyo na po ba siya? Kasi yung, syempre, pagkakasabi nyo na, pwede mo ba ako matulungan, alam niya na yung tulong na yun is financial. Pero nagsabi po ba kayo kung magkano yung hinihingi nyo sa kanya, ganon?
1: Opo, nagsabi po ako sa kanya. Pero hindi niya naman po pinansin
2: wala
1: eh.
2: Wala pa rin.
1: Wala po rin po.
2: Pero ito, Nay, tanong ko lang kasi sabi mo mabait yung ang tingin ng mga anak mo sa tatay, sa asawa po ninyo, yun daw po yung mabait. Ikaw yung mabunganga, ikaw yung disciplinarian.
1: Apo.
2: Kumusta yung relasyon nila doon sa tatay? Pag si tatay ba yung humingi, agad-agad nagbibigay sila, nagkakausap ba sila sa chat, ganyan?
1: Hindi po. Bali, hindi po nila chinachat din yung papa nila eh. Wala na, matagal na rin po walang communication eh. Hindi po sila ganun, sinasabi lang po nila na mas mabait yung papa nila sa akin, pero ano, pero ako yung nakakaintindi sa kanila.
0: Pero wait lang, kanina pa tayo nag-uusap about sa mga anak mo. Nandiyan pa, hindi pa pala kahihiwalay ng asawa mo. No, nasa si Mister? Ano nangyayari sa kwento? Bakit wala yung Mister mo sa kwento na to?
2: Na ano daw, construction. Construction worker.
0: Hindi, yun nga eh. What I mean is, siya ba hindi makatulong sa'yo?
1: Nakakatulong naman po, sir. Pero yung sinasabi niya po talaga, sa pagkain po namin, pambili ko lang ng gamot, kulang pa po eh. Sakit po nga po kasi napakahirap eh.
0: Okay, so hindi talaga kaya. Eh, yung mga gastos sa pag-aaral ng bunso mo, sino yun?
1: May sinisingit na lang din po sa sahod yun, sir. Talagang pinaglalaanan ko po.
0: Ah.
2: Kasi ang binabayaran na lang sa school, di ba, yung miscellaneous ba? May ganun pa? Ano na lang po yung binabayaran sa school?
0: Alam ko ganun sa public. Public school ba, di ba?
2: Tama, miscellaneous po.
0: Miscellaneous, o.
2: Nagbabayad kayo yearly, miscellaneous. Magkano po binabayaran nyo sa school?
1: Wala naman po kami binabayaran, ma'am. Bali,
2: baon lang
1: mga project lang po sila, ganun.
2: Ay, okay. Wala talaga bilang. Yun lang talaga, yung mga pang-baon, project, mga ganyan. Tayo lang nakaabot na ng mga ano.
0: Wait lang, double check mo yung project na yan, ha? Sindikato rin yan. Nasi sindikato yan.
2: Palibasa, gawain mo kasi, di ba? Mali mo naman, matino naman tong anak ni ano.
0: Hindi na naman bago kasi yun, namin ha? I mean, de, sinasabi ko lang para lang sigurado. Kasi, kawawa naman si nanay.
1: Tapos, ang mag-meeting naman po, sinasabi ng teacher yun eh.
0: Ah, okay.
1: Na kailangan po natin ng ganito, ganyan.
2: Saka may GC naman po. Kayo, di ba? May GC ng mga teacher. Tapos mga estudyante, ganun. Oh. Di, wala nang lusot noon. Sa batch lang natin yun, Papa.
0: Ah, sa atin lang ba yun?
2: Tayo yung kapag nagsabi, na, bibili daw kami ng ganito.
0: Malas nyo.
2: Ipang ka-counter-strike lang.
0: Oo. Oo, 10
2: kasi
0: hours
2: ito kasi
0: yun.
2: May GC na eh. So wala ka na talagang kawala, walang ligtas, walang paano para makakupit.
1: Ma'am Lady Gracia, baka pwede ko po sanang kunin yung pagkakataon na to para ano, kung pwede lang po.
2: Sige.
1: Baka merong nakakaranig sa akin na merong taong mabuting kalooban na baka pwede nila akong matulungan kahit sa kunting paraan. Talaga po lang kailangan ko magparehab.
2: Magkano po yung kailangan nyo, Nay?
1: Nasa 2,373 po.
2: 2,000. Tapos syempre may mga paggamot pa yon after, di ba? Hindi lang doon natatapos yon.
1: Bali, mag-i-stay po ako doon ng 5 days.

0: 5 days?
1: Pero kompleto na yun, yung 2,300 something na yun. Ang 5 days o per day lang yun.
2: Bali, sa ano lang po yun, yung gagawin pong ano sa akin, yung sa paghinga lang po, yung hanggang saan yung kaya ko.
1: Tapos yung pag-stay nyo na 5 araw na yun, syempre may bayad din yun, yung pagpapa-confine.
2: Bali po, 450 po siya sa isang araw, ma'am.
1: Public yun, no? Public po, Nay.
2: Opo, opo.
1: Public. Okay, sige.
0: Napacheck ako na naman ng Gcash ko, 60 pesos.
1: Sa'yo na yan, tago mo na.
0: Kaya ka, naiiya ako yung gusto mo.
1: Sa'yo na. Sana hindi mo na minensya, sa'yo na yan. Nasalita din naman ako, 10 piso lang din naman Gcash ko. Hindi, pero ano lang, gawin lang natin light kasi para hindi na masyadong mabigat ng nararamdaman ni Nanay Rose din. Ano?
0: Ayan.
1: So, yun yung ano mo. Eh, kailangan urgent na ito, ano?
0: Mm-hmm.
2: Opo, kasi kailan pa po yun eh. Talagang yun lang po yung kailangan ko eh.
1: Kasi may mga nagbabanggit din dito, sabi nga daw din nalang sa PWD, matagal na rin daw talaga na stop yung sa kanila.
2: Opo.
0: Okay.
2: Opo,
1: so, pwedeng italong na, ano, kung anong klaseng ano po kayo, sa anong sa PWD po
2: yun? PWD po.
1: Opo, ano pong klase po?
2: Ano po, sa social disability po.
0: Ano daw?
1: Social disability.
0: Okay.
2: Sa social disability po.
1: Sa ano po ito yung parang pag may mga tao parang nagpapanik po kayo, hindi po kayo maka parang sa anxiety, no? Parang ganoon.
2: Opo.
1: Ay, okay. O, sige, tignan natin ha. Kasi kung wala man pong tumulong sa inyo, pwede namin kayo maturuan ng mga pwede ninyong malapitan na ipaproseso nyo.
0: Ito yan.
1: Kasi may mga... may mga ano naman na sa parte sa gobyerno na nagbibigay ng... tulong pinansyal, tulong medikal, mga ganyan na pwede ninyo malapitan. Ngayon po, check nyo rin po yung Facebook Live natin habang nag yung Facebook Live natin kasi doon po magbabagsak yung mga kabarangay natin. Okay?
2: Sige,
1: babalikan po namin kayo. Yan po, yung kailangan po talaga ni Nanay dito since hindi na po talaga siya matulungan ng kanyang mga anak at yung asawa niya nagtatrabaho sa construction, pag construction, di ba? Per contract yan. So, minsan, mamaya, ngayon, contract, mamaya, wala na naman. Maghihintay na naman na panibago.
0: Actually, mag-release naman na panibago ni Nanay Roses yung possibility na ma-mention natin yung mga ways para may makatulong sa kanya. At mapapakinggan din to ng mga kabarangay natin na nangangailangan din ng tulong tulad ni Nanay Rose.
1: Okay, sige, tignan natin po mga kabarangay ha kung ano yung mga pwedeng pagkakitaan ni Nanay o di naman kaya pwedeng makatulong. Kung meron man pong makakatulong sa inyo dyan, pwede nyo rin po kaming i-PM diretso sa aming Facebook, sa aming mga Facebook sample, Lady Gracia.
0: And Papa Ball, mga kabarangay.
1: Alright, mga kabarangay, babalik po tayo. 10:42 ang oras natin. Warrior is a Child by Gary Valenciano. Patuloy naman po ang pakikinig sa Talk to Papa ng Barangay LS 97.1.
0: Stronger
1: forever.

0: 97.1.
1: Forever.
0: Number one.
2: Sabi mo, karamay kita at handa mo akong panagutan. Dalawa tayo dito may kagagawan. Ba't bigla mo akong tinakbuhan?
0: I-talk to Papa na.

0: won't change it.
1: 11:02 ang oras natin, mga kabarangay. Kasama niyo pa rin po kami ngayong umaga. Ako po si Lady Gracia.
2: And Papa Ball.
1: At ito na nga, bago tayo magsimula, ano, magsimula dito sa ating pagbibigay ng advice sa ating kabarangay na si Rose, isang congratulations muna.
2: Yun!
1: Diyan sa may Walter Mart San Rafael, Bulacan. Kasi grand opening nila ngayon. O, ang dami nga daw sale, sabi. Oy, congratulations, ha?
2: Sa'yo, susugod ako dyan.
1: Oo, lalo na sa mga mommies natin. Kasi ang dami daw discounts at marami pang makaganapan doon. May pa-blessing na nga. Di, magpa-bless ka na nga muna doon, Papa Ball. Bawas-bawasan
3: na yun. Sasabay na ako dyan.
1: Oo, punta ka na dyan. Nasa may San Rafael, Bulacan, dyan sa may Walter Mart.
2: Pero kung ako pupunta dyan, magdadala ako L3.
1: Bakit?
2: Sale.
1: Naku, hahakutin, di ba? Hakot. Ayan, humakutin mga mommies dyan, ha? Diretso na po kayo. Again, congratulations po sa Walter Mart San Rafael, Bulacan para sa inyong grand opening ngayong araw na ito.
2: Congrats!
1: At ngayong araw din na ito, mga kabarangay, magbibigay na po tayo ng advice para dito sa ating bida na si Rose. Kasi nga po si Rose ay nangangailangan po ng tulong pinansyal para dun po sa kanyang sakit. Ano? Kasi yung sakit po niya, kailangan daw po siyang i-rehab for 4 days.
2: Mm-hmm.
1: So, tagpa 500, almost 500 pesos, so 400 something yung per date, plus yung 2,000 plus na gagastusin sa panimula, ano?
2: Mm-hmm.
1: Ayan, at syempre, bukod doon, kung may merong mga ma-discover na ibang sakit, kailangan niyang maggamot.
2: Maggamot diba? Doon mismo.
1: So, hindi doon natatapos yung sa pagpaparehab ng 5 days.
2: So,
1: tuloy-tuloy yan. Ano kaya yung mga pwedeng gawin ng bida natin na si Rose? At kung sakali man po may makakatulong po sa inyo, pwede nyo po kaming i-PM sa aming mga Facebook. Sa akin po, Lady Gracia.
2: Sa akin, hanapin nyo lang, Papa Ball, P-A-P-A space B-O-L.
1: Ayun. At sa mga kabarangay natin dyan, comment rin sa Facebook Live natin, Barangay LS 97.1. Ano sabi sa'yo dyan?
2: Eh, may mga nakakatuwa dito, mga kabarangay natin. Tulad na lang galing kay Angie Marcelino. How to help po si nanay. Mukhang ito yung mga tao na nagtatanong kung paano sila makakapagbigay ng diretsyong tulong kay Nanay Rose. Pero ito, no? Sabi dito ng kabarangay natin na si Trish Elandro. Papa Ball and Lady Gracia, hindi ko alam kung paano matutulungan si Nanay Rose. Pero I'm sure kung makakapagtanong siya sa local government niya, may tuturo siya sa tamang direksyon kung ano dapat ang pwedeng gawin para medyo gumagaan ang gastos niya sa pagpapa-rehab niya. Yan ang tanong nila dito. Kasi, ayun ang sabi nila dito.
1: Ayan, kasi kailangan talaga lalapit ka muna talaga, pinakalalapitan mo is yung barangay talaga eh.
2: Mismo.
1: Kasi nandoon may mga officers doon na pwede nilang lapitan. Ano, pwede nilang lapitan na depende po kung anong klaseng need ang meron dito sa mga kasama nyo.
2: Mismo.
1: Yung mga kasamahan nila sa barangay, di ba?
2: And ang purpose din yan, di ba, yung pag-identify sa'yo na talagang sure na isa kang residente ng lugar na to. Kasi sa mga hindi nakakaalam, marami na rin kasing mga scams na pwedeng gawin dito sa mga ganitong tulong ng government eh. So para maiwasan yan, kailangan mo talagang pumunta diretso sa pinakapuno talaga. Sa pinakamalapit sa yung barangay niyo, which
1: barangay. Is... Barangay. So, puntahan mo doon kung sakali man na kailangan ng tulong. Ayan, may mga kasi may mga kabarangay tayo na hindi nga nila alam yung proseso kung paano makakuha ng tulong financial kasi nag-aabot talaga ang gobyerno.
2: Mismo.
1: May, depende yun, ha, sa kaso, doon sa klase ng sakit na meron ka, lalo kung pang medical, meron yan eh. Saka, feel health, ano?
2: Uh-huh.
1: Kasi kung may feel health, mukhang may feel health kaya si nanay, yun yung tanong natin dito. Baka kasi mamaya wala. Kasi makakatulong yun, lalo kung i-co-confine siya doon.
2: Mismo.
1: Diba? Mababayaran yun, makakaltasan yun.
2: Mm-hmm.
1: Baka nga, wala na siyang babayaran. Depende po yun, ha? So, pwede po kayo mag-comment dyan, mga kabarangay, kung ano yung mga pwedeng gawin. Kasi, kung tulong medical, sino kayo yung mga pwede nilang malapitan?
2: Alam mo, sa totoo lang, I mean, wishful thinking lang to, no? Pero makatulong lang tayo kay nanay sa pag-rehab niya, pero sana walang ano, no? Walang makita eh. Yun eh. Yun ang sana pinapangarap ko kay nanay na walang makitang may sakit or sakit niya.
1: Oo naman.
2: Diba?
1: Siyempre, parang sana ano lang siya, kumbaga parang konting-konti lang. Kung sakali mang meron, at sana, nakakaano kasi minsan yung pag-aalala, pag ino-overthink mo yung sakit, mas lalo siya eh, lumilitaw.
2: Eh, totoo yan.
1: Katawan, no?
2: Totoo yan.
1: Kaya yun, para maiwasan na rin pag-overthink ni nanay kasi baka nga ilang, syempre isang linggo na rin yung nakakaraan. Araw-araw iniisip niya yung kalusugan niya.
2: Oo.
1: Diba?
2: At saka feeling takot ko. Yan. Feeling ko, pag kunyari, nagtuloy siya rito sa pag-hospital niya, sa pag-rehab niya, yung sinasabi niyang issue niya sa mental health niya, yung anxiety na tumatama sa kanya, feeling ko masasabay. Feeling ko kasi nauna yung nararamdaman niya sakit bago yung anxiety.
1: Bago yung sa anxiety, hindi natin din alam. Ha? Kasi yung pag sa anxiety, may connection na kasi yan sa puso. Eh.
2: Mm-hmm.
1: So yun, kaya kailangan din siyang ma-check yung sa pulmonary din niya.
2: Oo.
1: Kasi parang magkakakonekta na din eh.
2: Okay.
1: Mm-mm. Sabi kasi pag anxiety talaga konektado talaga yan sa puso. Eh, hindi rin nakakatulong kung sakali man na may anxiety siya.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, hindi niya pa malaman kung ano yung sakit niya.
2: Mm-hmm.
1: Hindi siya makakuha ng pera para malaman kung ano yung sakit niya. Mas lalong maglalala yung anxiety niya.
2: Yun.
1: Yun yung nakakatakot dun eh. Si Jet Jimilo. Para sa akin po, nanay, ang gawin mo is lumapit ka sa barangay hall at humingi ka ng permit na kailangan mo ng tulong pinansyal gaya ng pagpapagamot sa iyo. At least doon, legal ka sa paghingi ng tulong.
2: Mm-hmm.
1: Kanino man, hindi nila isipin na basta-basta ka lang ng hingi ng pera o tulong. O kaya pwede ka rin mag-extra sa mga kaya mong trabaho para kahit papano yung makaipon ka. Pero nasa iyo pa rin yan. Alin dyan man sa suggestions na pwede mong gawin. Good luck po sa inyo.
2: Ay, salamat.
1: Mm-hmm.
2: Ito galing kay Sophie Reyes. Sabi ni Sophie Reyes dito, ako more concerned ako sa relationship niya sa kanyang mga anak. Dahil lalo na ngayon kung may nararamdaman siya sa kanyang kalusugan, mas kailangan niya ang support at pagmamahal ng mga anak niya. Kaya kung ako, habang naghahanap siya ng paraan para makapagpagamot, i-build niya yung relationship niya sa mga anak niya para nandyan sila habang sa journey niya sa pagpapagaling niya. Which is true. Makakatulong din yun eh.
1: Kasi pag yung nanay, syempre, isan ba siya humuhugot ng lakas niya dun sa mga anak din niya?
2: Totoo.
1: Diba? Saka, siguro nakakadagdagda din ng lungkot nitong si nanay dahil hindi niya nakakausap yung mga anak niya in times of need, diba?
2: Mismo.
1: Parang ganito na bumabagsak na yung mundo niya tapos yung mga anak niya dinededma pa siya.
2: Totoo. Kasi marami kang makukuha sa sakit sa broken heart. Maniwala
1: kayo. Totoo yan. May, alam niyo, may namamatay sa pagiging broken hearted. May ganong klase ng sakit. Totoo po yun.
2: Ang tawag sa sakit na yun, taksubo. Myopathy something?
1: Oh, basta
2: broken heart syndrome.
1: You can die from a broken heart. Huwag niyong ibasta-basta yun na. Kaya mga kabarangay, i-check niyo pong mabuti yung mga mahal niyo po sa buhay kasi baka mamaya may pinagdadaanan yan din lang nagsukwento, nagsasabi.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Ito sabi ni Ibor, pwede sa yakap. Sa PhilHealth din yon. O, yakap. Mm-hmm. Isang klase ba ng programa yan? Eto, si Shana Lisa. Sa Mayor's Office, ipakita lang po medical certificate at reseta. Nagbibigay po sila ng tulong. Ayan. So, ibalik na natin sa kabilang linya si Nanay Rose. Hello, Nanay Rose.
0: Hello po.
1: Okay, ganito po na yung senior na po ba kayo?
0: Hindi po. 47 po lang ako.
1: 47. Okay. So, ganito po yung pwede
2: nyo. Bata mo pa pala?
1: Bata ka pa po pala, Nay. So, pwede pa tayong makapagtrabaho pag naayos na natin itong kalagayan natin.
2: Totoo.
1: Ito po bang kalagayan nyo? Medyo ano na talaga? Yung parang malalanay. Yung ubo na kayo ng ubo, araw-araw. Yung talagang nakaka-bother na.
0: Problema ko yung hingal ko po. Pag galaw-galaw ko po lagi.
1: Mabilis na kayong hingal-hingalin. Ay, okay.
2: So, yun pala yung gagawin sa kanya sa riha, parang papatukbuin or papalakarin siya sa treadmill tapos i-check yung take niya.
1: Something? Okay. So, marami pa kasing gagawin sa inyo, So, may pinagmumulan yan kung bakit ganyan yung nararamdaman ninyo. Sana, hindi naman ganun kalala kung sakali mang may malaman. Pero, ang daban nyo pong gawin, lumapit po kayo sa barangay para kumuha po ng Certificate of Indigency. Doon po lahat magsisimula kasi hahanapin yan sa inyo sa DSWD. Okay, so yun po yung idadala po ninyo ngayon sa DSWD. Pero, di ba nagpa-check up po kayo dati doon sa doktor, sabi nyo?
0: Apo.
1: Kunin nyo po yung abstract doon.
2: Mm-hmm.
1: Yung medical abstract. Kasi, kailangan nyo po yun na idadala sa DSWD pag hihingi kayo ng medical assistance.
2: Mm-hmm.
1: Kasi doon nila i-rate kung magkano yung pwede nilang maibigay sa inyo.
2: Natulong.
1: Mm-mm. So, bukod after, kaya mas maganda yung after na ng check-up, nung pag-stay ninyo at kung ano-ano. Kasi may mga ano pa yan eh. May mga pahabol pa na yung mga gamot panigurado.
2: Mm.
1: So, doon, yung field health po ninyo, kumusta? Nagbabayad po ba kayo? Hindi. Nag-contribute? Hindi po. Ayan. So,
0: government lang po yun eh.
1: Okay, so wala, hindi po kayo nagko-contribute po sa PhilHealth. So, X na to, hindi na natin pwedeng maggamit.
2: Mm-hmm.
1: So, doon lang po talaga kayo pwedeng lumapit sa DSWD.
2: Mm-hmm.
1: Kasi magbibigay po yan. Okay? Meron din pong malasakit centers.
2: Yeah, pwede rin yung lapitan, no?
1: Pwede rin yung lapitan po yan. Saka, merong mga pampublikong ospital na, yan, sigurado, kasi nga lang po, pipila po talaga kayo. Okay lang ba sa inyo? Kasi kung ganyan na po yung kalagayan nyo, kailangan may kasama din po kayo.
2: May kasama, yan, totoo. Mm-hmm. May pagkakatiwalaan po ba kayo makasama dyan?
0: Wala po. Ako nga lang po ngayon dito sa bahay.
1: Yung anak po ninyo, tuwing kailan pasok niya, mandito Friday po, no?
0: Apo.
1: Okay.
2: Kasi itong
1: hindi
2: mga...
1: Hindi kasi pwede pag kailangan weekdays talaga.
2: Totoo, yung mga government talo. Hindi po talaga malalakad ng ano yan eh. Weekend eh.
1: May kapatid po ba kayo na pwede makatulong po sa inyo? Na i-assist lang kayo kasi baka hingal-hingaling kayo doon. Lalo kasi mainit pa naman yung panahon. So, at least meron po kayong mag-assist.
0: Mga kapatid ko sa mga lalayong lugar din po kasi.
1: Sa malalayong lugar. Ngayon, kung sakali mang hindi kayo, yan, yung mga anak po ninyo, kahit sabihin nyo na hindi kayo hihingi ng pera sa kanila, pero maganda rin na kausapin nyo sila na anak, pwede nyo ba kusaman isang araw lang kasi kailangan kong may kasamang mag-check up. So, huwag kayong mag-alala, aayusin ko na lang nyo sa DSWD, sa PCSO, or kung saan man po kayo lalapit. Para hindi na sila mag-worry na baka kasi ang iisipin nila na kung magbibigay ako ng pera dito.
0: Apo.
1: Okay, so pwede kayo magpasama, magpa-assist lang kayo dun sa, isa man sa anak nyo na dalawa. Para i-assist kayo. Kasi, para wag nyo na lang i-ano sa kanila na sila yung gagastos.
2: Totoo yan.
1: Kasi baka masalong hindi sila magpakita kasi, or di ba, yung anak mo nga na pangalawa, hindi na nagre-reply nung humingi ka ng tulong, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Ang ano yun, para lang din malaman nila. Makakatulong to para malaman nila kung ano yung kalagayan ninyo. Pakamalay ninyo dyan, lumambot-lambot na yung puso nila.
2: Kasi baka nasa utak pa rin ng mga anak mo, baka hindi totoo to. Kasi
1: yan.
2: Wala pa sila nakikitang proof na talaga may sakit ka. Kaya kailangan kanilang masamahan, di ba?
0: Apo.
1: Kahit yun lang, sabi nyo, anak, samahan nyo lang ako, napipila lang ako sa DSWD kasi hinihingal ako agad.
2: Ito.
1: For sure, maaawa naman yung mga yan eh.
2: So, para sure.
1: Para lang makita din nila na talagang nasa ganyang kalagayan na kayo at parang may ano, at least matauhan sila.
2: Totoo yan.
1: Okay? Pero yung mga binanggit po namin na ha, yung Certificate of Indigency, yung abstract po, yung medical abstract, kailangan nyo po yun kasi hindi po kayo anuhin ng DSWD, hahanapin po sa inyo yun. Tinago mo naman lahat ng mga binigay sa inyo ng doktor, ano?
0: Ako nandito naman po.
1: Ayan. Tapos kailangan nakalagay dun kung magkano.
2: Matitinong ID niya rin. May mga ID ka ba dyan na
1: galing? Dami nating ID. Pilipinas ang pinakamaraming ID sa mundo.
2: Kasi hindi natin na alam. Ako hindi ko na alam talaga kung ano valid. Kaya yung lisensya ko, iniingat ako lagi kasi alam ko talaga yun nung tinatanggap. Wala pa ako nung government ID.
1: Mulat ka na nga lang sa TIN. Secondary ID sa Philippines. Hindi po namin tatanggapin yan kasi secondary.
2: Ha? Why?
1: Ang gigigil ako sa inyo. Government ID pa din yan. Diba?
2: Saka na ito secret. Kunyari nilakad mo yan, di ba? Magawa ka maraming copy, Xerox, bago ka pumunta doon. Maniwala ka sa akin. Ma'am, pa-Xerox po, tatlo. Yung mga...
1: Kailangan mo pang ipa-Xerox.
2: Yung maglalakad ka, di mo alam kung nasa yung Xerox place. Ay, Diyos ko.
1: Ma'am, back to back po. Ganon. Pero, handaan nyo rin po yun na ha, yung mga IDs din ninyo. Yun nga lang din talaga. May national ID po ba kayo?
0: Apa, meron po.
1: Ayan, yung mga ipakita ninyo, ha? Para madire-diretso. Yun lang naman yung kailangan ninyo doon paglalapit kayo sa DSWD. Pero pinakauna talaga, Certificate of Indigency na talagang papatunay na kayo ay nangangailangan talaga ng tulong pang financial. Sa barangay nyo lang yan mismo.
2: And Nay Rose? Kung may bibigay man akong advice sa'yo ngayon, hindi sa kalusugan mo, it's sa relationship ng niya sa anak mo, ha? Okay? Kasi since ikaw ang kausap namin dito, so ang sasabihin namin sa'yo, try mo lang yung best mo na lumapit ka sa mga anak mo at makipag-usap ka sa kanila na hindi nag-uusap about sa pera o about sa negative. Minsan mga musta ka lang. Musta na kayo, miss ko na kayo, I love you. Ganun lang minsan, di ba?
0: Apo.
2: Kasi maniwala ka na eh, ganito naririnig mo sa amin. Kasi kung kausap namin anak mo, iba sasabihin namin eh. Sabihin namin wala kang kwenta anak eh, ganun ang advice namin eh. Pero since kung kausap namin, kailangan natin iba yung approach. Kailangan ipakita mo at paramdam mo sa mga anak mo na nanay ka nila. At paramdam mo kung ano talagang pinagdadaanan mo ngayon para ma-realize nila na... Ay, wait lang, nanay.
1: Teka, nanay, naka-on ba yung Facebook? Paki-ano nyo muna yung Facebook Live nila, yun yung sa Facebook Live pati sa radyo.
2: yung nanay ko, kailangan ako. Diba?
0: Papa.
2: Mm-hmm. So, huwag kang matakot kung anong magiging reaction nila, sasabihin nila. Basta, paramdam mo sa kanila na kailangan mo sila.
1: Okay? Apa. Bago mahuli ang lahat, kasi ayan, may sakit na rin po kayong nararamdaman. Mm-hmm. Kahit man lang sana eh, yung relationship nyo maayos. Kasi pag naayos yung relationship mo sa mga anak mo, ano na yan eh, nagdo-domino effect na yan, sabay-sabay na yan.
2: Ito, kasi
1: tutulungan
2: alam mo yung...
1: ka na nila, kukumustahin ka na nila kahit walang rason.
2: Mismo,
1: diba?
2: Mismo. Tsaka ang kinakatakot ito, Lady Gracia, is gumastos sila. Ginawa nila lahat ng effort na to para magawa nila ng para makapagpagamot siya. Pero ganun pa rin yung relationship niya sa anak niya. Eh baka kaysa gumaling siya, lalo pa siyang magkasakit. Kasi nga, hindi maganda ang relasyon mo sa mga anak mo. Pero kung maganda relasyon mo sa mga anak mo, you have a reason na parang ipaglaban mo yung life mo, yung buhay mo, yung health mo. Diba?
1: Saka ano, yung lungkot, nai, ha? Huwag mo siya nung nag-overthink, ano, yung... saka huwag masyado yung sagad-sagad kong mag-isip, magpakalungkot, kasi nadadamay po yung physical nating katawan dyan.
2: Totoo.
1: Sigurado, madidevelop po yung mga iba't-ibang sakit dyan kapag pinabayaan po natin na malugmok tayo sa kakaisip ng kung ano-ano.
2: Mismo yan.
1: Okay?
2: Lalo na't kailangan ng mga anak mo ngayon is yung... kasangga na. Okay, kasi nagawa mo na yung part mo para disiplinahin sila. Ngayon may mga sarili na silang family o magkaka-family na sila. So, ang kailangan na nila is yung alam nilang every time na kailangan kanila, makausap kanila, mapagsabihan kanila, nandiyan ka para sa kanila. Diba? Malay mo, one of these days, maging lola ka na. Diba?
0: Opo.
2: Kailangan mo ng magandang baga para mabuhat mo yung apo mo. Diba?
0: Opo.
1: Alright. O ito ay sa mga public hospital ha, sa may ayo Malasakit Center nga daw, as in zero daw lahat ng laboratory na pwedeng gamitin.
2: Okay, ano sa area na walang bayad talaga?
1: Ayan. Basta, ang problema lang kasi dito, pipila ka talaga. Walang ibang choice kasi marami din talaga nangangailangan. Kung ayan yung agahan, alas 4, yung iba pong ipila, alas 3 pa eh.
2: Ito.
1: Naka-monoblock na sila doon. Kailangan nyo pong agahan para makakuha po kayo ng tulong pang pinansyal at medical. Sigurado meron at meron po yun, ha? Okay, maraming salamat po, Nay. Sana maging maayos po ang inyong kalagayan. Ayan po. Ayan si Nanay Rose. Mga kabarangay, ito, rambuhan na po tayo. So, sa mga gusto magparambu dyan, comment sa Facebook Live natin, Barangay LS 97.1.
2: Ayun.
1: Ako po si Lady Gracia.
2: Papa Bol.
1: Tinig na sa Barangay LS 97.1.
2: Forever.
3: Taga-san ka?
1: Taga-Alabang!
3: Taga-san ka?
1: Taga-Barangay LS!
4: This song is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Walter Mart. Sarap maging mom.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik.

0: Sila'y iyong biyayaan na kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral at ang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras sa barangay 11:37 na.
3: This time check was brought to you by
4: RH Super, ang shot ng tropa.
5: Walter Mart, sarap maging mom.
6: Bygone, 100% knockdown.
7: Bet88, sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
8: Biogesic Tablet, sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Barangay LS 97.1
14: Number one.
15: Stronger
16: Matibay
15: Forever
16: Kapapuhay
17: Number one.
18: Kung kailan magbabagong taon, naglaho siya na parang bula. Hindi ko tuloy alam kung paano ko magsisimula.
19: I-talk to Papa na.
20: May problema ka ba at hindi mo masabi sa iba?
21: Dito sa Talk to Papa, paputukin na!
20: Ikasamoy pa!
21: Rambo!
20: Rambuhan na ng mga galit gigil ninyo mga kabarangay sa ating Facebook Live, Barangay LS 97.1. Doon po kayo magbabasa.
21: Ayun, umpisa natin.
20: Okay, sige, ano sabi sa'yo dyan?
21: Ito, galing kay Rodora, Papa Ball. Gusto ko lang iparambo ang ex ko at ang kanyang bagong girlfriend. Inagaw na nga sa akin, inaaway pa rin ako. Pultang ka, Rambo ka.
20: Alright. Uy, mga kabarangay, parambo lang kayo ha. Pwede rin kayo mag-PM sa aming mga Facebook fan po, Lady Gracia. Ayan. Ito naman, paparambo ko lamang, sabi ni Ariela Sabuco.

0: Or yung kawork niya na si Jonathan Gacho, wala na ibang ginawa kundi lumakad ng lumakad. Na-promote lang, lumaki na yung ulo.
1: Agoy!
0: Sakto yung pasok nito.
1: Na-promote lang?
0: Palakad-lakad na lang daw eh. Sabi dito, Neril sa bukor.
1: Humble pa rin niya, humble.
0: Oo, oh, nakatapak pa rin ang ano niya, yung paan niya sa lupa.
1: Mismo.
0: Pag nakahati yan yung katawan niya, yung pangtaas. Ayan, ang sabi pa sa'yo dyan.
1: Eto, galing kay Lee. Sabi niya rito, Papa Ball, gusto ko lang iparambo ang aking katrabaho na may utang sa akin. Nakasalubong ko kanina. Sabi ko, utang mo. Sabi niya, wala naman daw. Utang ka, Rambo ka.
0: Si Chevox Largo. Paparambo ko yung sarili ko kasi ang sarap ng luto ko, adobong manok with carrots and patatas. Nakalimutan ko lang yung bell pepper, sabi niya. Ba't di mo pa ginawang minudo yan? Parang dami ng sahog. Adobo pa ba yan? May pa-bell pepper ka pang nalalaman?
1: Baka ano, baka adventurous siya.
0: Masyadong adventurous. Oh. Napunta sa minudo yung ulam.
1: Oh,
0: para sa'yo, full tank ka. Rambo ka.
1: Ito, galing kay Mark. Papa Ball, gusto ko lang iparambo ang weather ngayon. Ang gulo. Di ko alam kung uulan o hindi. Kaya hindi ako makapag-decide kung anong susotin ko. Ano ba itong panahon natin? Full tank ka. Rambo ka.
0: Ito, paparambo daw ni... Teka, okay, nagpa-flood ha. Si RJ, paparambo ko po yung mga magnanakaw dito, hindi mahuli-huli. Naku, ang dami rin magnanakaw dito sa Manila.
1: Sorry, nagkataon lang.
0: Oo. Talagang di na talaga mawala na magnanakaw sa Pilipinas. Oh, para sa inyo, full tank kayo, Rambo kayo.
1: Speaking of magnanakaw, ito din, magnanakaw din ang parambo nito. Galing kay Jen, Papa Ball, gusto ko lang iparambo lahat ng mga magnanakaw ngayon. Pumili naman na kayo ng oras, takot ng haling tapat, nagnanakaw kayong kapal ng mukha nyo. Full tank kayo, Rambo kayo.
0: Ay, nako. Dati, yung mga magnanakaw sa dilim lang gumagawa, nagnanakaw.
1: Oo.
0: Kapag tulog ng mga tao. Ngayon, kahit dilat na dilat ng mga tao, pinagnanakawan pa rin. mulat ng mga tao, pinagnanakawan pa din. Ayan, o eto si Girly, Girly Bonza, paparambo ko lang kapitbahay namin, alaga ng alaga, di naman nililinis yung dumi ng alaga nila. Ay, ayoko ng ganyan. Oo. Yung pag na number 2 yung mga aso nila, tapos pakalat-kalat lang, tapos matatapakan mo pa.
1: Alam mo yung pasimpleng walis para lang mapunta sa bakuran mo?
0: Aw, gawain mo ba yon?
1: Hindi.
0: Nagwalis ka nga, pinunta mo naman sa kapitbahay.
1: Oh,
0: para sa inyo, full tank kayo, Rambo kayo.
1: Ito, galing kay Angel. Hello, Papa Ball and Lady Gracia. Gusto ko lang iparambo ang mother ko dahil sinermo na naman ako, nananahimik ako. Full tank ka, mami. Rambo ka.
0: Oh, ito, pagsabay-sabay na nga natin to. Sina Johnny Salico, Michael Tumilid, si Boss Juliano, Ardes, and... Ayan, sina Christian Derain. Ayan, may habol ka pa ba dyan?
1: Yeah, okay na ako. Gusto ko lang ipapultang lahat ng mga kabarangay natin. In a good way, syempre. Dahil mamaya makakasama nyo ako. Wanted forever. Huwag nyo kalimutan yan.
0: Alright, mga kabarangay. O, para sa inyo, isang bansa, isang barangay. Pultang kayo.
1: Rambo!
2: Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka nang magsalita. Eh, ba't pinagkakalat mong kabit ako? Asawa ka ba niya? Ha? Nasaan ang pruweba?
3: I-talk to Papa na!
0: Mga kabarangay, heto na ang kwento mapapakinggan sa Barangay Love Stories kasama si Papa Dudut.
4: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Kaloka ka?
5: alam ko, pero alam mo, naisip ko, ano kaya kung totohanin na lang natin.
2: Totohanin ng alin?
5: Pagiging mag-jowa.
2: Nagjo-joke ka lang, di ba?
5: Pwedeng ako, pwedeng hindi.
6: Pag minsan, may espesyal tayong nararamdaman para sa isang tao na mas pinipili nating itago na lang. Dahil ayaw nating masira ang isang mabuting pagkakaibigan. Ikaw, handa ka bang itago habang buhay ang pagmamahal mo para sa kaibigan mo? Pakinggan ang kwento ni Van sa Barangay Love Stories, #BLSSuklian.
4: Barangay LS 97.1.
0: Suklian. Yan po mga kabarangay ang kwento mapapakinggan sa Barangay Love Stories. Susunod na yan. At ito may mga babatiin lang tayo, ano?
1: Gusto ko lang i-congratulate since alam naman natin lahat na ang Walmart bagong bukas dyan sa Bulacan. Congrats again sa inyo. Pero mayroon pa tayo isa pa i-congratulate.
0: Ay, talaga ba?
1: Yung mga kabarangay natin sa EO Executive Optical dahil grand opening din sa Walmart San Rafael Branch. Oy! Congrats! And happy ako na binati ko tong mga to. Yung file ko nasa record nyo. Meron ako 5 salamin galing sa inyo.
0: Ako din.
1: Oo.
0: Diyan ako lagi bumibili ng contact lens. Contact lens naman kayo dyan.
1: Ang salamin eh. Gusto ko yung mga price nila kasi talagang reasonable yung prices eh.
0: Oo. Murang-mura at within 30 minutes, makukuha na agad.
1: Totoo.
0: Diba? Ayan, hello sa inyo. Contact lens naman kayo dyan. Ayan, maraming salamat. And
1: congrats.
0: Again, congratulations sa grand opening ng Walmart San Rafael, Bulacan. Ayan. Uy, maraming salamat din sa lahat ng mga nakasama natin ngayong araw na ito dito sa Talk to Papa. Maraming salamat din kay Papa Bol na umupo muna kahalili ni Papa Ace para ngayong araw.
1: Thank you very much.
0: Mamayang gabi, no? Susuko ka na ba? papasok ka pa.
1: Papasok
0: pa siya. Tutulungan niya kayo maghanap ng mga karelasyon mamayang 9 p.m. sa Wanted Forever.
1: Totoo yan. Rain or shine tayo mga kabarangay. Kakita-kits tayo mamaya sa Wanted Forever. Again, Lady Gracia, maraming salamat. And next time ulit.
0: Next time ulit. Sige ka. Mag-manifest ka ng ganyan. Next time ulit. Upo ka na last 11 umaga.
1: Next time ulit. Huwag na kayo umasa. Yun ang sasabihin ko.
0: Manifest mo pa yan, ha? Kaya absent ako next week. Okay. Mga kabarangay, maraming salamat po sa inyo lahat. Susunod na si Papa Dudut muli. Kami po ang inyong mga nakasama para ngayong umaga. Lady Gracia at Papa Bol. Dito lamang yan sa Barangay LS 97.1. Number 1 forever.

0: 97.1. Forever.
1: This program is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Ang daming magagandang kwento mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya lubos ang pasasalamat sa iyo ni Papa Dudot ng Barangay Love Stories. Sa dami ng pagpipilian, hindi mo kami iniwan. Ikaw ang number one sa puso namin. Mahal ka namin, kabarangay. Dito sa Barangay LS, tayo ay stronger forever.
3: Barangay LS number one.
4: Stronger.
5: Pinatibay!
4: Forever.

0: 97.1.
1: Forever.
0: Number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Over, over.
3: Barangay Alas 97.1, 2 minuto makalipas ang alas 12. Siyempre kapag 12 o'clock na, papadudot na. Hindi po ang TV na, hindi papadudot na Barangay Love Stories. At ang ating episode ngayong araw na ito, makikita na po ang aming post sa aming social media account, Barangay Alas 97.1 sa Facebook, and of course our TikTok page via live streaming. Napapanood po tayo. At pwede kayong mag-post ng inyong mga komento, mensahe, minsan ang pag-ibig ay nagsisimula sa sandaling pinili mong isugal ang isang matibay na pagkakaibigan. Ayun. Eh, kailangan mong i-try, no? Sabi nga nila, ang pagmamahal daw, ang love daw, parang sugal. Medyo risky yan, pero huwag kang magbebenta ng bahay na hindi mo naman pag-aari. At magtatago ka sa Hong Kong pagkatapos, ano? Robico ba yan? Daming chismis niya sa social media, anyway. Hindi pa naman napapatunayan. Balibalita pa lang. Pero wala na yung magpapaliwanag. Ito na lang aking pag-usapan, ano? Hashtag BLS Suklian. Ang kwento ni Van. Saan kaya nakaparada ang Van? Lahat lang yan sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever.
0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
4: Kaloka ka?
5: Alam ko, pero alam mo, naisip ko, ano kaya kung totohanin na lang natin?
4: Totohanin ang alin?
5: Pagiging mag-jowa.
4: Nagjo-joke ka lang, diba?
5: Pwedeng o, pwedeng hindi.
3: Pag minsan, may espesyal tayong nararamdaman para sa isang tao na mas pinipili nating itago na lang. Dahil ayaw nating masira ang isang mabuting pagkakaibigan. Ikaw, handa ka bang itago habang buhay ang pagmamahal mo para sa kaibigan mo? Pakinggan ang kwento ni Van sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Suklian.
0: Barangay LS 97.1.

may espesyal tayong nararamdaman para sa isang tao na mas pinipili nating itago na lamang. Dahil ayaw nating masira ang isang mabuting pagkakaibigan. Ikaw ka barangay, handa ka bang itago habang buhay ang pagmamahal mo para sa kaibigan mo? Dear Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Van, 33 years old at nakatira dito sa Caloocan. Matagal na akong tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories na na-discover ko nang minsang sumakay ako ng taxi pauwi sa bahay. At ngayon ay naisipan ko na ipadala din sa inyo ang sulat na ito tungkol sa kwento ng buhay ko. Nasa high school ako nang makilala ko si Kyla Papadudut. Magkaklase kami mula first year at masasabi ko na super close talaga kaming dalawa. Akala nga ng iba ay boyfriend ako ni Kyla kasi palagi kaming magkasama. Ako rin ang partner niya mula sa junior prom, senior prom hanggang sa graduation ball namin. Hanggang sa nag-migrate sila sa Canada ng family niya pagkatapos ng mismong high school graduation namin. Mula noon ay nawala na ako ng communication sa kanya, Papa Dudut, at makalipas nga ang mahigit 10 taon. Nagkita ulit kami dahil magkalapit lamang ang workplace namin. Umuwi na pala siya ng Pilipinas para dito na magtrabaho at magpatuloy sa buhay, Papa Dudut.

0: kita.
1: Oo nga eh. Buti talaga naglakas loob akong lapitan ka dito sa table mo kahit hindi ako sigurado kung ikaw ba yan.
0: Ikaw naman kasi, di ka man lang nagparamdam na nandito ka pala sa Pilipinas.
1: Eh paano naman ako magsasabi? Wala naman akong contact sa'yo.
0: Sa social media. Kahit man lang sana doon, nagparamdam ka sa akin.
1: Ay, oo nga, no? Pero alam mo kasi, hindi naman ako masyadong active doon. Parang picture ko pa yata sa college yung gamit ko na profile picture doon eh. Tapos hindi ko na napalitan.
0: Napansin ko nga yun. Kaya akala ko rin, hindi na active yung account mo na yun kasi wala na kahit anong bagong post eh.
1: Wala rin naman kasi akong maipopost doon. Kasi palagi namang walang bago sa buhay ko eh.
0: Naku, imposible yan ha. Kasi alam ko, marami nagbago sa buhay mo mula nung tumira kayo sa Canada.
1: Sa bagay, tama ka dyan sa sinabi mo. Eh, napakalaking adjustment talaga yung nangyari sa akin doon. Buti na lang marami kaming kamag-anak na Pinoy doon kaya hindi ako masyadong na homesick.
0: Halata nga kasi di ka masyadong nagre-reply sa akin eh nung nandoon ka na.
1: Sorry na nga. Hindi nga kasi ako masyadong active sa social media talaga.
0: Okay, sige. Pinapatawad na kita sa hindi mo pagre-reply sa mga message ko hanggang sa mapagod na ako mag-chat sa'yo. Kwento mo na lang ako ng bagong update sa'yo. Ano meron?
1: Ano? Update?
0: Update. Ano bang bago sa buhay mo? Kung gusto mo, yung lumang nangyari na lang sa buhay mo, pwede na yun. Pagtsatsagaan ko na rin pakinggan.
1: Ano mo, hindi ka pa rin nagbabago. Ang kulit mo pa rin kausap.
0: Oo, oh, ako pa rin yung van na high school best friend mo. Pero binaon mo sa limot.
1: Grabe siya. Alam mo, sobrang drama mo ha. Sorry na nga eh.
0: Magkwento ka na lang kung ayaw mong unahan pa kita ng mga kadramahan ko sa buhay.
1: Ew. Magdadrama ka talaga ha. Uy, di bagay sa'yo no. Pero sige, magkikwento na ako. Ano nga bang ikikwento ko? Siguro yung tungkol na lang sa last boyfriend ko. Kasi sobrang laki ng problemang binigay niya sa akin eh.
0: Hoy, mukhang exciting na kwento yan ah.
1: Oo, sobrang exciting talaga. Alam mo, muntik nang masira yung buhay ko.
0: Lu, bakit? Ano nangyari?
1: Eh, muntik na rin kasi akong itakwil noon nina daddy at mommy nang malaman nilang pumayag akong maging... Ayun, kabit ng boyfriend ko.
0: Pumayag ka maging kabit, Kyla? Ano pumasok sa isip mo at ginawa mo yun?
1: Love?
0: Nako! Di sapat na dahilan yan para sirain mo sarili mo at buhay mo.
1: Alam ko naman yun. Kaya nga ako na mismo ang nagdesisyon na tapusin ang lahat sa aming dalawa eh. Alam mo, natuto na ako. Saka na-realize ko na rin na hindi ko deserve yung ganong klaseng relasyon.
0: Mabuti naman. Walang taong deserve na maging third party o kabit sila sa isang relasyon. Tandaan mo yan, Kyla.
2: Papadudod, siguro ay narinig nyo na rin yung kasabihan na in every best friend story ay palaging may isa na nai-in love. At sa aming dalawa ni Kyla, ako yung nahulog at nagmahal. High school pa lamang kami nang maramdaman ko yon pero itinago ko yon sa kanya. Kasi mas na naig sa akin na i-treasure ang friendship naming dalawa. At may... takot din ako na kapag umamin, baka mawala siya sa akin bilang kaibigan at babaeng mahal ko. Kaya naman, nakontento na lamang ako sa pagiging best friend niya ng ilang taon. At mabuti na lamang talaga at dumating ang panahon na nag-reconnect kaming dalawa. Unti-unting bumalik ang closeness namin at madalas kaming nagkikita at magkatawagan para lang magkumustahan. Palagi naming ina-update ang isa't isa kahit pa nga noong magkaroon ulit siya ng boyfriend. Pero ilang buwan lamang ang lumipas, sinabi niya sa akin na naghiwalay na sila ng boyfriend niya, Papa Dudut.

0: Ito nga pala yung alak ko, Kyla.
1: Ayan, buti naman naka-order ka pa, Van.
0: Sabi mo kasi gusto mo pang uminom eh. Pero dapat yata, di na ako umorder eh. Lasing ka na eh.
1: Lasing?
0: Nako.
1: Sinong lasing?
0: Mm.
1: Oy, di pa ako lasing no. Gusto mo, magsayaw pa tayo ngayon eh. Magpadagtog ka na, dali-dali. Magsayaw tayo sa kondo ko. Dito, dali.
0: Huwag na. Matumba ka pa dyan.
1: Hindi ako matutumba kasi hindi nga ako lasing. Lala na, magsayaw na tayo.
0: Sige, mamaya na lang. Baka ako pa yung matumba.
1: Ikaw pala yung lasing dyan eh. Pagbukas mo na lang ulit ako ng alak, please.
0: Sigurado ka bang kaya mo pang uminom?
1: Oo nga. Kaya ko pang ubusin lahat yan, oh. Ilan ba yung binili mo?
0: 10 yan lahat.
1: 10 lang pala eh.
0: Mm.
1: Sus, gusto mo sa akin pa yung 7 dyan eh.
0: Wow.
1: Pagbukas mo na lang ako kasi wala nang laman tong akin eh.
0: Sige, ito na. Oh. Bukas na, oh.
1: Yan. Thank you, Van. Alam mo, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit may mga lalaking kagaya ng ex-boyfriend kong si Richard. Alam mo yun, hindi na ako kontento sa isang babae. May girlfriend na pero pinormahan pa ako.
0: Hindi mo naman alam na may girlfriend na pala siya eh, kaya wala kang kasalanan dun, Kyla.
1: Kahit na. Pakiramdam ko tuloy, hanggang pangalawa lang ako sa buhay ng mga lalaki eh.
0: Hop, aba! Teka, huwag mo akong dinadamay sa kasalanan ng mga ex mo, ha? Iba ako sa kanila.
1: Pero lalaki ka pa rin.
0: Oo, pero hindi kami magkakapareho.
1: Van. Van, titigan mo ako.
0: Sige, pero di mo naman kailangan hawakan yung mukha ako eh.
1: Sabihin mo nga sa akin. Eh, hindi ba talaga ako maganda? Eh, hindi ba ako kaseryos-seryosong babae?
0: Maniwala ka sa akin. Maganda ka, Kyla. At ikaw ang tipo ng babaeng sineseryoso.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Eh, bakit niloloko pa rin nila ako? Bakit palagi nila akong ginagawang kabit o third party sa relasyon nila?
0: Kasi mali ka ng lalaking pinipiling mahalin. Sila yung tipo ng lalaki na hindi dapat sineseryoso. Pero kailan maniwala ka sa akin, maganda ka. Sobrang ganda mo.
1: Thank you. Pero alam mo, Van, para bang gumagwapo ka rin sa paningin ko ngayon.
0: Alam mo, lasing ka lang, kaya nasasabi mo yan.
1: Alam mo, siguro nga lasing na ako. Kasi parang ano eh. Parang gusto kitang halikan.
0: Kyla, sandali lang.
1: Bakit? Ayaw mo ba?
0: Ha? Hindi. Gusto ko, kaya lang lasing kay.
1: Hindi ako lasing, Van. At hayaan mo na patunayan ko yun sa'yo.

0: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay.

0: Sabi Subs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis, nagawa kasi. Ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating.
1: Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
2: Aray ko!
3: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
4: Unilab Quality.
5: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.

0: T-E-X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unilab Qualitian.
3: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang init. Need ko na ng palamig.
5: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
4: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
5: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
4: Wait, what?
5: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
4: Really?
5: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
4: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
5: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa. Refreshing pa sa bulsa. Sulit.
6: Available in sari-sari stores nationwide.

Adam Orelar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Adam Oreller po, mag-zer powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: O eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: TGON Radio.
0: Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kami para makapaghatid ng katarantaduhan.

Narito na ang inyong Barangay Kwadro na laging plat sa tawanan, kulitan, utahan at saya. At doon ang inyong Mild Studio, ito ang Sambayan Kwadro Plat. At narito na ang inyong

0: Uy, uy, dead there.
1: No.
2: Magandang gabi, mga smileys. Ito po ang Talk of the Legends na kalagi po na po. Ito po ang Tampayan Quadro Plus. Ewan po sa aming mga host. Ako po, wala.
1: Hindi, ito ang Talk of the Legends, guys. This is propaganda. Graphics of propaganda. Huwag niyo ano, Talk of the Legends po.
2: Ano sa taxi, hindi makasalita si President Om. Na-take over na kayo!
3: Pabihirak! Ginawa ko yung pagka-charge ng ano ng V8 ko para lang hindi tayo ma-dead air. Oh my, day out. Na! Pero anyways,
1: Ay, J4!
3: Memo!
2: Memo!
1: If you resign,
3: welcome sa TQ. Ang oras sa buong kapuluan, 10 minuto nakalipas ng alas 6 ng gabi. Grabe.
1: Yes, bro. If you resign,
3: we're being sorry. 6-7, oh! Pasta
2: na, pre!
1: Na!
3: Na!
2: 16! As in, KTKT Channel 10, katatakutan!
4: Yari
2: sa'yo, Lutso, ba't ang wala ka?
4: Guys, may wala ka. Guys, may pumutok na linya sa labas.
3: Bago. Check!
2: Ha?
3: Nabrodot kayo?
2: Sa inyo?
4: Transformer ba yan? Transformer ba yan?
3: Hindi
2: na yan magiging lechon manok. Ang kalabasan niyan magiging charcoal na.
3: No!
2: Pero in my case din kasi dito sa amin minsan marinig kami may napuputukan din na linya dito. Kaya minsan na tinitingnan namin ano ba yung nangyayari. Tinitingnan namin may mga ibon pa lang natatama doon sa ano sa postulismo ng kuryento. Minsan magugulat. Minsan sa gabi pa nga na nangyayari. Nagugulat na lang kami pag gising namin. Ano yun? Lumalapas nga kami para makita yung nangyayari. Ibon pa lang dumaan. Hindi lang nakita yung poste ng kuryente. Kaya pumutok. Push! Siguro, ganyan siguro yung case ni Gio dyan. Kasi wala naman siguro. Oy, magsalita naman kayo. Oh my God.
3: Oy, TOC, TOC, pwede pakimute muna. Ako mati-comsware sa soundboard. Ayun. May incident si Lotso dito. Yung mga LED screens, ginawang Jollibee menu. May honest reaction.
4: Nasa linya po si Henry, talita ng mansana.
2: Hinakaw!
4: Nasa linya!
2: Hinakaw! Wait, mute mo na soundboard! Ano na, Gio?
4: Gago! Talagang naputok talaga siya. Putok talaga, as in. May po, may panalinya.
3: Ah,
2: pero wala ba? Pero may kuryente pa rin dyan sa inyo.
4: Kuryente pa rin kami. Yan yung...
3: Ah.
4: Bigla lang kami na para na...
2: circuit
4: lahat. No, off and on agad.
2: No, what the fuck? Eh, baka ma-ano, baka siguro may backup dyan na ano, na linya, in case na may puputok, siguro, kaya ganon.
4: Pero ang lakas talaga ng, ang lakas ng putok.
2: Pero walang ibon na nakita na ano,
4: sa sahin. Yan, natumba nga ni, natumba, wait lang.
2: Ay, tumba!
4: Okay, natumba. May natumba na, apostle, pero sige lang, I will be right back, I will give you guys updates.
2: Okay, sige lang. Oh my god. Natumba pala! Oh my god. Pero buti lang, hindi. Pinawalan ng kuryente.
4: Absolute sukoteko to.
2: Absolute talaga. Yes. Shout out pala kay Double Light na sinasabran si RJ sa kanya pagdito. Ano ba? Ano ba?
4: Pero J4,
2: pero
4: before tayo magtuloy, J4, may sasabihin ako sa'yo. Yung, ano, Double Light is not covered, ano, has not covered the entire Mindanao. Meron kaming mga isa-isang power distributors dito, katulad ng mga electric cooperative, kung dito sa Davao de Oro is ano, Nordeco, o sa Jensan, sa Poteco, sa Bukidnon, Buseco, yan.
0: I was just making a joke kasi.
4: Yeah, I know.
0: Baka
4: idea yun, hindi yung lugar ng Jensan, anong...
0: Malay mo, RJ, baka masabot sa bahay mo, dahil si Davao Light.
4: Huy, ginuoko. Anyway,
2: pero RJ, ilang beses ka ba talaga nawawala ng kuryente in a month?
0: 1 billion time.
4: One day at a time.
2: Ano bang ginagawa nila? Ba't lagi pa nawawala ng kuryente kada hapon? Putol tuloy yung mga live streams natin sa mga
4: ewan ko nga eh, na nagagalit na nga ako sa ano sa Double Light minsan ano magpa-power outage sila na hindi magpaalam tapos pagtatawagan yung mga agent manggagaslit sa customer. Naano ko ngayon napagalitan ko kahapon yung Double
2: Light. Alam mo?
4: Alam niyo ba yan?
2: Alam mo? Di alam ko pahilan sila kikilos kapag pinalabas na sila sa TV. Pa-shoutout natin kay ABS Double Light. Servisyo niyo tapos saka naman sila mag-aayos ng servisyo pag na-feature sila
4: ng okay, speaking of electricity provide, naalala niyo ba yung ano yung pina-call out ni now Senator Rafi ko dahil sa ano sa servisyo, ano pinapatawag yung Nordeco dati ni ano ni now Senator Rafi Tulfo that time nung ano ata yung 2022 ewan ko anong year basta. Ay, ang sagot ng Nordeco, para silang mga tuta magsagot, pre. Parang wala nangyari. Ganun. I-search yun sa YouTube, parang tuta magsagot. Yung Nordeco that time. Nordeco was our electricity provider here in Samal Island before we got take over by Davao Light this day. Yeah. Parang mga tuta magsagot, pero pag magpo sila na, para mawawala na sila ng prangkisa dahil sa takeover. Ayun na. Tutan na magbabash ng ano, babash ng DLT. Natatawa ako, men. Ayun.
2: Kailangan pa talaga tawagan ng attention ni Rapid Tulpo para lang sa mga, ano ba yan sila? Grabe naman. Basta sa mga ordinaryong Pilipino, di sila kikilos, huwag naman ganun. Kaya kayo, Double Light, ayusin niyo yung servisyo niyo. Makinig kayo sa mga ginaing ng mga ano, mga consumer. Ano niyo, maghihintay pa kayo na may papatawag pa ng ano na yung
4: mga taong nasa ano na, taas na position ba? Kasi, lumalago nga yung kumpanya dahil sa mga consumer. Kaya huwag nyo sasayangin yung tiwala ng mga gumagamit ng servisyo ninyo. Diba, RJ?
5: Yeah, totoo. Like, ano, parang common na din yan sa ano, sa Pilipinas kahit mapa electricity service provider, mapa ISP, internet service provider, kahit anong establishmento, dyan pa sila kikilos ng 100% kapag kina-call out. Ewan ko. The culture talaga. Ang culture ng mga Pinoy.
4: Yun talaga ang culture. Kasi once na magsikat sila dahil sa kanilang mga problema, ay katulad ng meron kasi ako naalala ng dahil nga daw yung parang taas singil na kayang kuryente na hindi naman inaayos ng ano ng isang electricity provider. Saka lang sila umaksyon nung sumikat na yung post niya at maabot

0: ko talaga sa ABS-CBN News. Doon pa sila umaksyon.
1: Feel ko, ano?
0: Ba't ganun yung mga fatality?
1: Parang feel ko ata, parang feel ko ata, ano ata yan, yung 15 million ng bill sa Nordeco ata. Yan ba yan? Yung 15 million ng bill? Yan ba yan?
0: 15 million. Oo nga eh, grabe eh.
1: Yan ata yan. Pero sabi naman ng Nordeco, ano daw, na miscalculate daw, sabi ng Nordeco daw. Oo. Na miscalculate daw.
0: Saka pala niya sabihin pag ano, nasa camera na sila, hindi yung mismo miss sa ano, sa nabireklamo. Saka pala nito, hindi man nila sila mag ano, mag paharap.
1: Ay, mali ano pala.
0: Yung kanilang nangyari.
1: Ay, mali pala Gab, ano pala, hindi 15 million, 1 billion pala. Na, ay, 1 billion, na 1 million. 1M.
0: Oh, sabi ako 1 billion. Kaya mahurot na ito. Kwartaan naman. Targa na go, burok. Ito po ay magbibigay po ng mahalagang impormasyon. Ayan po mga kaibigan. Ito yung presidente ng Smile. Magbibigay ng statement. Say go.
2: Nabangga ng tricycle niya. Nasulod ang isa ka ban niya ng buto.
1: Ay, nabangga ng tricycle.
0: Ah, bangga?
1: Nabangga.
2: Nahulog yung wire niya, nabira ang wire niya after anda. Natawin po, isa ka, I think isa ka repair or something, was injured.
0: Ako,
2: things mag-ban ko. Niya, pagkasulod sa ban niya, naputo kay nabira po ang wire, natumba, kaya, sabog.
1: Ay, ano?
0: Busta din ay na yung ibuto niya. Ang meter,
2: pati kabalog doon siya. Wag, pati kabalog doon siya. Inindud na siya by, or internet, kung ito. Eh kung internet na, kasi kung internet na siya, kasi kami po madamay po dry. Pero kung hindi siya internet at kuryente, kasi ako po ma-brown out. So damay po ko, kasi ang baitulugan, madelay.
0: Basi pero si at Mido, least, alas wala walang output kuryente, diba?
2: Kasi si Mido, maalas 12.
1: Oo nga.
3: Mau gani.
1: Baka maalas 12.
0: Maalas 12, yun yung midnight session.
1: Pero guys, ito yung ibig sabihin ko na 1 million yung bill sa Nordeco dati. Ito. Ayan o. Oh. 1 million.
0: Ang
1: daliig. 1 million yung bill. Ang daliig. Ang daliig, nagiging Arlene yung bill. Nagiging Arlene. Ano na pero... Pero sabi ng Nordeco, ano daw, na-miscalculate daw sila. Kaya ano, kapag ayun, yan yung 1 million.
0: Na-miscalculate, mama, barang sa hupag na o. Ang kisa may na-bill, ana. Grabe, taas kayo, kuya pan, ana. Grabe, mag-miscalculate pa sila.
1: Ano, no, mauna siya. Ano, no.
0: Grabe. Kasi sinasabi ko yan sa yung mga ano, ma electricity provider, ayusin niyo yung servisyo niyo ha. Makinig kayo sa mga consumer niyo, yung mga hinaing nila. Huwag kayong maghintay na pupunta pa ang isang opisyal para pagsabihan ka pa. Ano bang mga topic natin? Wala natin yung mga topic. Puro kuryente na tinatopic natin.
1: May nagtatopic kasi ganito sa mga hindi nakakaalam kanina. Ano? Nung airing ng ano, na The Talking Red Show, nung ano ata, mga 5:40, napatayan kami ng kuryente.
0: Na brown out na kanina.
1: Napatayan kami ng kuryente. Tapos after mga 5 minutes, mga 8 minutes, doon lang bumalik. Pagbalik ko, patapos na pala yung show. Buti, tinanong ni Astrid kanina. Thank you, Astrid.
0: Na, good save talaga si Aspen. Oo na lang dyan siya. Pesa ang kamsyan! Pati ko siya talaga,
1: man. Yeah, so sabi ni Gio, gagawin na natin siyang ano, backup TOC. So, after ato itong ng mga airing natin, I think we have to, ano, i-configure natin yung
0: setting
1: sa loob ng ano, PC ni Astrid. Pero don't worry, Astrid, hindi masyado yan everyday kasi ano, ay baka sa PC mo, may personal ka din na transaction dyan sa PC mo. Yeah, but yeah, thank you for your willingness.
0: Yan, shout. Pero talaga yung ano mismo

0: Kaya talaga ma-TOC kung bakit tumatakbo pa rin ang smile dahil sa inyo. Saludo kami, saludo kami.
1: Yeah, yeah.
0: Punta natin ma-TOC, sinabi ko ang ano eh. Nagsisikap talaga na ipatakbo ang isang istasyon. Kahit nga ano, sa kalagitnaan ng gabi, ano pa rin, ere, kahit naka-automatic musician sila, ang music sila, at least na sa ere pati sila eh.
1: Mm-hmm.
0: So, shout out, saludo ko rin pa mga TOC.
1: Yeah. Thank you for your acknowledgments, everyone, especially to Gap, and yeah, salamat din sa mga sa pagsuporta ng ano ng technical side ng ano ng Smile Network. Yeah, thank you din sa pag ano na sa amin, sa pag coordinate sa amin kung anong ipapa-flash, ipapakita. Si sinusunod talaga agad namin, and yeah. Thank you very much also. Pero guys, hindi to farewell guys, ha? Ano lang,
2: yeah.
1: Acknowledgement lang to. Para kasing tunog farewell. Parang tunog farewell, pero hindi rin gagawin.
0: Hindi, siyempre, kailangan natin parinig sa masa kung sino yung mga hindi makuna ng ano, sa stream, yung mga nagsumisikap talaga na gano'n. Hindi na trabaho, pero yung nagpapatakbo doon ang station. Pakita natin sa kanila na sobrang pasasalaman natin sa mga TOC. Siyempre, kailangan natin bigyan ng acknowledgement ang mga TOC. Hindi na mga host, mga TOC talaga, at yung ibang staff na Smile.
1: Yeah, everyone at Smile Team, especially sa ating chairman, sa ating vice chairman, sa president at ating senior vice president, and ano pang mga hierarchy natin dyan sa ating organizational structure, and yeah.
0: Siguro 6:30 magko-commercial break tayo para at least ano ba?
1: Yeah, maybe.
0: But we only have 3 minutes
1: left. Pero yung tanong
0: ko, topic natin bago ko.
1: Pero yung tanong ko guys, where are ano, saan yung ating original host natin ng PQ? Bakit tayo yung nagtitigob? Char. Pero
0: dito si Lutz. Dito naman si Lutz.
1: Dito si Lutz.
0: Pero hindi lang talaga makasunta si President. Kasi nasa labas nga siya.
1: Tama!
0: Nahirapan talaga siya magsalita rin.
1: Baka lalabas ata ng ano nila ng hometown para sa ano ata nila. May ano mga project. Ay, nasa ano na daw, sabi ni Fred Comito, ang ating chairman, sabi niya, nasa bus terminal na daw siya. Nasa bus terminal na ata siya. Asa ba yan sa Cebu? Wait, Presley, hindi, nakamute mic mo po.
0: Mr. Nakamute ka, people.
1: Ayun. Wait.
0: Una, wala.
1: Ulit ka nga, nagmute ka again. Anyway,
0: siguro maingay sa kanyang
1: papalikan natin si Presley at maingay ata yung paligid at ang basta ng
0: finance. So, bayang kwadro, aba dapat lang.
1: Okay, sabi to ni Lonzo guys, ano daw? Bikutan Underground Railway Access Terminal.
0: Hello,
1: or Bukat. Oh, yeah.
0: Hello?
1: Oh, hello.
3: Okay, so nasa labas na ako, tingin na naman itong headphone ko.
0: Aray.
1: So, but never forget.
3: So, by the way guys, update. Also update guys, nasa bus terminal na ako, papunta na ako ng Tuburan.
0: Ingat sa biyahe, katulad ng sinabi
1: niyo. Papunta siya ng probinsya. Sabi na niya sa probinsya.
0: Probinsya.
1: Ano tayo ba?
3: Ito. Ito yung SM guys. Actually,
1: Romar,
3: guys, tignan niyo ito guys.
1: EQ squad.
3: Alam niyo, ito, itong part na to, SM2 eh.
1: Romar.
3: SM ano ata to eh.
1: Yes.
4: Romar.
2: Yung mga TQ squad, ako po ay mag-anong siya po. Kung sakali ako ay mawawala mamaya po, don't worry po. Ay, ito lang dahil po sa nangyaring insidente po sa labas po ng aking bahay. Dito lang sa Barangay Dajangas North po. Na ang poste ata ng telepono or electricity man yun, hindi ako sigurado kung ano ba yung dalawa doon. Pero naputol at tumba, kaya nagka-spark. So sana po hindi po namin sigurado po maka-brown out kami or di kaya mawalan ako ng internet. Pero sana po maayos po na ito agad-agad. So baka maaari, baka ko po ay mawala sa ere mamaya. Baka walang may tulog, baka sakali ang may tulugan po ay baka wala po ako mamaya. Pero hindi ako sigurado dyan.
1: Pero hope, pero we hope and pray po na mare-resolve agad yan. And then, para hindi ma-postpone ang may tulugan,
2: para patuloy pa rin ang pagtutulog.
1: Para
2: MTA. Ito po, kung sakali ako po ay hindi po aabot ng may tulugan mamaya ng alas 10, i-assign ko po si Gabriel Ansaldo at si Romar Javes na sila ang magiging host ng may tulugan hanggang that is kung mawala ako.
4: Kung mawala ka.
3: Guys, nasa 7-Eleven pa yung kasamahan ko. So, antay-antay lang tayo.
1: Oh, yeah.
5: Okay. Yung ano, may tulugan magiging early debut ng Gabi Gago. Ay, Gabi
2: Gago. Hindi. Nandiyan naman si Romar eh. Silang dalawa yung maging host. Hindi yan Gabi Gago kung nandiyan si Romar.
1: Yeah.
5: Gabi Gago, oh. Romar.
2: The Gab and Romar show.
3: Ano lang to, pre? Hindi na to may tulog.
2: Ano? May Dabaw.
1: May Dabaw.
2: May Dabaw ako.
1: May Dabaw ako. Na.
3: Hey, ito talaga yung magiging show ng ano namin. Kami ni RJ. The Bisayawa Show. No. Na.
1: Narumatin Katrina na. Guys, fun fact, before tayo magtuloy, may kaklase din ako nung high school na ano, yung pangalan din niya Katrina, pero hindi siya nilingap. Yung may kaklase din ako high school, pangalan niya ano, Katrina. Legit. Katrina, legit. Pero,
4: grabe.
1: Pero ano lang ako, yakla classmate ko lang siya, ano, Di masyado kami close and yeah, dahil sa Katrina na halili niya, naalala ko tuloy yung pangalan, yung kaklase ko ng nangangat ng Katrina. Yeah.
4: No, so
3: no. No.
2: Wireless Whispers with DJ Romar Jazzy.
1: Oh my god. Romar
4: Jazzy.
1: Sa mga hindi nakakalam na ano na bakit dinadogshow ng Katrina Lily dito sa Smile, ano kasi, in a serious note, nung nanonood kami ng Manila Hostage Crisis 2010, kami ni Kuya Pao, kami ni Red, kami ni Jeyo, tinatanong ko kay Kuya Pao kung sa ano, sa... In another topic, tinanong ko kay Kuya Pao, paano nila na-hook up yung line-in ng audio ng Senate? Bakit ang linaw sa television? Naisip ko kasi, yung broadcasting kasi way back 2008-2009. So, imbis yung ibang hearing na pinapakita ko na example, yung example tuloy na pinapakita ko, yung hearing nila Katrina Halilia at saka ni Hayden ko. So, ayun, dahil alam nila, doon ako din na talk show. Yan.
3: Paano kasi? Yan pa talagang pinili mo yung Katrina Halili.
4: Oh my god.
1: Ano kasi, paano nila hinuhook up yung audio?
3: Ay, nato talaga, RJ.
1: Ang linis kasi yung pakinggan. Oo. Yun.
6: Ayun tuloy, may dinog, may pang-dog show na sila sa iyo.
3: Anyways guys, nasa ano na ako, nasa SM na ako, nag-aantay ng kami ng bus.
5: Uy.
6: Oy. Wala ka pa sa bus, okay.
3: Oh, nag-aantay pa lang kami ng bus. As of now is kumukuha pa kami ng ticket. And yes, nasa SM po kami. Ito pala yung SM guys. May ano din dyan, may school na din sa ano sa SM. Pero wait lang guys, BRB. Hello, baka maano pa ako dito.
1: Yeah, mag-ingat kayo dyan, Presley. Baka maano ka dyan. Baka mana, baka...
3: Sige. Salamat boss. Salamat.
1: Sana hindi kayo manakawan dyan. Ingat kayo.
3: Don't worry, magiging safe kami. Don't worry.
6: Ajay, patuloy mo yung kwento. May kukunin mo na
3: ako. So, ayan, patuloy na kami.
1: So ayun, before tayo mag-commercial break, and si Gab, may kukunin na siya. Ayun, ang seryoso
3: ako, malingkod.
1: Ang seryoso po talaga, bakit yung tabo na pinili ko ay ganun hearing, so... Ito na naman tayo sa monoblock
3: event
1: na yan.
3: Dito na sa ng kwan ani.
1: Yeah.
5: Galing ko no. Yung
6: kasama ko ngayon ang kaluluwa ng monoblock na nasira ni Mets. Nananawagan ko daw siya sa iyo Mets. Bakit mo daw siya sinira? Ay nakukuha. Pamaya daw pasulog mo. Talagang mumultuhin ka daw. Tandaan mo daw yan.
5: Yay!
6: Pinakita yung monong
5: black.
6: Ako po. Ayan. Teka pa. Hanggang anong oras ba yung ano, yung TQ?
5: Seven.
6: Ito. Uy! Wala pa tayong commercial break. Mag-commercial break muna na yata tayo.
7: Oh my God! Nakahalang kami ng pera ngayon. Mag-commercial break na kayo.
6: Mga kaibigan, magbalik. Magbabalik po ang TQ makalipas ang ilang paalala. Kaya naman po kayo.
3: Babalik lang po.

Subs po. Magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi. Ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala. AO padala. Magpapadala na tayo. Mabilis at siguradong magkarating. Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad. 3,

0: Ako po si Sarah Guardian po.
1: At si Adam Orellar po.
0: Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana? Para ilagay ng Leslie Milk sa Creamy White.
1: Para ilagay ng Coffee Beans ng Classic at Original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.
2: Dear Diary, Trina sat beside me today. She's so pretty. Sabi niya, cute ako. Kaya lang, I'm chubby. I ate too much kasi. Mula ngayon, goodbye French fries. Goodbye donuts. Goodbye Jerjer Burger. Ay, goodbye Trina.
3: Jerjer Burger. Masarap ang burger dahil gawa ni Jerjer. Opening branches in Metro Manila.
1: Si Adam Orellar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orellar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na.
4: Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
5: Need extra budget fast?
6: Mabilis, mabilis, mabilis, mag-loan ng Ronit. Easy credit na up to 50,000 pesos mo ng loan sa Ronit.
5: Adam Orellar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronit Easy Credit, para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
6: Mabilis, mabilis, mabilis, mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orellar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
7: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Magburbrand Jr. Para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Magburbrand Jr. Para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004. Series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
1: Ito ang TGFMA, mga kapusong mga kabastusan para sa Pilipino.
0: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magburbrand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Burbrand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.

0: sa isyete.
1: Republic, ang sambayang quadlock last kiss. Makaroon na yung pala.
2: Sambayang quadlock, abada pata.
0: Dapat sila. Pambihira.
1: Sambayang quadlock. Si Mark.
3: Sambayang quadro, abada pata.
4: Hindi, alam ko na, alam ko, gagawin ko na yun.
5: Mark Corrales, meron ka pong bagong trabaho, dapat matapos no, dapat matapos mo na yun.
6: O ngayon. O, PT to, di joke lang.
5: Performance task mo for mapping. Performance task mo to sa PE. Physical education.

0: Education and Health.
1: Yeah.
0: PH. Dapat kumanta ka ng alas 8:30 na.
1: Medya na.
2: Paboritong palabas.
0: Ikaw ang mag-record ng
2: 8:30 na. Tapos paboritong oras ko.
0: Inay ba?
2: Taray.
0: Mark, alam mo ba bakit?
1: Ganda na, ganda.
0: Alam mo ba bakit ito? Nasaan ko kasi hindi naman sa ayaw ko sa AI, mag-refer ko na sa totoong tao ang kumanta at ito yung isa-isang tao na kaya ko na pwede kong asahan na ito kumanta.
3: So, puro mas baganda pa kumanta si Mark kaysa sa AI. So, si Mark
4: na Mark! Pero kaysa! Pero kaysa! Ano kanal singer ng ano, ng medya babae. So, kung lalaki yung kakanti, para hindi masintonado yung kakanti, oo.
0: Hindi, ganito. Actually, natin palitan from to a boy. At least parang paro.
4: Oo, pero iba yun na yung ang
0: pero, para siguro mas maganda na isa lang kay Mark, melody, yung mga vocals.
4: Yeah, pwede. My second voice, my main vocal. Get ko yan.
0: Oh, yung pagano, para at least, parang pa-enhance na pag kumakanta na yung kumakanta. Hindi na yung sana yung vocal, at least parang mix talaga ba?
4: Yeah. I'm gonna record my part.
0: Ni RJ kakanta! Mabu!
4: So, ayoko mag-
0: three songs in a row! RJ 100!
2: Three songs in a row! RJ 100!
0: Ito na lang. Ang magpa-clarit gab, kung kakanta si Mark, make sure i-clarit, make sure i-ano mo din, i-voice enhance mo din yung voices ni Mark. Oo. Mark, your performance task in bio lessons.
3: Yes.
0: This is your time, this is your show, it's time show ay.
3: Naging showtime ba?
0: Mark Corrales, please, Gabriel Ansaldo, please send lyrics on Creative's chat and then Mark Corrales will bayo.
3: Yes, I will send them now. Do not
0: worry.
3: Ayun na! Live taping!
0: Mark Corrales, I will set a deadline at 8:30. Finish your task. Salamat para hindi ka, para matulog ka lang pagkatapos ng alas 9.
3: Correct.
2: I love to joy medya na.
0: Paborito yung pambayan. Mr. LARPer, please fix your OBB because it is very delicado.
3: Pre, yun ang binigay kong comment nga eh, kahit naka ano lang yung takip, nakatakip lang, parang delikado pa rin pa-ere.
0: Delikado nga eh, kaya wag na lang, lalo na tong trip ng ano, trip ng something at saka yung mga Ligo stream.
3: Yun na lang eh.
0: Wag naman yung Ligo stream, hindi naman magagets ng audience natin yan. Instead, dapat yung ano. Thank you, Mark. Salamat, Mark. 8:30 deadline, ha? 8:30 deadline. Our deadline. Thank you. Salamat po, Mark Corrales. You're the best. Anyways, mga katikol, este mga tisyo. Kamusta nung po kayo? Hindi pa ako nakasalitan na araw-araw. Oo pala, guys. At saka, eto, guys.
3: Hindi kami okay!
0: Meron akong isisplook sa inyo, guys.
3: Oh ano?
0: Meron akong tanong po. Meron po akong sasabihin. I-expose ko yung lahat. Alam niyo, guys, ang middle initial ni Gabriel Ansaldo ay Alfonso.
3: Oh!
0: Why you make my middle name? How dare you, Henry? Ay!
1: Oh!
0: Wala pa, Henry sinabi ko. Tapos, alam nyo guys, ang pangalan talaga ni Astriel is actually Rico Rakashi.
1: No.
0: Oh my God!

0: Funny.
1: Alam niyo guys, si Rex, funny me. Alam niyo guys, si Rex, my crush yan kay Beep!
2: Oh,
1: alam mo din, oh, alam mo yung pangalan mo. Your name is Beep! Tapos alam nyo guys, ang totoong pangalan ni Prey Apple Tomito ay Prey Apple Montoro.
0: Oh!
2: Oh my God!
1: Tapos alam nyo guys, si Lodzo, ang totoong pangalan ni Lodzo ay, alam nyo guys, hindi pala. Si Lodzo guys, anak yan ni Judy Ann.
0: Oh! Hello, Santos or San Jose?
2: Alam mo, ang totoong pangalan ni Geometric Tomato ay
3: Bum Bum Bum Bum Te Tere Dun Tum Te Ay
1: Lili Mark. Hindi, ang totoong pangalan ko guys, Ushwala.
2: Ano yun?
1: Alam nyo guys, si Nigel, ang pangalan niya NTR. Alam nyo yung NTR sa manga? Oh, hell na.
4: Nananahimik lang ako sa baba. Gigi.
2: Ito lang masasabi ko. Dangina, ano ba to?
3: Romar Jabez Halili.
0: Oh.
2: Manahimik ka, Jazz! Hero ng ML!
0: J4! Payat ka! Sinabi yan ni RG, walang consent galing sa'yo.
2: Oh, thank you! Bye-bye!

0: overtime na tayo. At yan po, nagtatapos ang Sambayang Quadruplad. Maraming salamat po.
1: Yes.
0: Sa ngalan po ng lahat ng Smile Studio, ako po si Geometric Tomito, nandito po si Lodjo, yung anak ni Julian Santos, nandito rin si Larker, nandito rin si Romar, nandito rin si Gabriel Ansaldo, na middle initial niya actually Alfonso, nandito rin si JSP, si Astriel, nandito rin si Anima, nandito rin si Freck, na crush niya si Blake, si Mar, yung may Mario pero may
2: Wow!
3: 6:55 PM. 6:55.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: Every time, anytime, anywhere.
1: Sa quality ito, pag uminom ka na ang sila, Unilabqua, sakit ng ulo ang lagnat. Walang lagnat, Jesse, ubo sa plema. Para sa ubo plema, at Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa lab quality yan. Ascorbic and generic name of Celan. Cetamol is name of Bio. Bocysteine has been generic name. Ox. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol. Generic name of Persist. Consult your doctor.
2: Oh, ito, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
3: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
3: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
3: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
3: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manny Prices Tea Brand Company.
1: Sakit na ulo kapasok. Para tanggalin ng lagnat, mag-biogen. Ingat ang damang nat.
4: Unilab Quality yan.
1: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mag-AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises. Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023. December 24.

0: and May 2025, Filipino doctors. Gremiles, walang sakit dyan sa doktor sa balita.
1: Alagang yunilap yan.
2: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremiles. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: Rhea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: but that's strong and long. Fashion shampoo, shampoo, regular use versus non-conditioning shampoo.
1: Aba, na tayo sa buhok. Mag-shampoo na tayo. Sunsilk.
2: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
5: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: breakfast. Anim na po siyam na piso SRP sa suking tindahan.
1: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugsy Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok. Huwag dumi sa buhok. Para mabango. With regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsy Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigil.
4: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
5: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
4: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
6: Unilab quality.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neyosep. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: abusive ng mo? Baka pusip. Gisip na kayo?
1: Ito na naman ito. Ito na naman ang araw na ito. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo sa may tulugan. Eh, may tulugan pa ba? May tulugan pa ba? Matutulog pa ba kayo? Huwag na. Isang magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako naman po si Master Gio po. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Cool FM sa 99.5 MHz. Pati na rin sa Cool TV. Siyempre din, simulcast din tayo sa dalawang transmitter po ng mga Navarro, kagaya po ng 89.5 Manila SDR GLR at saka din sa 1620 AM sa inyong radyo po doon sa Manila SDR. At syempre, simulcast din tayo sa Twitch, sa YouTube channel ng Smile at YouTube channel ng Geometric YouTube channel. Syempre po, simulcast din tayo sa Twitch and sa online radio din through online radio box. Doon kayo sa Smile Paranaque. Mga kaibigan, ito po ang may tulugan kasama si Master Gio sa ngalan po ng buong pwersa ng Smile Network, mga ka-smiley at syempre mga kalamaw. Ako naman si Master Gio. Ngayong araw na ito ay maglalaro po tayo ng Front Wars kung saan magpa-conquer tayo ng world bilang Tung Empire. Is the TOC still alive? No. Buhay yung TOC. Gumagalaw yung TOC. Baka sa part mo lang yan, naglalag lang talaga siya. Or sa part mo, naglalag. Ah, rather, ayun. Pero buhay si TOC. Buhay si TOC. In fact, kanina, kung nanonood kayo sa Smile Network kanina, we were watching a very peak movie na daig niya pa ang GMA, okay? Mas maganda pa yan kesa sa GMA Network, mga kaibigan.

Mamayang alas dos. Epo, habang matutulog si Romar, meron po tayong replay po ng movie na yan, alas 12, na may kasamang video joker. O, may video joker na, guaranteed 100%. Ito double check pa namin ni Romar 11 PM, 100%. Mga kaibigan, salamat po sa salamat po sa nakikinig po at sa panonood ng ating programa po. Bago tayo magtuloy, nais ko lang sabihin sa inyo na Tung Tung Tung Empire is going to take over the world. Naglalag daw ang tweet. As in, naglalag ba ang tweet? Tingnan ko nga. Oh my god. Ay, napag-G. Mas maganda. Napag-G. Okay? Loading. Good job, BLDC. Good job, BLDC. Ang galing, galing, galing. So, today we will play Front Wars. Okay, paki-postin mga Romar. Paki-postin mga Romar. Thank you. Salamat, TOC. By the way, sa susunod mga araw siguro magkakaroon talaga tayo ng backup TOC kung sakaling magka-brownout itong lintik na itong TOC na yan.

0: Walang crypto miner dito.
1: So,
0: Ito
1: hold
0: na yung
1: on.
0: pumatake
1: Walang
0: mo. Yan ka talaga,
1: crypto miner dito. Walang
0: makabisit
1: crypto.
0: ka talaga Manila SDR. O nga pala, tutok lang, okay, 12 a.m. po, okay, alas 12 po na madaling araw, meron po tayong special movie. Uulitin po natin yung Who Killed Captain Alex, pero may DJ na. I'm sigurado po ako na may enjoy yung midnight movie. Hindi po na brownout ng TOC. In fact, I will guarantee you, nagre-restart lang po kami ng computer kasi naglalag daw si TOC. Hello, Tere B. Ikaw lang TOC namin. Hey, please, please, please. Bibili na namin ng Cool FM. Ay.
2: Sige, mababalik tayo sa up next. Paano
0: na? Diba, kita-kita mo yung feed ng Cool FM na yun. Smile at Cool TV na.
2: Ashibal.
0: Ashibal. Shibal dyan ba? Shibal dyan ba? Shibal.
2: Shibal dyan ba? Ay. Ah, ayan.
0: Cool TV D6 right now, o, oh, diba? Nee, don't worry, don't worry. The equipment right now, I do feel like na once ma-set up natin yung backups natin, which is si Astriel, si Cairo, at si J4, we are going to be ready. I think we will be setting it up ASAP, siguro Sunday. Sunday or anytime in the weekend. Naka-live kayo. Oh, pero di kami naka di, pero di, pero naka-restart. Nagre-restart si RJ, nagre-restart si RJ. RJ, okay na pa? Wala pa.
2: Wait lang, ginaano na ko ang ano? Tay pa. Tara naka-restart na. Gi-force restart ako siya kay Gi-force restart ako kay D, kay Murad. Yata kayo, ano, high temperature ng CPU?
0: Feel na ko, by wait lang. Baka dako dit nek baka masi nay nakakaon or siguro nay sige kwan ba
2: wala gi ano pa na ko gipatay na ganin na kung antay malware de wala may wonder may ilan medyo na ug nay ga kawat pero actually yung gagawin natin is mag next bumper tayo wala man naka stop no balik ta wala man naka
0: palanta ko sa screen ni mo bay palanta ko pa open cam
2: di
0: para
2: na,
0: makita
2: ko
0: transparent ta
2: okay,
0: para
2: na, Magyara ko sa. Unexpecting na jud kayo.
0: Hello po sa mga kalamaw po natin dito. Tayo po ay naka-live na yun sa Kalamaw TGON platforms. Maraming salamat. Looks like nakabalik na ata on screen na natin ang ating live stream po natin. Kung nakikita natin sa geometric stream natin, tayo po ay on the air na po sa Geometric YouTube channel at hindi ko pa alam kung naka-live na po dun sa Smile Network pero sa Geometric YouTube channel naka-online na, excellent na po. Kung nakikita niyo sa screen natin sa live stream, paki-pakita mga Tere para ano din.
2: Thank you.
0: Ayun po mga kaibigan, at tayo po ay babalik po sa ere.
2: Yes, we will go back on air and yeah, we gonna flash the next bumper if it's okay.
0: Noted.
2: Okay.

0: We are back live. I think we are now by. I think we are now live a bit. We should be coming on the air na. Yep. Okay. Ulitin natin introduction natin. Magandang gabi mga ka-smiley, mga kalamot, mga ka-JL workers, IIST, mga Manila SDR listeners po natin dyan. Sabayan po tayo napapakinggan sa Cool FM, sa Tigon Platforms, Cool FM, Cool TV, DZEX 1026. Siyempre, simulcast din tayo. Walang iba kundi sa Smile Radio, sa Smile, sa online radio box, Smile Paranaque. Siyempre, pati rin sa Twitch, sa YouTube channel ng Smile Network, sa Geometric YouTube channel. Ano pa? Ako pala, simulcast po tayo sa JLR 89.5 at syempre sa 1620 AM. Walang iba. Ito na po. Ito, I-face lang. Dahil may tulugan is everywhere. Tayo po yung maglalaro po ng Front Wars kung saan magko-conquer tayo ng world na para bang tayong siraulo na yun. Yung naka-mustache naman ako na yun, ay este mga, naka-locked in ako kanina, ilang beses ako sige laro ng Front Wars. Tayo po ay maglalaro po ng paborito nating country po, ang Indonesia, na may puro tungto, hindi pala. Hell yeah! Ayan, very good! Single player tayo, laro gold kasi di ako gano'n na tao. I will make it 50 million, multiplier niya 20. Tama ba? 20 ang multiplier natin, hindi tayo mag-MRB kasi masyadong delikado. Alright, let's play Asia, mga kaibigan! So, siyempre, una natin i-conquer ito. Dito tayo sa may Jakarta area. Jakarta tayo. Then, gawin natin, invade natin. Start tayo ng build na ating paborito nating city. The Dreamy City. Hell yeah. Gagawa tayo ng city agad-agad. Madali lang talaga to. Then, gawa tayo ng factory agad-agad. Then, isang port city. Ay, hindi. Expand muna tayo. Ayan. Isang port city sa tabi. Para ma-insure natin na meron tayong sufficient economy muna bago tayong mag-expand ng Dreamy Ball Empire natin. Nandito pala, mga kaibigan, nandito pala natin sa ating stage pala na yon si Mr. Blue Wave Lim, yung sasama sa World Tour, sabi ni Joanna Robles. Ayan, magandang gabi.
1: Yes. I got most of my bonus now.
0: Ang lakas! Chill! Ang lakas!
1: Hey! Internalize!
2: Oh my God!
0: Uy! Ang lakas! Chill! Tinaan mo! Aray kong sakit sa tenga!
1: Go!
3: Yan ka na naman, Blue Wave!
1: Okay.
3: Ibalik mo sa normal. Blue yung gain. Gawin mong zero yung gain ng mic. I-zero mo yung gain.
1: Mga 20 kasi yung gain.
3: I-zero mo or
1: 5. Or 0. Sinero ko. Okay na ba ito? Okay na may volume.
0: Hindi! Malakas, Blue! Masyadong malakas!
3: Hinaan mo pa!
0: Bro! Ang last settings mo pala sa UMC or something! Parang ba ikaw yung alam mo ba, ito si Astin na yan, nasa server natin na yan. Ito ang kapal ng mukha niya ni, alam no, yung sinasabi daw, hindi daw sila e-ere ng Sona dahil daw, e-ere daw sila ng entertainment. I-expose kong SBD na yan, yung SBD na yan, bias na BJ yan ni.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3: 8, 9, 10. Okay na tayo, Blue!
1: Baka masyadong mahina to, ah.
0: Oh my god! Hindi pa naman! Palakas!
3: Ang taas na ano! Ang taas! talaga ng distortion. Yan, ulit.
0: Blue ang lakas ng distortion.
3: Ulit.
0: Panoorin mo yung My Tulugan stream. Gaano okay, kalakas ka kanina?
3: Ah, okay na ata. Sige na, Blue.
1: One.
0: Two. Oh, yeah. Ayan, mahina siya.
1: Shit.
3: Or ano, Blo, naka-voicemeter ka ba? Ano mo, i-save mo yung gate?
0: Blo, mag-salita ka habang ga-adjust.
3: Huwag ka mag-gate. I-zero mo yung gate. Huwag ka mag-gate, pre. Ano? I-zero mo yung gate.
0: Mag-gigin yan kasi may na yung mic niya talaga. Kaya nag-gigin siya. Naano lang yung game. Kasa ka naman.
2: Huwag kayo, ano, sa volume ng mic, huwag nyo masyado taasin yung game. Iba yung kasi yung volume na ano at saka gain.
0: Hindi, mahina talaga mic ni Blue, kaya nga ganyan.
2: Ah, mahina, yun nga.
0: Kaya nga hindi pwede, kaya hindi niya pataasan yung mic niya kasi ang taas ng, kaya nga pinataas niya yung gain niya kasi hindi siya maka, hindi talaga ma-i-increase yung mic volume.
2: Ayun, eh ano, isakto mo lang yung taas ng gain.
1: Hello.
2: Medyo mahina pero malakas yung gain.
0: Oh, hinahan mo na lang yung gain,
2: Hinahan mo yung gain, tapos lakasin mo yung mismong volume.
1: Walang volume yung mic ko.
0: O, diba? Walang volume ang mic.
2: Yung voice meter at least. Kung may voice meter ka.
1: Equalizer EP yung gamit ko.
2: Sige, taasin mo yung volume ng mismong ano, tapos isakto mo yung ano ng gain.
0: Pag tayo talaga na blue wave tayo nito, naku po. Di pa nga tayo tapos, di pa nga tayo nagsisimula sa game eh.
3: Sige na.
0: Nagago, kitinik Uber na pala tayo ng Indonesia. Naka-lock-in ako sa boses ni Blue kanina. Hindi ako na-realize na cook na pala tayo. Wait lang, sandali. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na tinatalo tayo ng Malaysia. Ayan. Ayan, maglalaunch tayo ng nuclear bomb dito. Dito lang. Siguro. Ayan. Udamay din kami, gago.
1: What's the dynamic? Hello?
0: Mahina. Si lahat mahina eh. As in?
2: Mahina.
1: 1, 2, 3, hello?
0: Ayan!
2: Yan
0: na yun!
2: Okay na!
1: Kanina to na... Kanina, hindi ba? Hindi,
0: masyadong malakas yung gain mo kanina, kaya ganun.
2: Lalakas ng gain mo, kaya hindi ka makarin. Hindi, ano?
0: Sige, tapos tugot tayo ng factory ulit kasi ginago tayo kanina. Nanyuk yung buong bansa. Yung capital city na New Gago. Ayan, invade natin. Ayan, okay na. Okay. So we're invading quote-unquote Malaysia kahit wala na pong Malaysia. I think this is... Tanginang yan, Myanmar. Uy. Tinitira tayo ha. Huwag tayong ganun. Retreat. Stop tayo dito. Gawa tayo ng defense system natin somewhere within. Siguro gawa tayo ng isa pang city dito. Then gawa tayo ng isa pang factory. Kasi yan, mag-alliance naman tayo. Wala naman tayong magawa dito. Take over man tayo ng mga small municipalities habang tayo naglalaro. Actually, mapahina yung volume. Eh, Astea, ikaw naman nag-music?
2: Ako na.
0: Hinaan mo, hindi, lakasan mo konti.
2: Ito, okay na?
0: Lakasan mo. Done, okay. May na-compress. Ano ba yan? Ano ba yan, Cool TV? Ba't na ano? Done, ano yan?
2: Na-senate ba ang ano, ang feed ng smile? Ay.
0: Done, what is this?
2: Okay
0: done. Done, why? Bakit ganyan, ha? I did not do that shit, bro. Okay. Ang gago, kinoconquer na yun ng ano ng Myanmar yung Malaysia. Wait, saka pa mang-invade. Ayan, 180k na. Parang okay na. Eh, gago, uma. Ayan na, sinip ko na yung mali siya dahil ako po ay mabait na kay Tia. Ah, ganun ba? Nagsisend pa kayo ng barko. Ayan, dalawang, ayan. Tatlong barko, ay apat na barko na, ay five pala na nung barko ni Tia. Naka-alliance pa ko with Malaysia, so I can't invade them just yet. I have to be serious that Egypt is with the plan. Pero ang idea kasi bukas dalawa. Yan. The idea is that once na mag-build na yung kailangan i-build, kagaya ng infrastructure, kahit nga yung ano ito, kahit nito, kailangan talaga nito kasi kung sakali baka matitirahin tayo ng nuclear bomb, hindi tayo man agad-agad. Kailangan din natin ng nuclear silo din kasi para makalaunch din tayo ng sarili nating nuclear bomb na para ba kung North Korea, diba? Para ba kung ako yung North Korea? Ganun yan. Ako po si Kim Jong-un, pero ang leader namin si Dreamy Bull. Kaya pagpasensya mo na yung Dreamy Bull Empire na ganun talaga yan.
1: A certain country says that you should be real. You're 2 weeks away from creating nuclear weapons.
0: Diba sabi ng isang state, we are literally days away from making,
1: or 75 years.
0: Hydrogen bomb, oh. May hydrogen bomb na tayo, pwede na tayo magbomba ng tao. Ay, gago, wait. Number 6 tayo. Ay, gago, mali. Dapat number 5 pala tayo para magka-launch tayo ng nuclear silo dito. Then mag-launch tayo ng nuclear hydrogen bomb, Vietnam ang una natin target. Oops! Hinihira pala tayo. Okay, sige lang. Ito yung technique ko. Ayan. War criminal na ako, guys. I am literally a war criminal in the making.
1: What is America in World War II? In Japan?
0: Hindi, diba ano yun? A certain country called, what is it? Kalimutan ko yung country niyan? May ginagawa sila na yun, pero hindi ko pwede sabihin. Matilabit ako.
1: Ay,
0: no,
1: you mentioned
0: my city
1: nila.
0: Okay, you mentioned
1: your city.
0: So I can say, Isbate.
1: Isbate, what?
0: The country is named Isbate, right? Tama ba? Yan ba yung pangalan? Isbate? Oh my gutin, Philippines is so big.
1: Now I have to take off the own country, bro.
0: Swan, what the hell happened to the Philippines? Invade muna natin China para makuha natin yung malapit. Ayan, stop tayo. Then, go tayo ng isa pang nuclear warhead para di tayo man yung... Uy, gago! Inungkit! Ay, galagi!
1: Bro,
0: the Philippines conquered our ass, Vika.
1: You're so cooked, man.
0: Shut up, they're not yet. Trust me, bro. I'm conquering Malaysia right now.
1: Alright, you're gonna nuke your own country. You'll have to nuke your own country, bro.
0: We can conquer everyone. Oh shit! Fuck off. I'm, you know what? Fuck you! I'm sending my nukes. You want to get nuked? I will nuke Mindanao! Boom! Get fucked! You want more, huh? I nuke you! Get fucked! Yeah! That's what you get for trying to kill my ass, huh? You think you can stop me, huh? You're so greedy, motherfucker. Oh, wait, hold on. Just to be sure. Oh, hell nah! The tight. Oh my god.
1: Oh,
3: actually war. What in the World War 3 is this?
0: See, this is good strategy, bro. This is good strategy, bro. I knew.
3: Oh, you just wasted a lot of gold.
0: No, that's okay. Because I am rich. Trust.
3: All right. It's our failures.
0: Now that the Ambatukam Empire is very big, I think we should check the status of our nuclear arsenal. Right? There you go. See, we have 100% coverage, so that we don't get nuked. The idea of building yung SAM launchers is that kung sakaling mag-nuke sila, hindi tayo man-nuke mismo kasi like, well, we can't be nuked kasi obviously this is just hindi tayo necessarily man-nuke kasi it will get fucking immediately. I'm sure the Malaysians did not expect that outcome, but yeah. Asan na ba yung asan na yung ilang? Ilang band troops natin? Philippines, okay, hinangamon ako ng Philippines kayo na. Kung Bong Marcos, I will do this. I will send my nuclear arsenal to a portion of Myanmar. Boom! Kain! Let's conquer, let's keep nuking China, bro. This is what I mean, bro. I'm just nuking everyone. This is like the World War 3 scenario, bro.

0: laman lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung hindi nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.

0: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
1: Want to enhance your beauty?

0: tawag ko? Pinaulo ka ba, Asti?
1: Oh, di ba sabi, CR release me now? Alam mo ba yung perfect, ano, place to dance it?
0: Stun.
1: Sa harap na ni Doro.

0: otek na yan. Wala na, na-LSS na kayo lahat, ha? Na-LSS na kayo lahat, ha? Ano yan? Ano yan? Ano yan?
1: Gagawin ko yan siya ng choreography. Isaset ko sa inyong video.
0: Oh my God. Na-ano na kayo, ha? Na-ano dito? Parang may sikreto roin. Bawat segundo
2: gumagaan parang may... Nah, that's great.
0: Wala na, na-LSS na sila dito, Beps eh. Na-LSS na sila dito talaga, seryoso. Seryoso na, na-LSS na sila dito, I'm not kidding.
1: LP talaga ng choreography ko dito. Yung lalaman na to ni LP.
2: Pinadanti ko lapa ay mali.
1: Hindi, ito.
3: So, ilang minutes na, dalawang minuto na lang po tayo bago tayo magtatapos sa programang May Tulugan dahil late po tayo at syempre konti lang.
1: Ay! Hindi ko na yan.
3: At, pero, tuloy lang yung konta kasi...

0: narito ang season EX.
1: Tulog na baby, matulog na kayo. Season EX, mapapakabatog ang kaso sarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang breakup, pagka.

0: Andrea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: If you tap now to watch a short
1: video, oh my God.
0: You'll receive 30 minutes. Really? If you tap now to
1: oh
0: watch a short
1: God.
0: Video, you'll receive 30 minutes.
1: Magandang gabi, mga karado, mga kalamaw. Gusto nyo ba ng inyong sexy ass? Yan ay goofy pa talaga.
2: Oh, mali.
1: Magtanong lang kayo sa akin. Ako ang inyong Dr. Sex. Hoy!
2: Grabe naman yan.
1: At ito po ang nag-iisang dating show
3: na nakapag-suspend
1: 3 years ago. Tatlong anibersaryo na po tayo, mga ka-sex. Ito ang My Sex at
4: Jaromel John Chano.
5: This number one.
2: Pampira yan. Grabe yung transition, Pampira.
1: Ayan! Nagbabalik ang Uje. Nandiyan yung ano yun, yung ano yun. Nandiyan pa yung ano. Yung sinin kong ano, yung OSP. Pampira. Sa buong PNG na advising ako. Wala sa intimate, ano nga ito?
6: Intimate
1: Stories presents My Sex Ako. For the past 3 years, ito na po magiging ano natin. This anniversary. Wala akong choice. Hindi ako nag-ano eh. Hindi ako nag-entre. Kaya hindi ako nakagawa ng bago. Sayang yun. Oh, alam mo yun. Kung isendyo sa ano yung clips at iba pa, sayang. At okay. Dahil tatlong taon na rin ang Cool FM. Congrats din as well.
7: Happy birthday sa Cool FM.
1: Yes. Happy birthday din. Happy anniversary sa ating Cool FM. Mabuhay.
7: Mabuhay ang Cool FM.
1: Grabe. Ito na ang gagawin natin. Para wala, before tayo mag-start sa quiz tunes, habang ako'y nag-ano dito, manghahalungkot, ewan ko na lang. Please be sure.
8: Maghahalungkat. Nang dito lang yan.
1: Siyempre.
8: My sex ako.
1: Baka i-ano ko pa to? Hindi ko naman ito iyan. Pero sige na nga, start natin ang show.
7: I-play na natin yung
8: gusto niyo
1: classic Ken DJ.
7: Gusto niyo ba ng inyong
1: Ayan. Ay nako, wait lang. Isa rin natin. Wait lang.
7: Ayan.
1: Guys, noong 2023, My Sex Ako started, even the Cool FM as well. Doon pa naman ako nakatira sa unang apartment na yon, that studio, no? Kaya, simulan natin ang questions dito sa My Sex Ako. God. Ito na, unang-una, ayop na yan. Patay tayo nito po. Okay. Natambak nyo naman yung reading eh. Ano ba yan? Dr. Sex, kasa po ba si Stato sa iyo? Kaya! Delikado to. Lako po. Putsa! Kaso po ba si Starus? Yes! Oh!
2: sinasabi ko. Kung ay kakasayan. Malalaman natin yan. I-testing. Grabe naman yan. So, Dol. Oh my God. Salamat, boss yo, ha. Dr. Six, kasya po ba sa budget ko ang mechanical keyboard? Pabira. Kung bumili ka na ng mechanical keyboard, ano mo mabibili sa online? Pagkasahin mo yan, at also mag-ipon ka uli. 3K eh. Yung may volume knob. Katulad kay Red Techie, no? Grabe. So, no, Dr. Six, kamusta ang... Oh my God.
7: Ay,
2: hindi ko mamabal dito. Ay. Hindi ko kasi napapanood si... Ano eh. Kamusta ang hometown ni Billy Baloy? Hindi ko masyadong alam diyan. Kasi hindi po ko panahan yan eh. Nababalita yan, Diyos ko. Ito pa. Dr. Six, naalala niyo po ba ang MSA-1209 incident? Yes. Naalala ko pa rin yan. Patay tayo dyan. Huwag natin gawin yan. Huwag na lang yan. Huwag yan. Sunod na agad. Dr. Six, kasya po ba sa logo ng MPRCB ang hotdog di Betlo? Grabe ah. Kasya nga ba?
7: Kulay bilog na yan. Kulay bilog. Bilog ang tips.
2: Kulay bilog at tips. Wait lang. Nagano taloy. Wait. Biglang umano yung message. Ayun. Kasya nga po ba sa logo ng MTRCB ang hotdog di Betlogs? Oo, kakasya yan. Maraming lulusutan yan. Tong up na to. Ay, hindi ko pala maano to. Tong logo ng MTRCB. Gagoy, papakit. Delikado. Delikado.
7: MSA, may tanong si Angelo. Nag-chat.
2: Ito, lusutan mo. Ay,
7: ayan.
2: Nako po. Pwede yan, lusutan mo yan. Yes. Yan lang.
7: Di, tanong lang.
2: Ano yan?
7: Ay.
2: Six, kasya po ba si Angelo Flores sa Oten Mall? You know, grabe talaga, no? Makakasya nga talaga. Dati kasi butas di tatawa ako doon. Eto naman, kasya po ba si Angelo Flores sa Oten Mall? Yes! Hanggat ma-break ang kanyang virginity.
7: Wow.
8: Nangyayari yan.
2: Grabe.
7: Lucy, pakilagyan ng rated 18 sa taas, sa tabi ng
2: TV. Hindi, joke lang. Kala ko, rated 18 yun ako ka. Pwede kayo, pwede. Buhuyin eh. Dr. Six. 1 year ago, I brought this essential oil from one of your programs. I was promised smooth skin, but all I could feel is being fried in the sidelight. I'm gonna sue you! Ba't niya ako
7: isusuring?
2: Why, but 18? Oo nga, tama. Tama naman. Ah, na-fried ka sa sunlight? Aray ko po. Ah, yung aming kuwa boss, pure canola oil. Na-discontinue yung dami ng product na yan. Dahil pala sa nasunog na, ano pala, sa inyong scan, nasunugan. Ito, nagkaroon daw si ano, nung isang taong daw. Ano yan eh, please do not sue us. Kasi ano naman to? Itong oil na to, hindi, wag nyo nang i-direkta sa sunlight.
7: Ginawang rated.
2: Sa totoo lang. Gag! Ginawang 21!
3: Dinawan 20 words.
2: Dr. Six, kayo nyo, kaya nyo po bang mag thank you, if may chance ka na mag audience sa vibe. Ah, hindi, ayun, in-edit niya pala. Dr. Six, kaya nyo po bang mag thank you, if may chance ka na mag audience sa vibe. Hoy, ba't hinaanon ticker? Siyempre, may chance sila dyan. May ako may chance? Thank you. Ayan.
7: Pwede na yan pang...
2: May chance ako na, vibe!
7: Tol, pwede na yan pang Discord.
2: Tawagan mo ako, ay. Grabe naman niya.
7: Pwede na yan pang Discord, pwede na yan pang Discord.
2: Pwede na, pwede. Kaya lalabo. Lumabo lalo. Sunod. Dr. Six, lalawak ba yung signal ng 89.5 pag yung ano ko ang... Ha? Pag yung ano ko ang antena. Ito ang inanser ni Terebi. Lagyan mo na ng DD oil yung transmitter ng mga Navarro. Alala. Uy, baka lalakas yan yung signal. Patay tayo dyan. Dr. Six, kakasya po ba ang butas ni Angelo Flores sa Pondo ng Dip? Whoa! Bago!
7: Gago ka na ng transmitter sa lesa. Gago ka ng transmitter noon. Yung kakasimula na ng Cool FM, bibili ka daw ng transmitter.
2: Yun nga eh. Yan ang bibili ko sa ano eh.
7: Batangas Relay?
2: Oo pre. Cool FM Batangas Relay. Gusto kong bilhin eh. Doon ko'y papalawak. Para makitig sila doon. Ayun. Ipati pa ba? Yes.
3: Ayaw!
2: Diyos ko po. Kakasya po yan sa pondo ng DepEd to. Oh, hell no. Kakasya po yan ng butas yan. Tama yan. Omsim! Ay.
3: Ayaw!
2: Dr. Six, kaya nyo po bang i-dribble ang bola sa pagbabayo nyo po? Kayang-kaya yan. Yes, kayang-kaya i-dribble. Teka, meron akong bola eh. Yan ang nakatago. Isin yung mga makita. Teka lang.
7: Paano mag-dribble si MSA?
2: Ayan.
7: Paano mag-dribble si MSA? Paano mag-dribble? Dribble.
2: Paano mag-dribble? Paano ba to?
7: Baba.
2: Ah, yan. Hindi kasi ano to. Ay, ano na? Kulang na sa hangin.
7: Kulang ito sa hangin.
2: Wala na. Hindi ko maano. Mamaya na lang yan. Buwis. Hindi pa kaya. Titignan natin kung kakayanin pa. Sunod. Oh, naku. Dr. Sex. Mawalang galang na po. Sino nag-add dito ng anak ko sa group chat ninyo? Sino po yung admin na sing-sing na put grupo tapos na nagsali sa anak ko? Ba't mo ang pinasali? Ah, baka rin yung... Ano yun?
7: May nangyari sa siya yung GC kagadit.
2: Ah, yes, oo. Oh my God, bro. Na nakita ko yon, alam ko na yon.
7: Si Justin.
2: kita ko dito. Oh my God, bro. Paano nangyari yon, Diyos ko? Ay, nako. Email at responsiblegaming@podcore.ph. Ito yung na-dribble eh. Ito yung mas malala yung na-dribble. Literal na na-dribble yung nag-tot-word. Galing ng meme. Gahan ko.
6: Lumala yung lumala.
2: Anong masasabi? Doctor, Doc Sex. Dog Segs, ano masasabi mo na ikaw ang laman ng lagi ng This Cool sa Cool FM every 11 PM Thursday night? I am so very happy. I am very happy about that sa This Cool na naging appeared ako every time 11 PM. Like, di ako makapaniwala. Grabe. Magaling guys. Thank you very much dyan. Dr. Sakes, pag di ako pumasok sa school, hinahanap nila ako, pero bakit pagpasok ko, tinatanong ako, bakit ako pumapasok? Pag di ka pumapasok sa school, pag di ako pumasok sa school, hinahanap nila ako, pero bakit pag pumasok pagpasok ko, tinanong ako, bakit ako pumapasok? Meron bang walang pasok sa... Baka nagkamali ka na ng schedule. Aray ko. Titi ni Lucy Aja. Gago! Dok Sex. Sa mga may balak magkaroon ng anak, paano mo ituturo sa kanila na proper na magbaba... na pagbabalak... ano ba yan? Proper na pagbabalak sa pagpaplano magkaka... Ha? Magkakaala... Oh my God, ang hirap to itanong. Ah, hirap to isagot.
9: Ate, paano daw yan?
2: TGF. Ah, TGF. Pwede na yan. Oh, na... wag to! Oh my God, please don't. Please don't. Secret yan. Wag dati yan isagot. Wag yan, delikado yan. Delikado.
9: Putin mo! Pero hindi mo sabihin ano yung brata.
2: Doc Sex, anong i-feeling na binili mo sa TikTok shop? Alabi! Oh my God. Pero yung ano, wait lang.
6: Mahapdi!
2: Di naman mahapdi! Pero ito ah, smooth siya. Grabe talaga yung kanyang smoothness. Pero nadi, parang ano eh, didikit lang, parang basta. Kahit nilagyan mo na lang ng lubric, syempre.
7: Aray ko!
2: Just lalo mag-i-smooth. Pag walang
7: lube, ilagay mo
2: yan. Wala.
7: Pube lube.
2: Hindi mo mararamdam. Ha?
7: Pube lube, ilagay mo.
2: Anong cube? Cube?
6: Daddy!
2: Pagbira, square. Hindi ba pasok yung square ang iyong badongdong mo? Ay, nako. God! Hindi pala yan. Ba't nandyan yan?
7: Ba't may SFR?
2: Sapwet. Anong sapwet? Sapwet ka? Dr. Sex, paano po tumakbo sa hagdan ng hindi nag... politiko. Dr. Sex, paano po tumakbo sa hagdan ng hindi na data pa? Ay, ito lang yan. Kapag mabilis ka nang bumaba, basta't huwag ka dada pa, parang pinipedal mo yan eh. Kasi sa taas mahirap. Hindi mo kaya yan. Agad hindi ka madata pa. Ah, okay. I get the reference. Oh my God. No, bro. Oh my God. Naalala ko yung reference na yun. magbukas ng Strava, mababa ka ng building. Well, true, true. Pwede magamit yan. Magbukas ng Strava, tapos i-start mo, then i-start mo, then bumaba ka ng building. Dr. Sings, ba't ka nagpakita ng apaa? Inuturo ko sa inyo example paano bumaba. Pinipidal ko lang, ano ba naman kayo? Ang pera na.
9: Bakit rated 21 na yung programa? Kala ko 80.
2: Wala eh, lumala na ang ating rating sa atin. Ay, naging rated 21 yan eh. Aray ko. May sugal. Yes, tama, may sugal. May sugal. Puta ito, may sugal.
9: Ako.
2: May sugal. May sex. May kaso. Ilan ninyo, anong may sugal ako? Ilan yan, wag yan. Hell no, bro. Di ako nagsusugal ng kaya. Hell no, bro. Oy, galing to kay Tura. Anyways, happy birthday, Cool FM. Yours truly, Trola. Ayan. Grabe ah. Uy, 11:25 na pala. Ay, matik na yan ah. Nag-clutch talaga. Anyway, for more question, magbabalik mo na kami. Dito sa my
10: EZEX, every time, anytime, anywhere, I'm here.

0: Audio Jungle.
1: Nagbabalik ang mic.
2: A special episode of Mai, sasabihin ako. Tuloy po natin ang ating mga questions dito sa Mai. Sige, Zaku. Request na kayo.
3: Mabati mo na kayo din mag-request.
2: Dr. Siggs, maganda ba pagkanta ko sa PMA hymn? Yak kadiri. No. Fuck off. Hell no, bro. Ah, ito. Ah, hell no. Napaka-curse to. Okay, sunod. Diyos ko. Pabati po kay Ayu. Happy birthday. Yes, happy birthday. Siyempre, sa mga South Africa... Never mind. Ha? Ito, sasabihin nila, galing sa South Africa.
4: Happy birthday! Happy birthday!
2: Austriel!
4: Austriel!
2: Hindi natin nabanggan yung, platform natin dito bago tayo mag-ano. Oh my God, meet no! Na... Papanood at napapakinggan po natin dito sa MSS YouTube channel, MSA TV at MSA Radio, simulcast sa T1 Call FM. Siyempre, my lovable 3rd year anniversary na po ang Call FM ngayon. I love you so much. Siyempre, sa DZX 1026, yan lamang. At sa transmitter ng mga Navarro sa 89.5 Manila SPR. Ah. Dr. Siggs, favorite... Wag ya.
3: Dr. Siggs, kasya po ba ang logo ng TGON sa OT mo?
2: Yes! Nag-isip yan! Hanggat ipasok mo na nang ipasok na mga anak, ipasok na nang ipasok. Kasa po yan. Kahit mag-lubricant. Pagyan mo na nang ulit, ipasok mo na nang ipasok. Bakit po na kay grabe? Itodo na to! Lala. Okay. So bad news, bago natin ituloy, yung mama ko.
3: Late namin nakita na birthday ni Ayu. Pero happy birthday kay Ayu, happy birthday.
2: Yes, mama. Happy birthday, ulitin nga. Happy birthday.
5: Happy birthday!
2: Yung mama ko, sinira yung aking custom mug ng MSA Gatas. Pero nakikita natin dito sa picture, 16 reactions and 13 reactions. Salamat po sa mga nag-notify. Pero ito po ang nangyari. Yan po ang nangyari. Basag na. Meron pa.
6: Naku po.
2: Wait lang. Di ko maano. Galing ah. Ayan, meron pa.
3: Wait lang, na-open yung TV ko. Bakit nakatutok sa tele, babe?
2: Nakatutok sa tele, babe.
3: Nakatutok sa tele, babe na yun.
2: Gago. Hayop na yan. Gago. Nakatutok sa tele, babe. Pero guys, tele, babe ngayon sa Abante. Right now.
3: Paborito ni MSN ni Terebi.
2: Tama. Yes.
3: Rinig nyo. Telebib na yun eh. Sa Samsung TV ko.
2: Binuksan. Sa Samsung. Oh my God. Sa Samsung TV Plus. Oh my God.
7: You not.
6: Gandang paring mig.
2: Ah yes. The GPM. Salamat kay Silas, ginawa niya yan.
0: Pambira.
2: I-play nyo yan. Ah, grabe naman yan. Gago! Ano ah? Yung ABC. 6-7. Naging 6-7.
0: Excuse me.
2: Diyos ko po. Dr. Siggs, did you know that that giant red ball in Mandaluyong City? You know the ball in front of a media company's building, that one? How can I make it fit? Oh no! Oh no! Lumabas ka. Oh my god. How can it fit that one with a big media balls? Yan ang masasabi ko. Kung malaking giant ka. I'm sure
0: na mamakpipit mo to.
2: Itong big media balls.
0: Yes.
2: Kung ikaw ay malaki, ipipit mo yan, pwede mong pasukin.
0: Yes.
2: Kung may rubicat, pwede mong pasukin. Yan ang masasabi ko. Kumuha ka ng potion, uminom ka ng giant, human giant, ewan ko na lang. Eh, gumawa ka na ng isang kilo lang. Hindi. Basta malaki. Isang malaki yun. 999 liters of lubricant. Ay, nako. Dr. Sage, did you know that all banking apps will now require the location permission from your phone? Ay, oo. Naku po, doon pa sa Atonic account. Ano ba yan? Location access will be required so... hell na! Di pwede to. Madodox ka nito. Alam mo, Tonic, baka madox ka. Baka madox kami, naku po.
3: Di ba may bago kang segment?
2: Ha?
3: May bago kang segment?
2: O nga, no! Ladies and gentlemen, dito sa ating first segment, timing mo na kayo, sa ating first segment dito sa My Six Ako, special episode of My Six Abino, ang Babayuhin o Aapakan!
3: Sige, ako magbigay ng mga listahan ng mga pangalan kung babayuin mo o aapakan mo.
2: Go! Sige, tignan
3: na
2: natin.
3: Ito na, babayuhin.
2: Babayuhin o aapakan!
3: Ito na. Magbigay na kayo ng listahan, mga audience natin. Pwede kayo mag-interact, mag-send kayo ng mga pangalan para...
2: Mm-hmm.
3: Ayan, number one, si Diwata. Babayuhin o aapakan?
2: Number one, si Diwata. Babayuhin o aapakan? Natin. Oh,
3: si Diwata Pares.
2: Ayan na. Napakarami na.
3: Sige na, babayuhin mo. Babayuhin.
2: Siyempre, babayuhin.
3: Bakit babayuhin?
2: Hindi watang Paris eh. Grabe. Grabe naman yan. Yun di wata kasi, yung Paris. At pati na rin yung, ano ba yan? Wala lang ako masasabi dito, pero babayuhin.
3: Number two. Si Nino Barzaga, si Cap Nino.
2: Si Cap! Sinasusuba eh! Nino Barzaga. Siyempre, babayuhin.
3: Ninyo?
2: Yes. Bakit? Lagi niya naman sinusubo eh. Ay nako. Ay!
3: Number 3.
2: Yan naman sinabi ni Kap eh.
3: Number 3, si AJ Raval ng Biba Max.
2: Bye si Angelo Flores. Nako po.
3: Tingnan mo picture niya, search mo sa internet. Maganda yan.
2: Ah, kita ko na. Kita ko na. Mm. Oh, hell no. I'm so confused.
5: It's so good daw. So good daw.
3: After you win, o aapakan, AJ Raval.
2: Napaka ano naman to. Babayuhin.
3: Babayuhin.
2: Sexy.
3: Na.
5: Yan.
2: Napaka-sexy. Grabe naman yung body niya, no? Ito mga paniwala.
3: Ito. Number 4.
2: Maganda siya eh. Maganda.
3: Tito Mars, babayuhin o aapakan.
2: Tito Mars! Meron pa! Tito Mars. Ah, hell na. Oh, okay. Ah, ito. Okay. Grabe! Hoy, ang dami! Ano? Oh my God,
3: Tito
2: wala
3: Mars. Babayuhin o aapakan?
2: Babayuhin!
3: Ayan, very good. Okay, next one. MSA, ito. Hmm. Si number 5, ang mga babes ng Telebabe.
2: Siyempre ah! Babayuhin! Favorito ko yung mga babe, mga bebe na yan.
3: Anong pangalan nila?
2: Sino nga to? Oh my God, nakalimutan ko na eh.
3: On ko ulit.
2: Telebe.
3: Samsung TV ko, wait lang ha. On ko yung Samsung TV ko. Nakatutok yun sa Teresado eh. Sa Abante eh. Wait lang, Samsung.
2: Oh my God. Telebe. Si Bebe Jane at saka si Ado.
3: Ito nga. Naisip ko. Okay.
2: Sila po ang magagandang house sa TV.
3: Bakit magaganda?
2: Sila ang ating inspiration natin. Diyan, grabe. Kasi at syempre, napaka-sexy silang dalawa, syempre.
3: Number 6. Mig Sander Mapa Alex.
2: What the fuck? Oh my God. Ano ba yan? Ba't niya ko pinili? Maganda ba? Ay, gago. Maganda ba ang katawag ko? Ayop na yan. Hindi ko lang sa inyo. Hindi sa inyo na lang sa poll. In about, wait lang. Anong kong gagawin nyo?
3: Meron pa. Number 7. Si Angelo Rosel Flores. Babayuhin o aapakan?
2: Aapakan! Aapakan! Aapakan ay aapakan!
5: Aapakan!
2: Aapakan niya pre, aapakan!
3: Bakit aapakan?
2: Last one naman yun eh.
3: Ito, meron pa. Meron pa. Si... Oh. Si Senator Rob... Si Senator Ronald Bato de la Rosa. Babayuhin o aapakan?
2: Meron pa!
3: Ayun mo yung overturned mo, TLC. Si Senator...
2: Wait lang.
3: Si Senator... Atag ito, si Senator...
2: Babayuhin! Alam mo, nadapa yan. Pag yan, nabayo. Ano na yan? Bayo na yan. Nadapa. Mapatay tayo nito. Sunod.
3: Ito. Meron pa. Okay. Tuloy tayo. Bakit mo ibabayo si Senator Pato? Bakit ibabayo si Senator Pato?
2: Aba, natapa. Yan eh. Kakaya talaga. Diyos ko.
3: Okay. Sige, salamat. Okay.
2: Kaya binayo niya. Number 12.
3: Hindi, meron pa rin dito.
2: Number 8. Pa.
3: Si Tita Chupeta. Babayuhin.
2: Oh my God. Babayuhin. Siyempre, bakit? Kasi na-shoutout pa naman ako ni Tita Chups. Doon sa ano natin, siyempre. Tsaka ang ganda niya, grabe naman siya. Wow, grabe naman siya.
6: Number, okay, number 9. Ay, number 10 pala. Basta, ano, number 9.
2: Number 9.
6: Si Super Tekla, babayuhin o aapakan. Si Tekla.
2: Oh my God. Babayuhin.
6: Wala tayong commercial. Okay lang ba sa atin, yo? Okay lang ba sa atin, management? Wala tayong commercial.
2: Oo nga. Tunti.
6: Ayun, sige lang.
2: Babayuhan. Bakit? Bakit? Tatamuran, ay.
6: Uy, ano ba tamuran, uy? MSA, meron pa isa. Ito, meron pa yan. Babayuhin o apakan si Mark Everett Perez Sabiano.
2: Oh my God! Sabiano. Oh, the... Babayuhin! Ay, no. Baba you.

0: Barzaga.
1: Nakupo!
0: Babayuhin o apa ka, Kiko Barzaga?
2: Anong aga?
0: Si Kiko, yung batang-batang congressman ng Tasmariñas.
2: Oh, hell no. Ano ba to? Wait lang, hirap ba i-decide ah? Okay, ang gusto ko sa audience natin, ipaano natin? Sa audience, babayuin o apakan? Paul.
0: Apakan nyo ba si Kiko Barzaga or babayuhin nyo si Kiko Barzaga?
2: I decided din eh. Ako.
0: Apakan mo MSA, apakan daw sabi ni Mido. Ayun. Apakan.
2: Ayun, nagsabi ng mga audience, tama. Apakan. Ako rin aapakan.
0: Sige, apakan mo.
2: Apakan yan. Apakan.
0: Ayan, next one. Oh, ito. Continue natin ito. Babilisan natin itong ano natin. Number 12, si Robin Padilla, babayuhin o apakan?
2: Babayuhi! Grabe naman siya. Alam mo, nag-sigs yan eh. Grabe naman si.
0: Number 13,
2: yung mga paniwala.
0: Si Number 13, si Finster. Babayuhin o apakan?
2: Pinawa. Alam ko nakita ko to. Babayuhin. Alam mo kung bakit? Nakita ko sa only.
0: Oy. Ito, isa pa, bilis
2: natin. Papakalala.
0: Ito, MSA.
2: Nakita ko sa kimono.
0: Babayuhin o apakan?
2: Ano uli?
0: Si Adam Orilar.
2: What the hell? Babayuhin.
0: Babayuhin si Adam.
2: Sumarapan natin yung ating ano natin, pinakain natin sa TGF Garabe.
0: Ayan, skip tayo. Madami tayong isa-skip. Pero ito yung i-request natin.
2: Go.
0: Number 1, Geometric Tomato. Babayuhin o apakan?
2: Babayuhin.
0: Grabe. Meron pa. Number 2, babayuhin o apakan? Emma Rosales.
2: Oh, nako po. Teka.
0: Ano,
2: Emma? Dami mong ginawa kong kasalanan. Pero kinantot mo na naman yung SpongeBob eh. Ano ba yan? Naalala ko pa na ba niya yun?
0: Naalala ko din yun.
2: Binayo niya yun eh, binayo. Di ba babayuhin? Naku po.
0: Ano verdict mo? Babayuhin mo, aapakan mo siya?
2: Babayuhin yan eh. Ay nako.
0: Babayuhin mo. Aray ko.
2: Wala na.
0: Sunod. Meron pa isa. Number 3. Si Rosana Roses. Babayuhin o apakan?
2: Sino yun?
0: Artista.
1: Yung ano nasa...
0: Yung sa Teletubbies incident ng GMA.
2: What?
0: Yung sa Teletubbies incident ng GMA.
2: Ain't no way, bro.
0: Babayuhin mo ba o apakan?
2: Sa Teletubbies incident pa. Bro, I don't know.
0: Tapos siya din nagsabi daw na masarap daw si Ted Pailon. Sumira yung dungeon ni Ted Pailon.
2: Nako po, babayuin na to, wala na.
0: Babayuin. Pero po tayo. Ito. Ito na, tuloy tayo. Number 15 pala. Yung sexy commercial model ng MSA Gatas na uminom ng MSA Gatas. Babayuin o apakan?
2: Ha? Wait lang. Ito, nakalagay na.
0: Yung model sa MSA Gatas na umiinom ng MSA Gatas.
2: Babayuin, Jeffre! Babayuin.
0: Nag-poll si MSA. Babayuin.

0: Pahapakan si MSA. Siyempre, babayuin si MSA.
1: Gago!
2: Nasabi na ito kanina, Mido. Babayuin niya daw si Bato.
0: Eto. Number 16. Si Jinggoy Botomesa Estrada. Babayuin o apakan?
1: Llega, llega Botomesa. I bayu bayu bayu.
0: Ito ay nakakait na pa, meron pa. Ayan. Number 18.
2: Mahig.
0: Mahig. Papayuhin. Papayuhin.
1: Aba. Sahig ba, sahig?
0: Oo, sahig.
1: Siyempre, babayuhin. Babayuhin.
0: Number 19. Ayan. Babayuhin o apakan ito. Si Doctor.
1: Tarantad! Aba, akala nyo ako yung host. Siyempre, babayuin nyo ako. Bahala kayo.
0: Okay, ito na. Number 20.
1: Sinarapan nyo ako sa ninyo.
0: Saging. Babayuhin o
1: Babayuhin. Ang daming nasarapan dito, babayuhin. Maraming nasarapan dito sa puno ng saging. Hello? Ang nangyari?
0: Ito,
1: Tanong ni Kuya JM.
0: Babayuhin o aapakan?
1: Sino yun? Wait na!
0: Yung talong, lagi namin pinakita sa gikan.
1: Ah, yes. Babayuhin, syempre. Okay. Sarap ng talong eh.
0: So, meron pa isa pa. Si Mark G. Babayuhin.
1: Si Terep ito ah.
0: Babayuhin.
1: Si Terep ito babayuhin. Ah, oh, please, no.
0: Eto, hindi natin i-entertain yung request ni Blue Bridge Delicado.
1: Oo.
0: Eto, babayuhin o apakan si si Leomiho.
1: Ha?
0: Sino si Leomiho? Sorry, hindi ko alam yan eh. Skip natin muna, mamaya natin isipin. Pero ito.
1: Skip.
0: Ito, si. Ito, kay TCP to.
1: Babayuhin o apakan
0: si Imogen!
1: Yeah! Oh my God! No, bro. I'm so dead with this motherfucking quest. Ah, hell no, bro.
0: Ano narinig ko sa radyo? Anong babayuhin? Babayuhin niya to si Park. Babayuhin.
1: Bro, delay si boss yun. Babayuhin.
0: Delay niya. Delikado. Sundad ka na yan.
1: Ayan, naka, okay.
0: Ito.
1: Si George Floyd.
0: Hindi nga ito magutin si Imogen. Bawal. Ito. Sabi daw ni TCP, si Kulot.
1: Oh my God. Nah.
0: Gago, huwag yan. Delikado.
1: Huwag na kasi. Iskip na yan.
0: Tama nga 21. Ito na. Request ni Yo. Ayan.
1: Oh.
0: Una.
1: Yes!
0: Okay, mamaya mo na ito kay Lumiho. Ito, kay Yo muna tayo. Kay Yo. Ito.
3: Dito muna tayo.
0: Go on. MSA, ito. Are you ready for Yo's request? Extend the time to 12:15.
1: Go.
0: 12:15 tayo. Okay, ito. Una sa lahat. Babayuhin o apakan? Ted Pailon.
1: Babayuhin.
0: Ano nga
1: ba? Babayuhin.
0: Ito pa, isa pa. Next one. Bakit meron nito ang kutan ako? Bakit babayuhin mo si Ted Pailon?
1: Ano nga ba? Pre, there's so many answers for this. Grabe. Hindi ko ma...
0: Okay, wala talaga. No comment for that. Oh my God, pasensya na.
2: Okay, next one.
0: Hindi ko maanong kaisip ko.
2: Ito. Oh. Babayuhin o aapakan. Manny Pacquiao.
1: Babayuhin. Alam mo naman.
0: Oh my God.
1: Si Manny Pacquiao ay lagi nang nanalo dyan.
0: Oh my God.
1: Gorso. Laban ako.
2: Meron pa. Isa pa.
1: Sunod.
2: Charges of the opios. Babayuhin o aapakan.
1: Babayuhin. Siyempre babayuhin. Charge ni opios. Magandang suksukan yan.
2: Grabe.
0: Oh.
2: Ito. Kondom ni TCP. Babayuhin o apakan?
1: Babayuhin.
2: Anong
1: alam mo naman?
2: Yung nagamit na o yung hindi pa nagamit?
1: Yung nagamit na. Siyempre, dahil nga ano, pinasok niya. Grabe, nilabasan nga doon. Ay, Diyos ko.
2: Hindi
1: ako makapaniwala doon.
2: Describe
1: lang to, pero gago.
2: Wala nangyari doon.
1: Wala na. Gag! Sunod.
2: Uy, wag yan, Astriel. Delikado. Okay, next.
1: Delikado.
2: Ito. Balat ng drive mount. Babayuhin o apakan?
1: Balat ng drive mount. Tatagal ka ba? Babayuhin na yan!
0: Wow! Crazy!
2: Wow! Ito na. Yung request ni LTG, mo. Merong picture.
1: Oh.
2: Yan, binump ko yung picture. Ayun. Pakita. Tingnan mo di, MSG.
1: Oh, I know this.
2: Babayuhin.
1: Teka. Na si Leo. Naalala ko to. Ano ang ginawa niya? Babayuin.
0: Ano ba yan? Aray ko.
2: Ito na, meron pang request daw si Yo.
1: Paka sexy na close na cosplay.
2: Ito.
1: With a PWD style. Grabe. Go.
2: Ito, babayuhin. Ito, babayuhin o apakan?
1: Daddy!
2: Ito na. Si Sherwin Eslava, babayuhin o apakan?
1: Ha? What the hell? Wait.
2: Sige!
1: Daddy!
2: Ano? MSA! Siya yung morning Ted Pylon, pre. Si Tita Chups yan. Pero yung pang-professional niya. Ano masabi mo doon? Babayuin mo ko, apakan mo? Sige na!
1: Ang dami natin binayo natin. Babayuin! Grabe! Ibabayo pa natin dyan. So doon.
2: Gago. Ito na. Okay, mga kaibigan, rated 21 yung programa, huwag tayo matakot. Okay, ito, request ni TCP to, ayun, ito na. Mga kaibigan, alas 12 na po ng madaling araw. Una natin, babayuhin at apakan. Si Chito, babayuhin o apakan?
1: Si Chito? Babayuin!
2: Daddy!
1: Daddy!
4: Ang ina ninyo lahat!
1: Wala ko ba sasabi dyan? Ay, naka! Secret! Sabi niya ginawa niya eh.
2: Babayuin! Lakan!
1: Oh my God! Bro, pati ba naman si Chang Ami? Babayuhin! Oh my god, babayuin.
2: Babayuin pa siya kami, gago.
4: Ang ina ninyo lahat.
1: Oh my god, bro. You guys are questioning like that. No way, bro.
2: Next one. So, nasabi na to kanina, yes po, babayuin daw si Beps. Babayuin niya daw si Meps.
1: Nasabi na yan.
2: Next one. ELJ building. Babayuhin o hapakan?
1: Babayuhin? What the fuck?
5: What?
1: Babayuhin mo yung building? Bayuhin yung building. Gaganda yan. Gaganda yan. Lalo yung gagandang building pag binayuhin niya.
2: Okay, so doon. Ito, isa pa. Last one. Transmitter ng Cool FM. Babayuhin o apakan?
1: Malaki to. Babayuhin dahil third anniversary ng Cool FM. Yeah!
2: Sabi ko ni Gab.
1: Wet
2: mo. Babayuhin o apakan?
1: Daddy! Gago!
2: Kaibigan,
1: pati
2: ano,
1: pati papwet ko.
2: Ano? Babayuhin apa?
1: Bakit? Maganda pa puwet ko? Pambira kayo. Kawawa naman ang puwet ko eh.
6: Eh, masarap yun sa pakin. Yes.
1: Pwede sa pakin.
2: CEO ulit.
1: Pala na. Babayuhin na yan.
2: Ito, CEO. Puwet ni Anman. Puwet ni Anman. Yes.
1: Babayuhin. Yes. Ang ganda na. Napaka-sexy. Yes.
2: George Floyd, babayuhin o aapakan?
1: George Floyd, we can breathe for you. Babayuhin. George Floyd.
2: Sabi daw ni Sapiro, Boy Abunda, babayuhin o aapakan?
1: Maraming talks yan. Yan ang explanation ko. Babayuhin.
2: Ano
1: kaya
2: kung si Wally Bayola?
1: Babayuhin o apakan? Wala na! Babayuhin pa rin yan, wala! Babayuhin! Ay nako!
2: Ito, marami pa ito! Sabi daw ni Blue Bridge, ay hayate ng tondo. Sabi ni Blue Bridge, si Dreamy Bull, babayuhin o apakan?
1: Oh my god! Babayuhin! Siyempre, babayuhin!
2: Meron pa isa. Si Johnny Sins, babayuhin o apakan?
1: Fan ko yan si Johnny Sins! Babayuhin!
2: Babayuhin mo ni Johnny Sins o ikaw ang binabayo ni Johnny Sins?
1: Ako! Ako ang babayuhin ako!
2: Makapuspend tayo nito. Okay, next!
1: Patay tayo
2: na to. Sabi ni Isil sa DM.
1: Majok lang po tayo.
2: Mark Morales! Babayuhin o apakan? Mark Morales!
1: Ata. Paano natin masolusyon nito? Princess, babayuin o apakan? Kayo mag-decide. I can't even decide it yet. Babayuin o apakan? You need some point for the reaction.
6: Bayuin na yan!
1: Sabi ka ng TOC, aapakan.
2: Skip tayo, mag-skip tayo. Marami tayong isa-skip. Ito, skip natin. Ayun.
1: Skip na lang natin. Para aapakan na yan. Yan lang. Go. Oh my god. Ang tao natin.
2: crazy! Eto!
1: Hmm!
2: Babayuhin o hapakan? Poste ng meral ko, babayuhin o hapakan? Lakad
1: meral ah, ko?
2: Normally.
1: Poste ng meral ko? Mahaba naman ang poste, no? Yung mga paniwala doon, ha? Pwede kayong pasukin.
6: Alam mo, gagawin kang lechon yan, pre, sa sobrang haba ng poste.
1: Wala na. Pakukulitin ako nun. Babayuin.
2: Ito sabi daw ni Meps, galing kayo to ha, sabi daw ni Meps, I'm so sorry, Mido. Si Mido Rita Chibana, babayuin o apakan?
1: What the fuck? What the fuck?
7: Oh my god,
1: Mido, ikaw na ano?
7: Patay tayo dyan.
1: Sabi daw ni Mipsy.
7: Hoy, hindi ha. Umayos kayo. Pag-skip nyo na yan.
2: Skip no.
1: You know what? Skip. No. You do not do that shit from the DJs. Huwag yan.
2: Sabi daw ni Astrid.
1: Yung umayos ka ba, magkita tayo bukas.
2: Sabi ni Astrid. Sabi daw ni kay Cairo, preempted daw yung overnight programming. Babayuin mo ba si Cairo o hindi?
1: Ha? Yeah. What the fuck? Well,
2: extended ang my sex ako na yun.
1: Hmm.
2: Gusto ni Cairo na i-suspend ang overnight programming. Ang tanong, babayuhin mo ba si Cairo dahil dyan? Yes or no? Babayuhin o apakan?
1: Oh my god, ano ba to?
3: Bayuhin mo na yan!
1: Wala na, in-accept na yung ano eh. Suspension ng preempted yung iba ano. Babayuhin!
7: Aray ko, yung balls
1: yes,
7: ko gago.
1: Teka, yung balls ko. Aray ko. Umato.
6: Ayan!
3: Aray.
6: Kakabayo mo eh!
2: Ito, meron pa isa.
1: Hmm.
2: Si Tiki Lopez, babayuhin o apakan?
3: Bakan?
1: Sino?
2: Si Tiki Lopez, yung nag-ano ng ABS-CBN.
3: Yes.
1: Oh my God! Yo, what?
3: Apakan?
1: Teka.
2: Apakan. Babayuhin o hapakan?
1: Aba! Dami ang kasalanan eh. Hapakan yan eh. Wala, hapakan na yun eh. Pasensya na sa paa, madumi niya talaga.
2: Next one! Ito, meron pa isa. Si Terebi Estrada, babayuhin o hapakan? Terebi Estrada.
1: Wait, ha?
8: Rita?
1: Siyempre,
2: baba yun.
1: Next
2: one. Ito, isa pa. Si Cringe Entertainment Network, babayuhin o apakan?
1: Ay, nako. Babayuin siyempre! Oh my god! Ilan tao ko na to? Ha?
2: Paano nga bumayo?
1: Sa mga aking paborito kong DJ siyempre! Babayuhe! Lala! Wait! Di ko pala nakita yon. Oh, isa pa.
3: Gago!
1: Hindi ko ma... Gagong titi! Siyempre! Babayuhe!
3: Oh no!

0: That's one.
1: Hmm. Sunod.
0: Ito, next one, next one. C. Ang ito, buong network na SMNI. Babayuhin o hapakan, SMNI. Don't hesitate.
1: Hapakan yan. Hapakan yan, hapakan yan, hapakan yan. Hapakan yan. Wala yan, wag yan.
0: Request ko lang sana to archive itong video na to, please lang.
1: Oh.
0: I-unlink ang video na to. Thank you.
2: Wait, Nakia, may request ako naka-ping ako kanina. Yes.
1: This is not a
0: skip. Skip ko kasi hindi yan relatable.
1: Oh.
3: Hoy!
4: Wow. Dapat yung alam ni MSA.
0: Next one.
1: Hmm.
0: Si Kuya Mikom. Babayuhin o aapakan si Kuya Mikom.
1: Mikom kasi naman po. Pero babayuhin. Babayuhin yung babayuhin.
5: Uy, ba't ako babayuhin niyo ako? Grabe kayo na, Zay. Dahil dyan, bigay kita ng isang segundo suspension. Okay, tapos ang suspension mo.
3: Alam mo, kung babayuhin mo si Kuya Mikom, bibigyan kita ng libreng ticket papuntang Sogo.
0: Actually, yo, nakasiran to ni MSA kanina.
1: Sinagot ko na yan, boss, yo. Yung transmitan ng mga nananabaro.
0: Babayuhin niya. Pero ang tanong, babayuhin mo ba si AJ Navarro?
1: Nako po. Grabe naman yan. Hindi ako makapaniwala. Siya ang ating pinakamagandang transmitter natin sa bata. Siyempre, babayuhe!
0: Ito pa.
1: Let's go!
0: Isa pa.
1: Ang init, guys.
0: G1, babayuhe no ang kapagan.
1: Ha? Si G1! Gusto ko rin siya. Si G1! Babayuhin yan. Putay na. Oh my God, bro.
0: Next one. Isa pa.
1: Hmm.
0: Ito. Si Rico Arakashi. Babayuhin o apa?
1: Ah!
4: Ano? Babayuhin mo ba apa ka si Rico?
1: Teka. Ano ba yan?
0: Babayuhin mo
4: or apakan? Ano?
1: Siyempre, babayuhin! Yes!
4: GG's!
0: Ito na, sunod. Sabi daw ng... Sabi ni TCP, si Direk Loren.
1: What?
0: Babayuhin.
1: Pati si Direk Loren, babayuhin.
0: Babayuhin mo?
1: Oh my God, teka. Hindi ko ba alam? Baka skip ko muna.
0: Skip ko na si Loren, si Direk. Next one. Ito. MSA.
1: Hmm.
0: MSA, ito MSA. Basahin mo to MSA. Kung magbasa nito.
1: Guido Zabalero. Adabalye!
0: Babayuhin
1: o apakan? Sino nga ba to? Sa ano to? No? Yung TV5. Okay.
0: TV5.
1: Siyempre, boss! Siyempre, babayuhin!
0: Next one! Ayan, babayuhin o apakan? Sa pagitan ng dalawang span, sabi daw ni LTG.
1: Sa pagitan? Ano yun? Lisa explanation.
6: Gusto mo yung ano yung sa yung literal.
1: Teka.
3: Alam ko na to! Alam ko na to!
1: Yung ano?
0: Babayuhin o apakan?
1: Gag! Hayop kayo. Alam ko na yan. Wala na. Nagets ko na.
0: Sabi ka.
1: Wala na. Sabi ka yan. Huwag na yan.
0: Wala na. Ito MSA. Babayuhin o apakan yung Pringles. Pero yung laman ng Pringles may something.
1: No!
0: Oh, 12:30 talaga tayo TCP. 12:30 tayo.
1: Siyempre babayuin.
0: Babayuin mo yung ano, yung Pringles.
1: Oh, babayuin ko yung Pringles.
0: Ito, sabi na ni Cairo.
1: Pakalibig video ka.
0: Si Idol Dash daw. Babayuin o apakan. Si Idol Dash.
1: Idol Dash?
0: Yung Eminel lover pero ayaw sa Bini.
1: Wait, what?
0: Hindi, naka-issue yan sa atin. My mom is angry at me for listening for this to this episode.
1: Apakan mo.
0: Wait lang. My mom is angry at me for listening to this episode.
1: But
0: hey, hindi namin yung kasalanan.
1: Hindi namin yung kasalanan. Blue wave. Blue bridge.
0: Okay, next one. Ito, wait lang. Balikan natin.
1: Oh.
0: Ito. Babayuhin o apakan?
1: Teka.
0: Ito. Ayan, ito. Babalik kasi MSA. Ayan, may kinuha. Pwede nyo back-read tayo konti. Ayan, nakita ko. Ito. Skate na din si TCP. Alam ko, hindi to kilala niyo MSA ito eh. Yung 6. Ito, nakita ko na. Ay, wala. Hintay natin si Amy Xander, Mapa Alex. Pero mga kaibigan, dami niyang babayuhin eh. Ayan, ito na. Ito, nakita ko na. Si Johnny Manahan, babayuhin o apakan?
1: Okay, no. Babayuhin.
0: Wow. Alam mo, naka-online na yung Abante na yun. Anyways. Sabi doon ni Chito talaga, grabe si Chito. Kayo katipa, babayuhin o apakan?
1: Babayuhin. Alam niyo naman. Oh my God, bro.
0: Eto, sabi daw niyo kanina. Si Papa Jack, babayuhin o apakan?
1: Papa Jack, grabe babayuhin.
0: Anong bayo?
1: Babayuhin na yung pre, babayuhin. Paalala na to.
0: Next one, sabi doon yung LTG. Ayun, balik tayo sa baba mamaya. Ito! Si Andy Poops, babayuhin o aapakan?
1: Eh, sinabi ni Mark Cortez. Babayuhin! Babayuhin! Babayuhin!
0: Sabi daw ni Riteki, sabi daw ni Riteki. Si MVP, si Manny Di Pahira, si MVP. Babayuhin ang apakan. Pag walang MVP, walang smart TV, walang...
1: Wait lang. Ano ba naman to? Apakan na yan.
0: Apakan mo si MVP, grabe.
1: Grabe naman yan.
0: Eto, sabi daw ni Blue Bridge. Si Chot Reyes, babayuhin mo hapa.
1: Si Chot Reyes! Lala.
0: Yung TV pa yun, tapos palpak na piba, coach. Ayun.
1: Ah, yes. Oh, hell na.
0: Apakan mo? Sige, madami
1: tayong
0: iskip na yun.
1: Madami natin, iskip mo na. Wait, wala akong mano.
0: Doon tayo sa bago. Ayan. Ito na. Una sa lahat, speedrun natin to MSA. Ready?
1: Go.
0: Benjamin Netanyahu, babayuin o apakan?
1: Babayuin.
0: Babayuin mo si Benjamin na, babayuin niya si Benjamin. Has been ordered ng Philippine Television out of context. Babayuin ang apakan.
1: Aba, apakan.
0: Next one. Tita Maps Magazine, babayuin ang apakan.
1: Tumag niya,
0: babayutan.
1: Ano yun?
0: Ay, bayot! Ang gayet
1: yun! Sunod!
0: Next one! In behalf of Derby, Nicolas Maduro, babayuhin ang apakan! Next one! Bakrid tayo! Dito natin! Let's go! Okay, Mark Lupan, babayuhin ang apakan!
1: Babayuhin!
0: Philippine Gozo ng GMA Network, babayuhin ang apakan!
1: Babayuin!
0: Titan Angelo! Ay, nasabi na to kay Alon to, kay Angelo Floristo. Nasabi na to, babayuin niya daw. Ay, hindi. Apakan mo? Tama ba? Apakan, ababa. Ay, babayuin niya. Tama ka na. Gabriel Ansaldo! Ababa. Babayuin, apakan.
1: Babayuin! Babayuin!
0: Next one. Scratch Bright! Babayuin, apakan.
1: Masakit to. Pero apakan natin yan. Wag na pa. Apakan natin. Sunod.
0: Next one. Ice cream ni MSA. Babayuin ang apakan.
1: What the fuck? Apakan.
0: Next one. Butas ng boysen. Apakan. Babayuin.
1: Next one.
0: West Philippine Sea. Babayuin ang apakan.
1: Babayuin.
0: Congress de Buche, apakan, babayuin.
1: Babayuin.
0: Babayuin, apakan.
1: Ha?
0: Nanay ni Blue Ridge, apakan, babayuin.
1: Oh, no. Skip.
0: Okay, next one. Si Bonnie Blue, babayuin, apakan.
1: Babayuin.
0: Red text, hindi. Subliminal submarine, babayuin ang apakan.
1: Babayuin yan, yes. Yes.
0: Yung TV ni Mark Morales, babayuin ang apakan.
1: Ha? Wait. Hello?
0: Keep tayo.
1: Hello?
0: TV daw ni Mark Morales.
1: Wait lang, ulit.
0: BB ni Mark Corrales, babayuin ang apakan.
1: What?
0: Apakan. Kargada ni Yo, babayuin ang apakan.
1: Babayuin.
0: Next one. Elon Musk, babayuin ang apakan.
1: Babayuin. Ang gumawa na eh.
0: Sam Altman, babayuin ang apakan.
1: Oh, na. Babayuhin.
0: Charlie Kirk, babayuhin ang apakan.
1: Babayuhin.
3: Oh, my God.
0: Bulldog All-Purpose Super Glue. Yung bulldog.
1: Babayuhin.
0: Oh. Next one. Xi Jinping. Babayuhin hapakan.
1: Oh no. Babayuhin. Babayuhin yan, pre.
0: Wala ng TV5 Reliance. Babayuhin hapakan. Hindi na natin.
1: Babayuhin.
0: Ito. 7-Eleven Boopies. Babayuhin hapakan.
1: Oh, I don't even think that bawan. Di ko pa natitikman. Pero apakan na lahat.
0: Okay.
1: Apakan.
0: Yung sabi na to kanina, cheat. Babayuhin niya to si Bato. Next one. Si Vladimir Putin. Babayuhin hapakan.
1: Babayuhin. Babayuhin.
0: Hindi ko pwede sabihin to. Si Adolf Hitman. Babayuhin hapakan.
1: Babayuhin.
0: Si Kuya Bart ng kontrabando, babayuhin hapakan.
1: Babayuhin yan. Siyempre, tagawag ng balls eh. Sunod.
0: Skip natin Red Tech, hindi nila alam yung politika sa Amerika. Next one, Joey De Leon, babayuhin hapakan. Eto na. Si Joey De Leon na yan.
1: Ano ba to? That's Joey De Leon.
0: Eto na.
3: Salihan mo ng Pepsi, babayuin mo na yan.
1: Na.
0: Bisa natin, everything.
1: Decide.
0: Madami pa tayong request, oh.
1: Adabi ka na, bro. Skip.
4: 2 minutes na lang.
0: Eto, next one. Hindi pwede si Ted Turner. Respeto naman. Next one. Tomboy na nag-scramble.
1: Babayuhin.
0: Logo ng Solar Entertainment.
1: Babayuhin. Ikutan mo. Babayuhin.
0: Willie Rebillame.
1: Apakan.
0: Apakan niya daw. Apakan. Paano apakan?
1: Wala, apakan kita. Sana lang ako, Kuya Bel.
0: Next one. Unknown, yung titi ni Unknown Guy.
1: Babayuhin!
0: Wala, ipinakita
1: niya. Babayuhin! Babayuhin! Babayuhin!
0: Bote ng coke!
1: Ha?
0: Bote ng coke!
1: Babayuhin! Siyempre!
0: Malaking saging!
1: Babayuhin!
0: Ito! Franco Babanta!
6: Skip. Franco Babanta.
1: Skip. What the?
0: CJ Hero ng PGMN.
1: No.
0: Yung bad.
1: Babayuhin, pre.
0: Babayuhin. Johnson's Baby Oil. Babayuhin hapakan.
1: Oh, yes. One of the favorites. Never mind. Babayuhin. Siyempre, babayuhin.
0: Babayuhin mo. Okay, next one. Harry Roque, babayuhin, apakan.
1: Huh? Si Harry, what the hell you think of that? Apakan.
0: Apakan. Pero kung topless si Harry Roque, babayuhin mo pa.
1: Sino? Pahilaw lang.
0: Kung topless si Harry Roque, babayuhin mo.
1: Wala, apakan pa rin yan.
0: Hindi, okay, next one. Edo Manzano, babayuhin, apakan.
1: Huh? Ah. Hindi, ano ba to?
0: Hindi. Okay, sige. Ito, last na.
1: No. Skip.
0: Oil.
1: Babayuhin. Yes.
0: Tapos na tayo dito. Mag thank you tayo kay Yo. Kaya yung gumawa ng segment.
1: Shout out kay Yo. Close na po. Oh my God, pinasayin niyo ako. Ang bilis nun.
3: Kamusta yung bayuhan session mo? Baka butot balat na yung naiwan sa'yo.
1: Okay pa.
0: Bukas, tuloy pa rin. 12:30 ang tapos. Agree kayo?
1: 12:30 ang tapos. Special episode po ito.
0: Bilangan nyo muna yung bayo at apakan. So, mamaya, bilangan nyo kung sino mang willing magbilang. Bilangin nyo yung apakan ni MSA at bilangin nyo yung babayoy ni MSA. Yan po, nagtatapos.
1: Si ang na, may segs ako.
0: Bukas meron pa.
1: Bukas! Tutuloy pa rin natin ito. sa Sabado. Kaya maraming maraming...
0: Ito din MSA, ito din MSA. Bukas, i-announce natin yung total na babayuhin mo at total na aapakan mo sa...
1: Sige.
0: Sa kanina. Tapos, yun niya, yun na.
1: Sige, sige, sige. Malalaman natin yun yung total diyan sa... sa babayuhin, no? Aapakan. Yes. Tinignan natin, ha? Kaya maraming maraming salamat sa inyo and thank you guys sa inyong lahat, no? Suporta, dami, no? Diyos ko po! Diyos ko po! Pakasaya ninyo. Galit ng special episode.
0: Ulitin natin. Kanina pa natin sinabi yung kanina. Happy birthday kay Ayu!
1: Yes! Happy birthday kay Ayu! Yes! Happy birthday!
7: Happy birthday!
1: Happy birthday kay Vince!
2: Oy, speak!
7: Happy birthday!
0: Minuto tayo.
2: Birthday mamaya.
1: At, alam ko matutuloy naman tayo, kaya, ayun. Kaya ako po si MS, di pa yan. Ako po si Dr. Sigs. At ito ang inyong kasigzihan, questionhan, at
0: sex.
1: Apaka, ay hindi, babayuhin o apakan pa. Kaya ito ang inyong,
0: sex.
1: Inyong Zegsy Show. Sa ating magagalanda. Ay nako, ito ang may sigsako.

Tulog na baby, patulog na kayo.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw. From

0: Marito, please, E.S.
1: Tulog na, baby. Matulog ka kayo. E.S.E.D.E.X. Mapapakabatutam ka sa sarap.
2: Love songs, pang defects, pang road trip, pang break up, pagka.

0: kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise

0: X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Kana para tanggalin ang sakit ulo, binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte, bilis banat sa apat.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte, bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang Brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
6: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs. Masaya.

0: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
1: Myra E, aming bituin ka. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi. No.

0: Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
2: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan at huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.

0: Itutuloy tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may Lifeline at D-Complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: TGON Radio.
4: Narito ang Season ES.
5: Tulog na baby, patulog na kayo.

0: Tikman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Introducing Innova Power Neo. Now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
2: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. Forget 20 pesos only.
3: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito, bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-power energy light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Yung driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa power energy light na yung pambayad sa kuryente. Ang power energy light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
4: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
5: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Ada Moreller po. Mag-Zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
1: Unilab Quality yan.
2: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Teke Teke Present. May gana.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos, kakainin ako. Sarap. Coco Martin.

0: The alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
1: Myra E. Aming bituin ka. The alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Aray ko.
3: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
4: Unilab Quality yan.
5: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang init! Need ko na ng palamig.
7: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
6: Chaos Cola?
8: Oh wow! Ang refreshing!
7: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
6: Wait, what?
7: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang.
6: Really?
7: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
6: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola.
7: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
9: Available in sari-sari stores nationwide.

0: Need extra budget fast? Adam Orelarpo, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
1: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronic.
0: Adam Orelarpo, pumunta sa Ronic para Easy Credit. Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: TGON Radio.
3: Narito ang TZEN.
4: Tulog na, baby. Patulog na kayo. TZENX. Mapapakabatog ang kasasarap.
5: Love songs, pang defects, pang road trip, pang break up, pagka.

0: Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na, baby. Matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

0: kaya masarap na with Yorn Cubes Pork and Chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kaya na tayo, munggo. Adobo, mas bakulo, Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Unilab quality yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neyosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Para sa anak niyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
2: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
3: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.

0: tipet na tipet sa bahay. Budget muna. Ito na lang mag-LC Donald's ka na para order sa chicken and rice at soft drink. Para kainin na. Sarap. Mas chicken, mag-Lack Donald's ka na ng chicken sarap. Price may vary. Mag-Lack Donald's ka na para chicken. Promo runs to June 1st to August 31st, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number 285258, Series of 2026. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
0: Si Adam Orelar po. Hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus. Para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po. Iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
2: Alagang yunilap yan.
3: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

0: Kasaysayan po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
2: Teke Teke present.

0: Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may Lifeline at B-Complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
4: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Adam Orelarvo, Magzer Powder, para maglalaba. Sting galing ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: TGON Radio.
3: Tulog na baby, patulog na kayo. KZNX, mapapakabatog ang kasasarap.
4: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, pagka.

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: From sunrise to sunset.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating. Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
4: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
5: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: mag-AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises. Pagod na naman ako? Nakatrabaho, hindi makakakunin pera? Magbur brand sterilized? 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins? Pagod naman sa trabaho? With proper diet and exercise? Burr brand sterilized? Tibay pagod na sa trabaho. Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ang ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ang ubo sipon.
2: Unilab quality.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na.
3: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan.
0: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan. Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na, baby. Matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

mga bata sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.

Adam Oreller po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Oreller po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: mix.
1: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
4: Ang init. Need ko na ng palamig.
5: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
4: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
5: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
4: Wait, what?
5: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
4: Really?
5: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
4: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
5: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.
1: Ang Burr Brand Jr. para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag Burr Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004. Series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to you child's health.
6: Ako po si Sarah Guardian po.
7: At si Adam Orellar po.
6: Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana? Para ilagay ng Leslie Milk sa creamy white.
7: Para ilagay ng coffee beans ng classic at original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.